0: Kasi kung gusto ron ay may paraan.
1: Abo kita ron nga paraan.
0: Abo kita ang paraan kasi arajita. Rugi na ayo man lang ko ako niya MMG aklan. Hay, rumadi kong dyan sa andang aparte. Karo sa print, sa andang printe. May mga stores kita nga unoccupied. Ito pag kita sa unahan nga to. Di karaman sa pag, di karaman sa pagsuod gid no sa Etkin po. Kay kun ruto mga bakante ginpatawag ay wa man nang dagin na balidyaan. Aguyon nga may mga suod ta so anay sa ibutang temporaryo. Ay, siyempre, haro man nga ni ginatinguha, man nga ni natin, ginagabulig man nga ni kita raw nga. Kung pwede yan ay, maisailungon yung dulo niya ro sa karsadahon.
1: Dahil nga, actually, nagasalig. Gasalig man nga ni kita, dahil ginpromesa man nabi kontraktor nga by September, basi kung makahalin sanda. So, mga sangbugan lang man eh. Mga sangbugan lang man, may, pwede man matransfer sa nara for 1 month.
0: Ara ako na ning suggestion karon sa tudong Juju. Although wa man ako nakita haro so gud ito makalimot.
1: Aghamaan ta na ita ikaw kita una undo nagapangalima gun.
0: Hay, ara ako tangi na tinguha maano ta na ako daang karsada. Malimpyo ri karon do karsada yaro nay dako yang gutukot ah. Ang sambilog pa, siyempre, yung tawaan matanakong sandaron through a resolution. Kaya gamitin, anay rondo yung karsada temporarily para yung anke nga nahuman doon doon yung nga ron nga ano. Doon nga ron nga na yung atong bagong public market. Sa akong nga isip, at sa amon, sa part at barangay council, dating nga kaming makabulig sa sitwasyon. Kasi kung may disgrasya, una, basura, alin eh. Anak at barangay Andagaw, si barangay Andagaw, tarandang gina, na yung pokbol. So, aron man lang man, ako niya, ano matagid, nga, ag nagpangayog, itat bulig, ako niya, MMD sa Andagaw Barangay Council, nga, puligan kita kami, kapitan, ay iyaman damutang sa inyong barangay. So, aron doon, katodong jujit, with all ano nga ni honesty agrupag sa pagkooperar naton kung malimpyo matanakon do akon nga barangay na rundo yun nga rung nga karsa dahon at sa bilugpay nagambay man nga ako nasuggest man ako kung kay mayor one time nagkita kami nga kung pwede makon rundo yun gitan sa karsada sa iluuna naton sa mga bakante at humang ang bagay.
1: Naputol tayo, dongding. Naputol na git. Basi ko may landline mato ni ikaw. Una ka sa opisina. Landline na lang, dong.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Dahil kung nagtaliwan na bengadlaw, matsa nagkandak ita ocular inspection sa nasa tindahan. Arong grupo nanday, Mrs. Sino nga idungon? Tampos. Aga sa nang pagkandak it inspection, doon nga ikaywang pala pag daw okay naman nga ni kuno. Ha? Sangkiri na lang, pwede na magamit. Ha? Maliban na sa third floor nga matsa may agayuson pa, ground floor matsa madali lang man. Kaya, itsambugan actually. Kung dugangan rong manpower, kaya. Kung si Rotaplex mag-add ita additional nga manpower, kung September marang istoryahan, no? Ay mahaba-haba parang September, no? Sobra pa tatlong Domingo, kayang-kaya nga tapuson. Tatlong Domingo. Kapitana?
0: Yes, yes, ito dong, Judith. Karoon nga niya nga, gatinguhagit kita nga makatbulig man sa aton niya rong nga, sa MMG, sa aton mga vendors, nga makasailo man sandag. Agapaw sa tananay, gusto matanakon nga, malimpiw, karoon doon karo sa daon.
1: Matsabate ko nga ni, si Mrs. Tampos, dong presidente, ta Aklan Ambulant, or Aklan Kalibo Public Market, ta Soulholders Association, masarik istorya man ka mo.
0: Ah, yes. Nagpanawag ka ko ni Mau ang nagpabulig man. No? So, haroon man doon nga, hindi man kita pwede magpapaya tayo ka man ka ako. Nga pag-abot sa rikaroon ay, kung bisan sa atiin nga paagi, makatabang kita, hay katabang ta kita. Aro, pag-istorya naman eh, Mrs. Tampo, say, aside ko, anong problema una, karo na eh. Lagi nyo, abi, mga iset it meeting ro mga vendor sa Andaga, yun, nasa covered court.
1: Okay.
0: Iset wa nga ni, nadayon ka the other day. So, haroon na nga problema nga ni, no, ay manakap, ay inspection nun lang kung nanda, anay ko, anang mata mga member sa market, ratong-atong bagong haroon nga public market nato. Ako na no galing man nakarata pero resulta ay muligi man mana kami ay gusto ko tananda magsailo bisan wata man ang kuryente ang butangan niya bisan temporary ang anay man nga iwag kami ay basta makasailo sa mana kami sa anon doon sa pag-uon ni public market ay. So wa pa imo ko ako mismo ba kung alin mata ito wa matang ati ito ginanugo di karo sa
1: wa kana na pag wa kapag imbitahi pag ocular inspection.
0: Awa mata ko nang dagay na ambay nga magsunod ako. Ay ako niya tay kun ano ka ako nang dagay na request. Ay harun da akong ginaaksyonan. Same with the MMG aga medyo na litay man dato niya. MMG ro na kay paano ay amat amatan gid man. May mga stalls ka rin nga bugubon. Like abi mana kay ay nung hotel nga ron ay nagsugot mataraan ng brother nga ay silent mo rin ka to sa pambilo.
1: Sinora yun do? Sinoro kuhan ka? Sinoro mapaubra? Sandaman? Pag dismantle, sandaman mapaubra?
0: Human, may mga human na di aging nga stalls ka to dong Jody.
1: Ah, okay. Nga wait, nagaokopa. So yes, the total wa man ginaokupahi, ipaokupa lang anay kanda, total sang bugan lang man. Ah, wa nga ni sang bugan, no? Tatlong Domingo lang nabilin man?
0: Yes. Oh, so gin pausoy ko kung sinuro mga tag-ana. So it's so happened silaya matanakon.
1: Okay.
0: At una man ka to si, si kapagkadang change lead eh, that ang daywa kami. So pagkasayod na ako niya, like man na kayo ng Rodel, oh, siyempre kilala na ito, nagwa man, arato matang-ana nga itong bantay, okay, matay mo rin ka ito, ganang brother, pwede ikaw rin karag. Ratong tag-ana ko stall, gininyo man nga ni namon. Nga, karun yung ana, ito talwa man ninyo gina.
1: Gamita.
0: Ay, oo, agmano man si Tama.
1: Actually, Kap, kung anda nga, usuyon una sa temporary nga relocation, abo una nga, huwag ginaokupahi.
0: Abo-abo kita na to, Dung Judit.
1: Sandali, ikaw, ipaukupa ka ron. Huwag man ka na gina, huwag nang right ito sa bagong tindahan, huwag man ka ginabuhay. Total, huwag na ginagamita, ay huwag man sa nagkakita ko noon na, that's why nga, ginsarat, anandaro ng stalls na, ipagamit na sa iba para malimpyo tarong San Lorenzo. Kung kaya man nga limpyon at bilog ron, limpyon tat bilog, ipaukupa ron tanan nga bakante.
0: Pero nga ni Katodong Judit, kung ginatukukan na ginapungkuhan ng problema, at usuyuan ang solution, may solution kita. So, ama, kung mapila ka so, sa amo niya ito nga, narelocate ko siyang adlaw, no nga, nagkasugot mata nga, kung pag-ana ko mga soul, nga huwag hindi matapsugod eh, okay na, ama na ka, pa eh, nga, huwag man man na namon gamita. So, di, at least, the prompting it, ano nga ron, it, MMG, kay, huwag, mabuong ka, ay, di, masulba na ito ng problema it MMG. Ay, araw man yan ikuntaro na, siyempre, kung hindi ko man yan ira imaututukan, kayo wag ito at may mahimu ka rin.
1: Para mabuksan yun, ako nabi nga, sabi nung gabi sa problema kita, Kap, ita mga motorista, one way, abiro ka na tsutsi eh. Para mabuksan, mata na ito ka na tsutsi, yun.
0: Yes, oh. At bisan kita nga ubalagi, nalisdan kita kasi one way yan eh, especially ako, mag-agto ito, galibot pat ang kagayo-layo pat ang ginalibutan.
1: Mauli, kasi inyo, galibot ka pa.
0: So sa bilog it aron sa rason nga total madali yung din man ito matapos sa atong Balito public market ay parang doon ginatutukan kita na ako every time nga mag-schedule mataro aton nga anaya nga market na kay kapagkadang kay nga kap may ginaguba kung sa kita ay parang galalay malang matang. So ako na lang kung kay gusto man natong nakita.
1: Pero makaroon ay matsa bukon niya tat alalay imo or matsa ikaw lang ganyan ni nagapatikasugon.
0: Ay para lang sa kamalayra no, iskadagayaan. Lagi ako karan nagabalibad sa ginatawag na responsibilidad no, on the part of the Andaga Barangay Council. Aga sa bilog paro na irakong ginauso ito kung sa time ng amon niya pag pagabulig. Ay, irakong nga market administrator. Nga, dapat, una matay mo, ga sister.
1: Tama.

0: Actually, pareho man lang aning may problema dahil matuod one month ay pwede man nga makahugat siguro ng MMG kung gusto gida cup o galing the problem at MMG wa masarat parkingan. Kaya kinangan man lang
1: aron na nyani
0: kinangan man lang i-clear kailangan i-clear ang area dahil wa asarat parkingan eh.
1: Yes, sambilog man doon. Pero wa pa natin ginagawa, ara, gusto na ka na akong iklaro. Wa natin ginagawa, roro yung mga anongan
0: para maging parkingan. Tama.
1: The same with the APMC nga ginagawa, ito rin ka to. Ano yung siyempre, agin ako pa suyaw-suyaw ang ako doon sa ako ng mga enforcers pero may mga nag-ano ito.
0: Ay, base mahambaro mga vendors, ba, kapitan, binuo mo kami di kara tapos sa gali paparkingan mo't mga kutsi di kara it mga doktor malang maur magwa rin karon eh
1: aro ibaw taron na katodo nga judges kasi aro atong intention balay
0: clearing clearing di ba
1: ubrahan man natong parkingan ay bukod matang parking space na daron may anda matang parking space ito sa likod
0: okay medyo klaro ba kayo basabon ko na pag clear di karon aga mangin parking area ta ko mga doktor o nag mga empleyado nga nagatrabaho man sa MMG
1: yes kaya nga ni the other day nagpanawag ako no kay Mr. Troy ano ay Troy Abelido ay ginpawagan ko imang suy awa man mga kominyoro APMC kasi kamur gabuyot etiket matakamit etiket sa barangay pero madisiplina rundo yun pagpalikod manabi matod ang enforcers ay unang sanda ma pag-abot man eh, mapanaw man sanday. Medyo gabriyan tayan ba? Pero ang day ko sa kay Troy, sinkitin yun yun, good mamadlay.
0: Tama.
1: Sambilog ko na tapal. Imposal natin i-disiplina. Kung ato man lang na, ato niya mga ordinansya, ibukon kita eh, consistent sa pagpatugpad eh, kuha sa kita ka rin, mahimo. So, aron doon na ginano ko pero LGU Kalibo para sa traffic division, na kamo makon ito para mag-ticket, ay wala matatano rin barangay ang mag-ticket di karon.
0: Tama, tama. Aga, dahil kita ginahambay permi eh. Dahil LG ha? Dahil LG. Andagaw ha? Andagaw. Basi malipatan sa galing pook nomination. Cap, thank you with Cap ha?
1: Actually, waman kita karoon na katodog yun dito. Re-importante ta katon ay servisyo agro ato niya pag-deliver at services niya patas para sa tanan niya pumunguyungan pagaw nun. Abo kita sa yaman katodog yun dito.
0: Thank you again, Cap.
2: Good morning.
0: Good morning. Arong kandidata ang barangay sa Pook Galing Pook Award punong barangay Juliet Onyet Tolentino Milgarejo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Awanan tayo ng mensahe dong kay na paray. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning kid. Kay kagawad dun si Priano Manog kagawad gali. Oh, good morning sa Niting Boys, ita Pudlon. Sa pagpanguna, ita na nga Commander-in-Chief kay Totorex de Felipe. Totorex, kumusta ang amigo nga nga gwapo? Ano na balita, Totorex sa kwan? Mabilo Kalibo? Ha? Ah, si ex-Kapitan Rani, madayon ba kandidato una sa Mabilo, Totorex?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Blessed Thursday. Jet, shout out sa mga members si Aklan CSF Cooperative. See you all today sa Aklan State University Main Campus Conference Center for our strategic planning / direction sitting. Ikaw speaker gali ha. Engineer Bernardo Biray Moises, good morning kid. Toto Kokoy, oh good morning, God bless man, nag-ingat man Toto Kokoy, Efren Igtanlok. Kay Jojo Hopanda, mayong aga man ng Tinaguboy Tambong sa Tamalagon. Madam Linda Taay, happy viewing man. Sir Justin, batiin mo ang aming uncle na si Bogie Kasungkad na nasa Borwanga, Aklan, ng happy happy birthday. Aba, happy birthday kid, Sir Bogie Kasungkad. Una sa Borwanga. More power sa program mo. God bless sa'yo at sa buong family. Ingat man ka muna sa Guam. Sir Justin, kay Gianna, kay Gian Sil.

0: ba sa Guam. Nasa Justin, ingat, pamilya Bilira nagsilbaw na sa Guam. Kay Bongso nyo sa Marikina City. Oh, good morning kuno sa mga taga-Ganson Hamindan Capiz. Kay Bing Nalikatore, ba, Madam Bing Nalikatore, kita ni tag sa More Power Coffee. Tag si Bing Nalikatore. Oh, Imaura, una sa madalag. Kay Madam Chiri Tempura sa Thailand, happy viewing. Hagong Permi, thank you gida. God bless man ang Josephine Tolentino. Madam Marcel Mumbai, good morning. Kay Madam Clarissa Rinong La Chica, taga-Andagaw ra eh. Good morning gid Madam Clarissa. Kay Evelyn Noblesa, God bless us all daw. Thank you ma'am. Nung Rigi Ribukan, God bless man sa Mubo. Kay nung Jix Okati Terasona, magandang morning gid nung Jix, una sa Old Buswang. Always gid nagapamati Sir Ed Sabal sa California, God bless man. Ano ka ba tod nga rong isagang regular nga empleyado at Elgio Caribo ay nag-aabusar? Kung may pag-abusar, ay pilot kaso, wa manabit ginapal nga kaso. Rin nga rong mga pag-abusar nga ginaaligar, aligasyon ma lang. Ha? Aligasyon ma lang makagwapo. Te, kung may pag-abusar, magpansa na reklamo para masabat at ginareklamo. Ay kung wa mat na-formal nga reklamo, ay papaano na tumahambag ang nag-abusar mo? Wa manit formal nga reklamo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Aligasyon ma lang ron makagwapo. Ha? Aligasyon. Mag-file ba kamot formal complaint ha? Ha?
1: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
0: Have a nice day. God bless. As all another day for us to do good, to glorify our God. Shout out lang kay Bart Bitoon, Richard Nalaunan, Eril Decena, Agwood Sticker. The doctor is on, Dr. Jones. Good morning, gid. Pabor gid ako sa nga mag 5 years daw nga pagpungkot mga barangay official. Sag iskay kon pareho kay Kapitan Unyet Melgarejo aga Kapitan Boy Aquino. Dahil mas abo pagid andang maobra sa andang barangay. Pero kung mga kapitan nga mahilig magpilinanaw sa mga namatyan, ag mga tumbo-tumbo, ag mga prinda, try kung perde, hay doyon dapat bailuhan. if ever nga ba din yung BSKE, sarang November to, ibalik rong tumboy sa barangay. Anong klase? Ay, Diyos mio, makagwapo. Ginastroll yun kita sa itong account. Location naton, bahala ka na. Pusasan ako iya mapatransfer sa duty ko, magulo. Gusto ko man sa ibang duty yan. Ah, mapatransfer. Ako rin mo, makagwapo si Arbitore. Ay, ginakonyo tayo mo, ginakising-kising. Ay, Diyos mio. Ma'am Christy Crispino, good morning. Kapitan Yupemio, dating kapitan, aga-kapitan, pagid. Yupemio Team de la Sena, good morning, more power. God bless, una sa publisyon makato. Okay, Nelly SB, Nini Nelly Permalino de la Sena. Sa mga taga-Andagaw, una kay Madam Rosie Aso, good morning, kid. ano ka ba to, Dugin, aligar sa isang aligasyon man lang ron. Aligasyon man lang makagwapo. Ma'am Evelyn Noblesa, happy viewing sa Washington DC, nasa United States of America. aligasyon man lang man doon. Aligasyon kontra aligasyon doon makagwapo. Your words against mine.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Good morning, Jet. God bless you always. Kindly shout out at RN Tyrone Bautista Sabal sa Wicklow, Ireland. Aga kay RN, mga nurse sa Miray. Ed Jr. Bautista Sabal sa California, USA. Kay Sir Fritz Bautista Sabal sa Doha, Qatar. Ag kay paring Boy Ryan Sabal iya sa BPI. Halin kay Ma'am Puli Sabal. Kay Mami Puli nyo gid. Halin. O nga pat. Kay John Vincent Remicho Magdael. Una sa lawaan nyo Washington. Good morning. Tres hermanos. Mapin Tas hi JT Dayon, bagarong eleksyon sa Roberto. Wa manitlay Junelin Vega nga nagahambag ni Madayon. Soro aton karon nga pag-assumar Dayon dong eleksyon. Ha? Ginpix man ang dong term. Ginauman-uman ko ha. Rong tenor it building dong, di ba? Ginpix dong term. Ginpix sa 5 years. Pero wa man ginhambay nga postponed eleksyon. Bukod it postponement, fixing dong term, not postponement.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, tanawin natin sa masunod yung mga inadlaw. May nabilin pa kitang ano nga ni Dong Rokwan? Piling it si OC. 22. 19 days. Makahingagaw pa ba? 19 days nga may pasanan na rong batas. Abat sa 22 yata, September 22, filing it si OC or 28. Oh, hay, tatlong domingo lang. Ag magantas yun noong September, pag nag-umbesa na rong filing si OC, wala nang chansang ma-postpone ang eleksyon. Shout out yun no, kay wow, kay Sir Fred Policarpio, nga nagapamati sa nga tirasa samtang nagakapi-kapi. Salut Sir Fred. Good morning gid dong Fred Policarpio, dating PNP na Tonya sa Kalibo. Retired pero hindi pa man tired. O hari kay makagwapo galing kako na. Shout out man kay Ma'am Marcel Francisco Itabalete. May bahay ni Pogs Woods. Ah okay. Good morning.

0: seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera

0: ang San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Beer and Wine Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: DGX 500.
3: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
2: Umawi ka na lang
3: sa DGX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
3: pang laban sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
2: Ang DGX 500.
3: Araw-araw,
2: bibili sa mga butik. Phone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gin,
5: may free collagen,
4: guta tayo ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
2: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
2: Pabili sa mga
6: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Kilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: Matatapos mga butika.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Swabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo?
14: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
15: Todo comentario.

0: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Balik sa aton nga pagpangalagad. Eh, pasensya ka mo. Ay, gulpi ang napatay supply kuryente. Wa mat schedule nga power interruption. Pero gulpi lang namus lock ang supply kuryente. Sa mga nagpalit, mensahe kayo nang wako mabasa. Padagalan ka mo man mensahe, ah.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ginapanawagan tanay, ha, sa mga kapamilya, kaigbataan, kakilaga, amigo, amiga. Nasubuan kita ko rayang pagtaliwan yung man. Ita sambilog sa mga nangin dating opisyalit kalibo. Ako nagtaliwan nga mga dinomingo. Ay, naiubong man yan si dating SB member Melanie Tolentino Macaron. O, kahapon niyang tumaliwan sa pihak kinabuhi si former SB member man aga former Kalibo Vice Mayor Doktora Nilda Boyok Tambong. Agagtunan gida, kapin ko na rumasakit mga unga, di ba? Pag mga masakit, haya unga. Imogin ginadaghan na permi si former Vice Mayor Dr. Nilda Boyok Tambong at tumaliwan sa pihak kinabuhi sa edad niya 86 years old kahapon adlaw nga Miyerkules. Dong memorial vigil ay una sa Kapilya Del Niño Jesus Mortuary ya sa Cathedral of St. John the Baptist Parish Church. So una na kamuag to. Ronga pamilya Tambong Agboyok ay nagaayo ita pangamuyo for the eternal repose of her soul. So condolences kada sa pamilya ni the late Kalibo SB member aga Vice Mayor Dr. Nilda Boyok Tambong.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: Ano raya dong? Naduga undo sa bilog sa Tres Marias. Oh, hay haraon, nadugangan pat sa milog, daywa na Dr. Balsokro. Ginapanawagan man sa mga igbata, kakilaga amigo-amiga ni Amelia Okindo Palyada. Ngayon mo man ay nagtariwan sa pihak kinabuhi ko August 22. Agroan ng gawa sa yuna sa ng residensya sa J. Magno. Dugubong nakaschedule September 5. Adlaw banwa nga Sabado. Alas 11 hapon, doong misa paghihiwaton sa Cathedral of St. John the Baptist Diocese of Kalibo bago ihaton sa nang uling pagkahuwayan sa Medalya Milagrosa Catholic Cemetery ng Panawagan o Kendo Agpalyada Pamilag Harapagid. Wow. Sa mga igbataman kakilaga amigo-amiga ni Romel Paddy de Vicente, imaman ay nagtaliwan sa pihaga kinabuhi ko August 26. Ronga anang agawas ay una sa andaman ng residensya sa New Buswang. Agdong gubong nakaschedule man sa adlaw nga Sabado, September 5, rumisa alas 9 agahon, una sa St. Jude de Tejos sa Parish Church Andagaw, bago ihatod sa nang uling paghuwayan sa Medalya Milagrosa Catholic Cemetery. Una kapag inadaga kali ni Nanay Tilma Katao Dingdong, kung ikaw ay ginaubo, ginagagnat, ginapainom ka tiki-tiki rayon. Tiki-tiki for baby. Si Dingdong, laking tiki-tiki. Sino bang taga-Kalibo nga wakakilaga kay Doktora Nilda Boyok Tambong kapingid may edad-edad na?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Dali lang ay na duga kay narong supply kuryente. Good morning, anay. Kay Alexander Alex Carlo Magno nga nagapamati makaron. Kay Toto Joy ni Maglunso, good morning gid, kapitan. Dating SB member kagawad. Winjoy Villanueva Prince nga nagapamati man makaron. Kay Mike De La Torre ag sa taga CBM Pawn Shop una sa Uyo Torong branch. Good morning gid, ag sa nagwaligya ko no ta mga imahe it mga santos na sa likod ng simbahan kay Kuya Idi Villarobin. Ita ano ra? Kuya Idi Villarobin Sima Religious Articles.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Morning Jet, manami rong program tapos brown out super gida. God bless you always. Thank you gid kay nang Joseph and Ratay de la Cruz. Ora sa barangay Tinigaw nga nakatabid man katon. Kanyo pa, dali lang gid ha. Basikon malipatan do ibay. Kay nung Liland Navarra Lorente. Good morning. Una sa Metro Manila nagamonitor katon si Mr. Yeven Makirang ag si Cons Nonoy Ikinya. Kay nung Lila na kay Auntie Nina Lorente, good morning uman. Teacher Sherry Lozada, happy monitoring. Kay Dr. Andre Bala Sokro, duha agon sa bilog sa mga Tres Marias it Kalibo. Si Doktora Nilda Boyok Tambong. Oh, good morning gid, Doc Andre Bala Lomio Sokro.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Okay. Sige yun to kay ina. Dalilingkid ha. Ay, kabo nga mensahe kay ina eh. Kainong boy, Antesa Gali. Good morning din sa compound it Antesa Minyes Agpastrana. Una sa barangay Puok.
0: Todo, komentaryo.
2: Todo, komentaryo.
1: Thank you kid, Nungboy Antesa. Good morning Jet. Nano nagakatabo kahapon man. Masa nabulabog ta aton nga mainstream media. Ako nagtaliwan para nga adlaw. Yesterday para. Okay. Malisod gin man. Tama gin man imo. Malisod gin mata.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Senyon. Inimbestigahan man iya mismo sa Banwang Kalibor ang maabo. Dapat i-lifestyle check kapin sa munisipyo ng mga appointed ni mayor. Instant yaman. Sino ba yung mga instant yaman nga ray? Inimbestigahan man iya mismo sa nagdouble. Thank you, good. Thank you, good. At tanan dapat, ipaidawom sa lifestyle check.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Nakabalik na power. O nga eh, buti nakabalik yung power. Thank you, good, kay Junilin Vega. Una sa Laging Banwa, West Numancia. Sa sobra ko nga pagkachismoso, basi may akon yun nga op. Office order sa pilang adlaw dali lang gid ha sa mga iba lang kami ni nung Peter magbaho sa dam site matsa na detect gutang nakita mo gilang nagpa-detect binulgar ka abi ni kuan binulgar ka ni RB kaya na detect ka. Good morning watching from Lawaan, New Washington. Good morning uman kay John Vincent Remicho Magdael. Patamyaw man it, good morning kay Tits Albert. Tito Albert Minyes, nga nagapamati rin na sa Holy Child. Ay, basi ko na magsunggod. Oy, oo. Adaw-adaw, ginagapamati ka itong si Mr. Albert Minyes. Nga ra, kano nga ito nagkita kami, ginlibre na pa ako it. Ano nga nito, sir, nga tinapay, sir? Karon sa may provincial hospital. Ano nga nito, kanundong? Tagmagahagon yung mga tinapay. Nagkita kami ito, nilibre na pa ako eh. Home... Alin doon dong? Karon sa may... kung gin sa may kwan ah. Sa may printed hospital, may epic shakes karon dong. Tagmahay ng mga tinapay na.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: The problema, bukol man kami ita sa gobyerno katrabaho. Nganiwa ta kami it kwarta't gobyerno nga ginbuol makagwapo ha roa ginapalip sa check ata ro mga una sa gobyerno nga nagabato nit kwarta aswelo halin sa pumuguyo halin sa aton nga buwes nga mga pumuguyo kita sa pribado indi kita sakop karon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Happy birthday. Oh, happy birthday. Happy Thursday morning kay Totoo Roger Lucero Nagales o nasa Office of the Barangay Affairs. Kay Sino pa? Kay Nanay Claire Choco, good morning gay, Nanay Claire Choco. Una sa Tuting Reyes, kay Sir Lucien Machos. Ah, sa Machos gili. Machos gili ron na dong. Aga kay Ma'am Lilian Laurente, happy monitoring man. Standby ha, yung mga nangan makamanumano ta. Tawagin lang no, iba sigur mabitin kita. Si Mr. Frederick Bidebides, ronga PIO, ita Metro Caribo Water District.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: What I mean, makagwapo, kita tanan sa privado, hindi mo kita saklaw ita lifestyle check. Dahil una-una, mga privado na kitang tao, agurato na gineswildo, haywa tagahalin sa gobyerno. Ah? Rugi na lifestyle check malang, tag mga una sa gobyerno, nga nagaswildo, halin sa tax, abwes, naton nga mga pumuyo. Actually, sanda kay bahan man sa nagabaylit, buwes. O galing kita sa pribadong sektor, rato na gineswildo, ah, haywa ta naghalin sa buwes itawo. Anda tabi, naghalin sa buwes itawo. Di man lang kaibahan karon ngani kita tanan sa pribado, hindi kita saklaw karon. Ikaw, hindi ka man saklaw siguro.
2: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
1: Ara na sa linya. Thank you, Gida. Good morning kay Erica Medela Cruz. Nga nagpamati makaroon. Erica, happy monitoring, Gid. Sa linya na ton si Mr. Frederick Benavides, rong public information officer. Aga, masay mo man yata rong head it sa construction division. Kaya ako magsaga. Sir Eric, good morning.
3: Good morning, ma'am.
1: Sa asin ka ngani nga ngakuan nga division, Sir Eric, kamaliban sa PIO, ita MKWD, sa construction division ka man?
3: I know, sir, no? Kita ay sa water resources.
1: Ah, water resources, okay.
3: Sa, yes, sabali ya kita sa operations side. Mm-hmm. Ro atin sa construction, mag-maintenance, ay iyarong sa engineering side. Ay,
1: Engineer Palmani.
3: Engineer Palmani ro atin na construction division manager.
1: Ah, okay, sige. Sir, may nakabot abi ka ko niya nga concern. Actually, haya, kung nagtariwan nga adlaw, hay, kay story ako, may mga kontraktor ya sa kalibo ang nagasentimiento man ang manyani. Dahil nga, pag may madamage ko nga, hay, historyahan nyo man natin da previously. Hamba mo nga ni, hay, ginabalidate man, ag kung matumod ba ta nga, hindi matakinangan nga i-charge doon nga mga kontraktor, hay, wa magkamuga-charge. Pero daw rong Greenland, yes. Na-issuehan yata ninyo it notice, ha? Nag-collect ka mo ita water loss, bangod ko na damage nga linya, na naman daw?
3: Sir, so yun na, bukod ako particular sa mga late cleaner na ha-issuehan it atin na construction division is mga water loss na contractors.
1: Okay.
3: Although by practice natin, no, water loss na rahay, gina-charge na lang man natin kung may nakita kita nga negligence on their side, ay well, usually karon ay pagma aro mga unang damage or na decay na ubra is atong mga contractor sa atong mga kartadahon, kaya wa mata natin gina-charge, no? Unless of course pagka nakita natin na pilang uman na nasabo sa same site o sa same contractor, ay charge kita if water loss yung karon. So, of course, no, ato namin mga usual na mga projects na makaraya, ay sa past few years, ay may usually may coordination doon, ay sa implementing agency, no?
1: Okay.
3: Either sa DPWH or sa LDU, you know, ro ako naging water loss ra ay gina-compute ito atong construction division based sa baho it linya sa ilang oras imaw na compute na nag nagguwa or nag-leak. So, so, you know,
1: okay.
3: So, mga concerns. Of course, no, kung gaya mga notices na ra, it atong construction division. Hay kay din ang ibang operator, I don't clarify na.
1: Okay.
3: Sa, particularly sa

0: 10 to the guards sa ating operation side sa Oriente at sa Bulun na atong ginabutang sa atong plan. Basically, doon yung mga na-compute natin.
1: Okay.
0: Bukod sa MOE, parehas is presyo, it commercial na binabaligyan natin. Kundi losses na rahib, this actually rat operational expenses. Ya?
1: Ah, okay, okay, okay. Sige, sige.
0: So,
1: kung ma-establish, ha? Kung ma-establish si district nga rason ay bangod kong negligence it contractor.
0: Yes, sir. Of course, once na nag-start kita is atong project, diba? Nag-escape tanda. And then, ipasayod natin tanda na kararo atong linya sa Bayan Kalsada. Of course, there are times na, na nakikita o talandaro atong mga linya. So, sa iyo, ananda kung si Indo alignment o atong linya. And pag-recurring, araw dahil mga nakatabo na naiiguin mo, if they want at do apatabesis sa tuwod if implementation is andang project. Kay, dahil sa mga times na rin, iba si kaga-charge it mga losses ito.
1: Okay.
0: So, kumbaga ay kita o ta, na inform at anda, na may linya kita karon ay ginalikwest din natin na hindi careful din sa anda, magkuhan sa anda na hindi hindi maigura itong linya. Dahil una-una, maliban sa ating doses, no, sa na nauwa na tubig, kay inconvenience din para sa ating consumer, no? So, maaring mga tunga sa adlaw o sang adlaw maduhaan ang tubig o mga consumer sa area.
1: Okay. Gutaw, Abiro, ara na anang problemahan, hopefully ma-address da. Dahil nga, kundi haayos ang nabiro linya, no? Galing utaw rutubo eh. Dahil nga manabaw or pagkagubong. So, hindi yung nanda ko nung mapison. Doon na ano nga problema. So, kung hindi mapison, nagbuhusan yang ay substandard yun, anong trabaho ra yun?
0: Siguro, sir, no? Rumay anda matang project engineer o atong kontrakto. Pwede isang magdangok ang mag-experience sa atong construction and maintenance division with regards to ba yung mga concerns na rin. We believe no, na buta lang ba yung mga concerns kung magkulahan itama ay may paagi kita. No? May paagi kita. Most of the time karon ay of course maagi man kita magkulahan man natin do concern by implementing agency kaliban yung sa ating ating mga contractor, no?
1: Okay.
0: So doon siguro kang bilal, no? Kaya nga nag-aapang kita is mga iba yung coordination the past few years. Also coordination natin sa mga LGU at sa ating DPWH and other national agencies, no? Para sa regarding sa ating mga layout o pag-permit ating mga transmission lines, distribution lines, and other mga service laterals natin na ginagubong natin.
1: I understand nga mostly kayo mga linya nga ra, nga mainline ha, nga una sa idahom ko ato yung mga highway nga ra, or kilidit mga highway, kahit ang mga dating ginubong ra ka mga tubo nga wapata ka to ita guidelines, standard nga ginasundan kita kung manot dagom doong pagubong it mga tubo, eksakto, Mr. Benavides?
0: Ro, ato nabing guidelines, as far as I can remember, hindi ko na akong gibis exactong date, no? Unagin doon sa 0.75
1: to 0.90
0: up to 1 meter.
1: Okay.
0: Up to 1 meter na ito, no? So kung tanawan natin, sir, roda mo wag it atong konkreto makaroon at konkreto dati, ay bastante na yan doon mga luma natin na linya. Pada kong damo konkreto.
1: Sinukat abinanda 40 gang eh. 40 gang runga di kara sa may cardinal sin abinyo, 40 gang rungubong itubo eh. Kaya abot gidi mau.
0: Main line ba ya sir o mga service line natin sa itong mga consumidor?
1: Blue nga tubo.
0: I-atong ipabot sa atong construction and maintenance division ko yun para pwede ma-check it atong mga maintenance engineer.
1: Okay.
0: Para for the coordination, no? Between sa atong agency and the implementing agency and of course sa contractor side. Of course, being the agent

0: is ating implementing agency ay sandaro nakaka-experience with ba yung mga insidente na ra o mga concerns na ra. Kaya ipaabot natin naman na karoon, no? Sa scene manager, bandang panday ang
1: May widening, di ba, makaroon mahaba tabi ro widening ra. Basi kung abo sa bon nga linya ro ma-damage, gid. Halin di kara sa may kaano, puok, pagturat, dumagit, do widening nga ra eh. Haimik ka rin ang sinabi nyo?
0: Kaano, puok,
1: tambak, tambak, asara tambak eh.
0: Of course, yes, nakita natin do yung area na rin, no? So, ipaabot ko din siguro sa makaroon, dahil ang bawagi, no, after it interview sa ating concern na division, para pwede siguro ang gamit check. And of course, so atong, di nga rin, no, atong maambaw, so atong project engineer is atong kontrakto, ay pwede na pag-ibig na mag-adjoy sa opisina, available man atong mga engineers siya para magpulihan at kung ano ro plan man, ubahon, no, para ma-prosecute at ma-implementar ro itama ro project man it atong mga ibang agencies.
1: Okay, sige. Laro now. Sir, with your indulgence, ha? May ako yung gusto i-clarify. May ginakwer ko nung hotel, dong MKWD?
0: So makaroon ay ginaayos natin do papilis, no? Din-offer manabiro yung property.
1: Dayaro hotel nga iping ita MKWD, dari yung premier, daya baro ginahambag?
0: Yes.
1: Ah, okay.
0: Yes,
1: okay.
0: No, daya ay kaiping natin at opisina abin natin ay nakita natin na medyo na lately ay firming puno at kailangan natin na mag-expand para sa at una-una sa atong consumidor at pangayawa sa atong mga equipment at sa mga tao natin.
1: Okay.
0: Ay inabo man natin ng mga personnel. So, dayaro, pag-offer ka na, no, higing consider right atin nga management at atin nga board of directors. Dahil, kung tarawang sir, no, kita biyaro kabuhin at normal demand sa mga makarang transaction ay ito-offer sa kaiping ng mga owners fund.
1: Okay.
0: Yes, no, bilang ko best practice.
1: Kamu abiro kan sempre neighbor kamu, kamu rong first priority kung nagabaligyat property.
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: And of course, no, malisod mag-usay makaroon na itsumpa iya sa ating area, no? Especially sa Tamahaw, Nabi. So, atong mga bote. And pinaanakagi man rin sa tamang appraisal at nakita natin na mabahoro diferensya it appraisal at andang offer. So, daya hiding consider it atin na management of board ay ginaayos sa papilis ka rin makaroon.
1: Pilang million ba aga sin buong pundo sa savings or loan?
0: I believe sa ano yan, sir, sa savings natin.
1: Okay, so may savings bata kita?
0: Bukong bata sa loan. So, atong hindi na-consider nga sa loan na karoon ay may gina-offer atong mga universal bank. So, for kasi ay gina-follow-up di atong natin doon na isluwa.
1: Loan man?
0: Pangako, no?
1: Loan man doon sa luwa nga ra? Nga 100 million?
0: Yes, no. Wapaman gibayan na pigayon ang gina-follow-up natin. Kung hindi siguro din ma-prioritize o ma-sigayan doon sa anak diba, ay offer man doon atong commercial bank yes, at lang na karoon, no? I-credit line. As of July, abin, no, na fully paid natin doon pa naman atong loans sa atong mga creditors. So, dayang loan na rin natin, sir, ay ginatanaan natin ay para pagdunikon sa atong flagship project, particularly sa atong in-announce pa ito, no? Previously na surface water, no? Treatment plant na 20 MLD that will be good for the next 10 years na atong planan sa atong area. So, bayar atong lagi na tanaw na pwede na ito pag ginitong is ating doon na ra para sa improvement sa atong mga pantano. Of course, may gin allotment do atong gi-allocate sa atong board of management para sa iba-iba pang mga upgrading isbi nga ang atong mga tangki basta no. Particular
1: kaibahan ba sa regular loan plano ha, plano nga pag-loan sa Universal Bank para 100 million man di ba? Kung di madayon sa lowa, iya ka mo magto sa Universal Bank. 100 million man kay bahan barong conversion ita it MKWD ko aton nga source tubig from underground to surface.
0: Yes sir, doon gidro number one na itong primary na itong season hamad na dalun kita no. Gusto natin may ibalik sa atong na infrastructure para ma-improve natin sa atong source no. You know, Sir Jogit, no, actually, gawa kita ito pinakabagong pag-asa sa El Nino Advisory dahil July at August abin natin no,
1: naka-extended extended El Nino tig-ilinit, extended
0: July at August abin natin naka-experience kita ito kita sa below normal na pag-uwan no? So that will be less than 20% to 60% na pag-uwan sa normal na backup na nabubuo natin. So nakita natin actually no, manaba gidyo tubi sa may suba. So doon na nakikita natin ay actually ay na babatsag man is atin ng mga details bayang narang pag nubo is atin na saan. Actually na advisory luwa kara na mag take action magpa-uit mga El Nino measures para maprotektahan no kung wa kita i buffer na tubig press makaroon sa ating sitwasyon sa Magkakalibo Water District ay nag nag-objektiba o luwa na magpagawa kita ito ating El Nino na measures. Of course, naka-meeting yun rin atong committee ko last week and binasubmit natin this week sa ating kay GM at sa ating board para dayahay kung ano rin ang ating mga coordination sa ibang agencies at sa ating mga sa ating natasa na measures ay ma-implement lagi natin. No?
1: Okay. So, hopefully, ma-materialize yun na Mr. Bidabides, para do problema naton sa Kalibo niyo, Washington, nag-iba pa naton nga sakop o aton nga coverage area, masulbar yun, especially ro, quality ko aton nga tubing, ay barong kulay, agarong low pressure kita pag-agahon.
0: Yes, sir. May acknowledge mata natin do at din katuwangan natin, no, doon challenges sa nag-atubang natin. Actually, tapusin man, no? Tapusin man atong Water Resources at Planning Division do atong conceptual design para sa atong 20 NLD nga treatment plan ay nag-submit ba iya kay GM sa Board of Directors for approval. Ang pwede natin ngayon, no? Kung hindi ginlan kita maka buo is commitment at prioritization haling sa luwa, kaya mag-diretso kita sa, ano, sa atong commercial bank para diyon na itong pag-uwa ito, no?
1: 100 million man gihapon. 100 million man gihapon doon nga gina-loan kung hindi ma-materialize sa Kuan Lua. Iya, sa Universal Bank.
0: 100 million abi nga estimate natin. So, no, initial yung aron for sa ating treatment plan mismo.
1: Okay.
0: So, whatever na mga improvement or mga site development
1: so, kuwang
0: na need ay bakit nabubuangan pa rin sa ating
1: mga
0: inyong
1: mga pila kita rin kuhan, mga pila rin plano nga utangon natin sa Universal Bank, kung ba da yun?
0: Sa makaroon, ginakaroon natin siguro mga around, pero initial, no, mga abukid yung siguro 200, mga 200
1: million. Ah, okay. Para makompleto, tanan.
0: Sa initial phase. Yes, yung operation na siya, sir, kompleto rin atong site development, bali, matalaw natin ay equipment ay mga 100 million and then another 100 million para sa ating mga need na improvement or ibang na transmission line at mga administrative buildings or mga perimeter fence sa ating plan sa Siguro ay magagamot siguro 200 million the first phase. Kinatanaw natin doon ating project ay sa ating mag-prosecute or implement in two phases. Hopefully, in the immediate future, the first phase and after mga 4 years, siguro the second phase. Para bukumat na bukas sa ating mga sa ating operation, no? Sa ating financial side.
1: Oo. May aton nga nga development, hopefully mapastrak, Mr. Benavides. Nagariya ka birong tao mo pagkabati nga nag-acquire it hotel doon nga MKWD tapos sa doon nga services sa matsa hindi gihapon man nami. Dapat man na, imbes gin-acquire ko rin nga property, hay gingamit lang ang pundo para mapanami rong servisyo itaton nga Metro Calabuato District. Ngani, hopefully, mapastrak na yung nga loan sa Universal Bank kung una agad man para mapadasig man doon pag-improve ako atong nga servisyo, Mr. Benavides.
0: Yes, sir. No, atong mga gin mention or the announced to this thing mga projects ay actually ay fully allocated na tayo now. And then, bro, atong na tayo nga bayabi atong flagship project na rin na mabaho. Kaya atong dinatabatan o na paano natin mapa ma-isood sa atong planning at sa atong financial projection na bukot it, mabugat, mabiglaan, no? So, dahil matang considerations nga, including dahil sa pagbakan natin, dahil creating natin property, ay ginasugihar na parang ismayad with atong management at atong finance division. Ginatanamatan natin, no, fiscally kung sa savings na tayo nang bubuo at maka-oit efficiency atong mga tao at atong sa ating operation ay ginakonsider ko nando yung cost-benefit analysis para mo.
1: Pero what increase kita ha, sa power rate natin?
0: Sa ating water rate, sir, sama ka mong mapakita it atong
1: it application.
0: Sa ating mapakita it water rate, although di ba, sir, nag-public hearing ni kita
1: iya sa Kalibo Plaza.
0: Yes, so December, wak pa mataraya, nasubmit mataraya, pero wak patat-approval sa ating regulatory agency na Silua. And, of course, hay bayan malabi, hay beef para sa projection at ating tanan ng mga projects. Water supply project ay atin nga ma-administrative na project na kanan kay consider ka nga baya.
1: Okay. So, klaro nga pag-acquire tayo yung premier hotel ay bukong tayo ta ga-operate ito hotel dong MKWD kundi ginagamit ang opisina ra. Annex building, yes, main sir. Building.
0: Yes, sir. Kasi ginatanaon na ito na may mga kanan kita i-improve sa ating opisina. Base ito, by October, ito ang may kita mabasong ito atong mga payments at atong mga atong mga customer complaints. Ito sa pihak sa building, ayuso anin natin. Ay, dahil may mga kaya naman kita ayuso.
1: So, anaw at kwan gina, anaw tagalita MKWD na makaroon? Doon nakaposisyon nyo ta MKWD?
0: Sa makaroon na baya ay vacated yun man mo, ay sa makaroon
1: ginayos
0: mga papeles karaan.
1: Pero bayad yun tayo mao? Bayad na siya sa may-ari?
0: Ang sa ano pa lang sir, sa bangko. So hindi so fully paid. Where ginaayos natin yung mga encumbrance and then na maging zero property deed and before natin ma-fully paid. So sa nakaroon ay the transactions is between the bank pa lang ang pag and the office.
1: Okay, pero ano na dandil na yan. Sangkiri laman doon yung mga ayusun, mga documentation man lang ron eh, di ba?
0: Yes sir. Kibahan yun din pa lang sir. Panang administrative and legal aspect ay ginapanaw mata is ato mga concerned personnel. Bilingan ni, binatan ako na atin ba si ba October o November abi ay ito ano kita mabatong dito ato ng mga
1: transaction.
0: Transaction. Dahil may mga planan man kitang ayusin sa building natin dahil in 10, 11 years man doon atong building ay need man it mga rehabilitation at improvement sa atong bayan building na, no? And of course, din nga nito ay inabot man atong mga personnel ay para ma-efficiently maudwaro atong mga trabaho ma-accommodate sa atong mga consumer itama man ay actually mabuhay mga ito nag-uusig is mga areas at mga satellite offices, no? So maaari daya ay makita natin na makabulig na mabikongres sa ating building at ating truck traffic sa ating building.
1: Okay, thank you Gueda. Sir Eric, salamat sa pag-clarify, ha. Thank you Gueda, always. Thank you.
0: Okay, Sir Jojit. Oh, anytime Sir Jojit.
1: Oro aton nga public information no, sir. It MKWD Mr. Frederick Eric Buenavides.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Konfirmado ha nga binakangit MKWD rong Premier Hotel nga ginapanagiyahan ni it mga Peralta. Anat mga Peralta ra kay Mr. Chito Peralta yataray. Dong Premier Hotel. So ginbaka it MKWD aga pag-overhaul nga annex building daw it Metro Calibo Water District. Ag sa November yata matransfer na irong transaction niya sa Premier Hotel. Hindi na Premier Hotel, siyempre MKWD building, annex building dahil ginaayos man doon ang nga main building. Confirm. Ag dayang planong pag-utang 200 million sa Universal Bank para mapanami rong servisyo at MKWD. Kabay pang matigayo na MKWD. Kabay pa nga makatransfer na kita from ground to surface water nga may treatment, water treatment facility para manami man matinaw man tubi sa atong gripo nga nagagawa.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Good morning, anay, kay Mr. Alberto Oreta. Hinuno ko na makatanom sa ganas, September on. Actually, gina-close na naman. Gina-close schedule nga gina-close mo kong September eh. It niya. Ginabasuhan baka mo nga gina-close na naman ng irrigation makaroon nga September?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
1: Bakod yan eh, kung nagkakinatabo ko sa aton nga kaganasan, nga matubi, doon ba nag-desider na lang ani nga i-convert na lang. Tanawan nyo rin maganas, amat-amat, ginatinambakan, ginabaligya. Ha? Dahil yan nga, total, wa matubi. May irrigation kita, wa matubi. Ay, tambakan lang. Aga, obrahon lang nga commercial.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Gets ko na makagwapo rin mo botang bagon na. Gets ko na. Gets na gets.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Sino ito kay Inagon? Andali lang gid ha. Gina-greet gini kuan ni makagwapo si Colonel Ariel Nakar agro taga ARC Aklan Rehab Center ang nagapamati makaron. Oh, good morning gid daw Colonel Ariel Nakar daton nga provincial warden ita Aklan Rehabilitation Center. Ayaw ko na problema mo ni RB, bisitahon kagilinana kung ikto ka sa sugod. Tonto kagid, RB Tore. Kay sino pa? X-Form sing kuno sunog, may sunog ba? Ipa double check gani kadinong konsin kuno dong sunog ba ni X-Forms may sunog daw. Ginapa check ko pa sa aton nga mga reporter kung may incident sa sunog kabay pangwa. Thank you man. Toto Roger Lucero Nagales kay Michael Mamay May sunog daw sa Mayroa, sabi niyo. Sa personal collection. Ah, okay. Ah, magapit man lang ito ni Bureau of Fire. Ah. Uno naman siguro Bureau of Fire. Sa may personal collection ko noon sa Roas Avenue.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kara daw sa may kwan, personal collection na Mr. Michael Mamay. Thank you, Gid. Kay Cloyd Beltran, happy monitoring man. Alas 9.41 na. Di paano ra makagwapo? Ay, hindi na ito. Hindi na kamo kay paring Rubin. Kay bagsik ni Juan, 4 to 6 ko no. ANC ka man hindi na makagwapo. Fire out yun man ha. Fire out yun man. Tapos yun man na fire out na. Ay, ito ka kay bagsik ni Juan. Hindi na 4 to 6. Ay, makaroon ay webes. Ay, may programa mo. Hindi na. O na sa Aklan News Channel. Ni Papang Noel Kabubos nga nagapamati man makaroon. Ay ano kunoy, developmental ra nga program. Awa man salat komentary, developmental program. Thank you, Gate. Kagawad Kim Chanya Milgarejo. Fire out naman ko, no? Sa personal collection. Thank you, Gate. Kagawad Kim Chanya Milgarejo.

0: Ay kabo-abo gitaron sa LGU matuod aga sa Kapitolyo kabo gitaron. Abo kita dapat ipa-check gid. Ah. Pabagsik ni Juan. Okay kuno. Ay duna kuno ito kuno sa mag-comment sa imong program. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Sangalan kong bilog ka po sa Radyo Tulo Aklan. Jet Reyes po lamang. Nag-aiwa na ni Kinyo it mahidayton, mahilwayon, mainit nga gaon it Webes. September 3 na kita, trabaho lang, makagwapo, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo. Mga pasaway sa lipunan. May rest ba na? Radyo mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat,
4: sumagabuti ka. Sorihan daw sa pag sa D3 Bio, the superfood supplement. Kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubos, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio. The superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive and if you have fighting cancer no or may ala kada may mga katawag ka na gani, mga diseases kada that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala. Kamo na Sir Boy no. Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo yung immune system. Dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: amo na kay pictos ang D3 Bio sakto Sir Kevin no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, butumbo katoy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: o sa Plaza, huwag ka nga balusin yung sugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magkat,
5: magabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, caprylic acid naga panami sang imong ghrelin kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually, mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or, kung sa ano pa, layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Mm-hmm. Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. Mm-hmm. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Ang capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat,
4: magabot ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So, subong nga daw anta, kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kagkapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisang ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Cool.
5: Kaya may ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa isa
4: no?
5: Happy
4: na,
5: hormones,
4: none.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio, Sir Boy. Nagaserbe ini nga prebiotics, no, or pagkaon sang imo probiotics nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no, plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no.
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no, so amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no, kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no. Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kaya kung damo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kaya kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man yung kapatulog si imo, kina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep, amuning kapatulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito, iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So, kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So, sa aton nga mga suki, no, hinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag kong
4: na.
5: Naka-soft gel. Ang aton na authentic, kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging. Amuman ang aton D3 Bio, ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, kung gusto nila mag-healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no, sige, yun lang nilang pagtumar sang DTX 500, Mighty Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga ro tungod mabaho gita ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapag sik sa atong

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At noong 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Chinuma na, Hinebra na,
7: Jeans na nalo, promo na.
6: Tignan ang ilalim ng Selyo Ocal
7: ng Hinebra product.
6: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ika-ayo.

0: Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanon nga Dios mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pakaistoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, dili na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko kag paano na dili makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Rams. Mayong aga sa inyo, kabay pakampyon ng lawas, kay naka DTX 500. Ang gapahubin sa aton sila, muna yung itawag naton nga Ultimate Cell Protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubosin mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na, ha, sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa aton lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta, ha? Kapamati ko sa GP gapon, may nakasulod, may dala armas, nga bata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ara bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
2: intercept.
3: May intercept na yun. Amunan to pick out ta karon.
2: Sige. Alright. Sige. General, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells, ganyan.
2: Again, the most basic structure sa lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imong tinai are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
1: Okay.
2: Ilan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na.
1: Oo.
2: Pinatawag na
4: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mm. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature din siya.
2: Oo, kungulang na.
1: Okay.
2: At hindi naman sa puslan.
1: Oo.
2: Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off, pababaw, kakakakas. Gay
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Gay mo buling. Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: That's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya, siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi komo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bayla na, ina, it's a different topic. Dito okay. Na yung nag-proliferate. Gadamo.
1: Gamultiply siya. Add.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iyang mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na yan.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, ti karon ang imuon sang immune system, iyan kudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala kamo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagimo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay.
2: Sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man akong kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why game mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, nagamango ang cellula. Una, base genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: Butsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi ganito kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history.
1: Hmm,
2: basi. Maalalaw ay ang pamanahon sa ilang sining bata.
1: Basta mayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ilang apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Ngayon, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang amon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na ibalik. Ah. Oh, hindi na to. Ah. Oh, ano ba? Buto mata kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amun yang imo nga or acquired.
1: Aha.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na gainom.
1: Aha.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo kabing asbestos ka, very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na. Magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. Sige, uyat, magka-problema.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or hindi mo ginakaon.
1: Aha.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
2: Oh, sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa cellula.
1: Okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tida mo damo sa cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga o 2 gabi. Well, why nagit budget? Hindi na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mambal ang doktor. Pilay mo edad. Yadok 50, sobra. Ah. Again, cancer develops around 50 plus.
1: Mm-hmm.
2: That's why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Hindi na nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay. Check.
2: Anong, gainom ka? Yo, sir, plainom ko. Beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na, check. Okay. Yan kasi karilyo ka. Yo, oh, sir, wait. Check. Yan pala kaong kakarni. Lakaw ka karni, huwag ka kaunutan, yaodok, lakaw ko karni, o, oh, che.
1: Nag-contribute.
2: Huwag kaga-exercise, uh-huh. Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancers, ara.
4: May pamagpat ang doktor nga, oh. Wala na yung plan ni Sir
2: Tipe. Ano na?
4: May multiple sex partner ka, kaysa prostate, it's either you don't have it?
2: You overuse it,
4: or you don't use it.
1: Okay.
4: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer, no? Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no? Ang pinakanamig ito, utan. Mm. Utan. Nga ang utan, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuning ga-acts ang scrub, amuni ang tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, detects fiber, that is the best
1: for
2: cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
4: sige. Accommodating kay Sir JP.
2: Yes. Mm-hmm. Gusto ko hindi masayang imong agin research. So engineer, sa atong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
1: So see you. Nga nagatulo, kag hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
2: Wala, man.
1: Wala.
2: Do, pariyo ka lang magambal si Boy na, ano, na about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si Imo. Do, kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8,
2: amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5.
3: So yan ta subong, no, paano mo lang mag-react ang atong immune system when it comes, when it comes in defending our body from microbes. Oy, 'di ba uso subong, no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan sa sulod sa
1: eskulahan.
3: Nga abala wala na check sang guardia. Nga abala nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
3: Tingin rasonan ng usually nga tamaan ka damo bisel sang sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
3: Hindi namon maisa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
3: That's why makalusot gid kisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas na makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo, bug checking.
3: That is good. Delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kaya ang main problem gini, what does, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no? Pusubong nga adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala, pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga ato mga cellula kag active, Sir Boy.
3: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Pinagwardya man. Isa lang po serabi sa shin. Waiting, di ko naman ano gap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod.
1: Hindi Sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
3: Hindi
1: pa?
3: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago.
3: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya may memory na nasa?
3: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
3: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
3: Ang ubrahon ni Gapon sang ang

0: signal. Hindi. Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense pagsul- ba?
1: Pagsulot pa lang nila mismo ang kumbaga may dalanan ni sila yung abaho.
0: Mm-hmm.
1: Kung if pinakasimple yun, mga form, may ari na nila yung mga chemical signals.
0: Okay.
1: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga, okay, macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sila ang imo macrophages kag imo neutrophils. Tubango na nila kung sino man ang invaders na ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system, your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
0: Okay.
1: Duway niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sa due type pa lang, kung hindi man nadamo nga sulod sa imo,
0: mm-hmm,
1: ikaw kapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
0: Okay.
1: Mismo pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate asang imo innate immune system ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion,
0: mm-hmm,
1: nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
0: Okay.
1: Ini amo na daga sulod ng general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Ay, may ari ko din.
0: May antidote na ko din.
1: May antidote ko din, may armas ko din para siya.
0: Ah.
1: Or, mambal ang T-cells nga, ang memory cell nga, uy, hindi ko na siya kilala. Oh? Ay, mm-hmm, kuhain nyo ka bisampol?
0: Oo.
1: Ha? Kuhaan na sa ginatawag dendritic cells. Makuha na sa sampol. O, ari, siya, amunin siya, paano niya siya patsyon?
0: Oo.
1: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or, kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're, mm-hmm, fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na,
0: overwhelmed
1: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Git? Pahila naton ka.
0: Okay.
1: Ay, pa-increase.
0: Inflammation pa gid.
1: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
0: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
1: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo kaya bata, kung ginakulba ng bata, ay makumbulsyon.
0: Okay.
1: Kung medyo may edad ka na, ay pailanatad na.
0: Uh-huh.
1: Papabatuan na yung lawas.
0: Mm-hmm. Ha?
1: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Di pala kasunod ang D3 bio da. D3 bio, when you say labot, kung pigaw, immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio ya, when you labot. Why man say ganit, tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan, mm-hmm, niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio, nga ginihimo sang lawas sa sang ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Mm-hmm. Hindi yaw, natural ya. Himo niya sa nature, kaya alin niya sa cold-pressed extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya. When once, against na ginatawag nga invaders sa aton lawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is, it does not only fight those harmful

0: microorganisms, but ang ginobra pag ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, what
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kundi gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
0: Ang autoimmune disease is an overreaction.
1: Uh-huh.
0: It's an overreaction of your immune system. Even ng mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells.
1: Uh-huh.
0: Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra?
0: Kontra. Ha? Kikon nagbuang na.
1: Nagbuang na.
0: Ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. Oh. But again, that will be a topic on another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why, ha? That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas. Asang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
0: amo maning gatapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa gitawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX beauty soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
0: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract.
1: Uh-huh.
0: Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level. And of course, dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles. Ginapataas mo sa vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, na. Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga kapi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkakapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang aton nga intestine. Kinanglan, mga pikita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber, nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nami pagin ni siya, kay nami ang aroma.
0: Mm-hmm.
1: Sir Boy?
0: Ang pinaka-importante, may DSE, ang ginatawag na DTX Coffee Mix, that basically helps fight, detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa, gusto mo fresh ka all day, ha? Natinloan pa yung mochan, layo ka sa colorectal cancers, kay may chia seeds, ha? Mag-DTX Coffee Mix, kakapi ka na, ga-detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel, nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag-DTX Premium Coffee. Ng DTX Premium Coffee, may ergotayonin nga alin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Basically, ang nga antioxidant nga sa DTX Premium Coffee, ang buti pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha? Ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagdi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ay amuna ni siya, amuna ni yang kape nga para sa imo. Ang pwede mo ni yang maanli kay stevia ang sweetener sini, no, so you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no. So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee. Diretsyon ta nang ni kung gusto mo yung nami. Nami ang imo mood taga-aga, yuhom ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. ang prebio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics. Ngaway niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape, kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of spore of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin mo ang ginatawag nga dopamine dali gasaka na, ha? Kung ikaw naka prebio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik diyan ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha? Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs and to thrive. Not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga klinika, Spore-biotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Huh? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa na nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-klinika Spore-biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta ang atong nga gut, arad ang mga maayo nga mga akuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa atong nga gut. Dapat pakanon man ini, Sir Boy, sining aton nga mga klinika Spore-biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
0: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tang-ululan na, mag-D3 Bio.
1: Salamat.
0: Ako si Boy Zueta, Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-Albao mo. Salamat. Kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:35.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Medyo tres na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, lalaking nag-order ng sapatos online na dismaya matapos iba ang dumating.
0: Todo balita.
2: Samantala, dalawang indibidwal hinabol ng aso matapos binangga ninakaw na tricycle sa isa pang tricycle sa Kalibo.
0: Todo balita.
1: At Aklanon bodybuilder Marie Pauline Panagsangan, pinarangalan ng sangguni ang panlalawigan ng Aklan matapos mag-uwi ng bronze sa South Korea.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang headline balitang lokal, Rescue Camp 2026 isasagawa sa Makato sa September 7 hanggang 11.
0: Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, pagbibigay ng uplift assistance para sa mga benepisyaryo, mano-mano pa rin ayon sa DSWD6.
0: Todo balita.
2: Samantala, 1.56 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Estancia, Iloilo.
0: Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang national, ICC prosecutors nagsumite ng huling listahan ng mga saksi at ebidensya bago ang Duterte trial.
0: Todo balita.
2: Dagdag pang headline, Senator Jinggoy Estrada gagamit ng legal remedy isa matapos ma-drop si Bonoana sa flood control case.
0: Todo balita.
1: At dalawang Pinoy na seafarers sa patay matapos atakihin ang tanker sa Strait of Hormuz.
0: Todo balita.
2: At dalawang Chinese national hinatulan ng habang buhay na pagkakulong dahil sa pag-aangkat ng 240 kilong shabu.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang international, US at Iran muling nagsagupa. Trump naglabas ng pahayag.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, DNA testing isinagawa sa Nepal para matukoy ang mga biktima.
0: Todo balita.
1: At headline balitang sports, AJ Obiena, silver medalist sa Dom Springen Whistle International.
0: Todo balita.
2: Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista, Bini nagiwang sa mahigit 2 million Spotify streams ng A Parallel World.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, Pilipinas hindi muna mag-i-export ng asukal sa US.
0: Todo balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan ng health news, DOH patuloy ang paalala sa publiko tungkol sa posibleng epekto ng haze.
0: Todo balita.
1: Alas 11:30 in webinar at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
1: Nadismaya ang isang lalaki matapos iba ang dumating sa in-order na sapatos sa online shop noong hapon ng Miyerkules. Sa ulat ng Kalibo Municipal Police Station, badang alas 3 ng hapon nang kunin nang nagre-reklamo ang order na sapatos na nagkakalaga na 1,450 pesos. In-order umano ito ng biktima sa Facebook account na Fort and Kicks. Ngunit nang buksan at suriin ang parcel, ay napansin niyang ibang item ang laman kumpara sa kanyang inorder. Dahil sa pagkadismaya, minabuti na lang na iulat ng biktima sa Kalibo Municipal Police Station ang nangyari. Samantala, nais lamang umano ng biktima na maibalik ang perang ibinayad sa item.
0: Todo balita.
2: Samantala, binangga ng dalawang suspect ang ninakaw na tricycle sa isa pang nakaparadang tricycle sa Oreta Road, Barangay Andagaw, Kalibo, madaling araw ng Miyerkules. Makikita sa video na mabilis na tumakbo ang dalawang sakay ng tricycle kung saan hinabol pa sila ng aso. Tapos din sa CCTV na nadapa ang isa or nadapa pa ang isa sa mga ito na agad namang tumayo at umalis sa lugar. Nasira ang harap ng harapan ng ninakaw na tricycle, gayon din ang nabangga nitong tricycle na nakaparada. Sa ngayon ay patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang dalawang indibidwal na sangkot sa insidente.
0: Todo balita.
1: Samantala, pinarangalan naman ng sangguniang panlalawigan ng Aklan si Marie Pauline Havilona Panagsangan matapos itong makamit ang bronze medal sa International Fitness and Bodybuilding Pro League Asian Pro Championship sa Incheon, South Korea. Formal na iniabot kaya ipanagsangan ang Resolution Number 852-2026 bilang pagkilala sa kanyang tagumpay. Pinangunahan ni Vice Governor and Regular Presiding Officer Dexter M. Calezo ang pag-turnover ng resolusyon na inisponsor ni Board Member Jupiter Aldred G. Galinero at sinuportahan ng lahat ng miyembro ng sangguniang panlalawigan. Ayon sa konseho, nagsisilbing inspirasyon ang tagumpay ni Panagsangan sa mga kapwa Aklanon na nangarap makilala hindi lamang sa lokal kundi din maging sa international stage.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, isasagawa ang 2nd Governor Jose Enrique M. Miraflores Rescue Camp 2026 sa Aklan Sports Complex sa Barangay Kalangkang, Makato, Aklan mula September 7 hanggang 11, 2026. Magsisimula ang aktibidad nila 7 ng umaga at pangungunahan ng Aklan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Dayunin ang aktibidad na mapalakas ang kalaman at kasanayan ng mga campers sa rescue operations, disaster preparedness at iba pang gawaing may kaugnayan sa pagtugon sa sakuna. Inaanyayahan ng mga interesadong campers na magparehistro at makilahok sa 5 araw na rescue camp na naglalayong sanayin ang kahandaan at kakayahan sa panahon ng emergency.
0: Todo balita.
1: Alas 12:43 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Ano-mano pa rin ang pagbibigay ng unconditional persistent livelihood and financial transfer o uplift assistance sa susunod na payout ayon sa Department of Social Welfare and Development Region 6. Ayon kay Therese Feli Legaste, Regional Information Officer ng DSWD Region 6, target sana ng gobyerno na gamitin ang digital payout upang mabawasan ang biyahe at gastos ng mga benepisyaryo patungo sa payout sites at mapabilis ang proseso ng pagbibigay ng cash assistance. Gayunman, may mga benepisyaryo pa rin walang access sa mga bangko at e-wallet, kaya kailangan pa rin isagawa ang manumanong pamamahagi ng ayuda, partikular para sa payout sa buwan ng Agosto. Ngunit wala pa umanong pinal na schedule para sa naturang payout. Iniyak naman ng DSWD na matatanggap pa rin ng mga benepisyaryo ang kanilang ayuda para sa buwan ng Agosto. Patuloy rin naman ang koordinasyon ng DSWD Region 6 sa mga lokal na pamahalaan upang maibigay ang mga susunod na update hinggil sa schedule ng payout.
0: Todo balita.
2: Samantala, 4 na hinihinalang sangkot sa illegal na droga ang arestado sa isinagawang by-bust operation ng mga otoridad sa Purok Paghidait, Barangay Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Nilala ang mga suspect sa kanilang mga alias na Panggoya, 39 anyos sa residente ng Barangay Daan, Banwa, na si Ata Maymay, 39 anyos rin na residente naman ng Zone 2, si Toto na 20 anyos at residente ng Zone 1 at Toto na residente ng Barangay Paona na Pawang Mula Estancia. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 230 grams na hinihinalang shabu na may halagang 1.56 million pesos. Ayon kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani M. Razalan, nananatiling nakatuon ang kapulisan sa pagsugpo ng ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Naharap ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Opisyal nang isinumite ng mga prosecutor ng International Criminal Court or ICC ang kanilang huling listahan ng mga saksi at ebidensya para sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinumite ang mga dokumento noong Agosto 31 ni ICC Deputy Prosecutor Mami Mandiaye Niang matay sa isang filing sa Trial Chamber 3. Kabilang sa isinumite ang Annex A na naglalaman ng listahan ng mga saksi at Annex B para sa mga ebidensya. Kahitman, isinailalim ito sa confidential filing dahil naglalaman umano ito ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga saksi at ebidensya. Naharap si Duterte sa tatlong bilang ng Crimes Against Humanity, kapilang ang murder at attempted murder na may kaugnayan sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Nakatakda namang magsimula ang formal na paglilitis kay Duterte sa ICC Trial Chamber 3 sa November 30, 2026.
0: Todo national.
2: Nagpahayag si Senator Jinggoy Estrada na gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ng motion ng Office of the Ombudsman na alisin bilang co-accused si dating Public Works Secretary Manuel Bonoana sa kasong plunder at graft na may kaugnayan sa mga flood control projects. Ayon kay Estrada, iginagalang niya ang naging desisyon ng korte, ngunit hindi niya nangangahulugan na dito na matatapos ang kanyang mga legal na hakbang. Pag-aaralan umano ng kanyang legal team ang lahat ng maaaring remedyo upang maprotektahan ang kanyang mga karapatan at malinisan ang kanyang pangalan. Sa botong 2-1, nagpa siya ang Sandigan Bayan 5th Division na sakop ng prosecutorial discretion ng ombudsman ang pagpili kung sino sa mga akusado ang maaaring gawing state witness. Hiniling ng ombudsman na alisin si Benoan sa kaso matapos nitong ipahayaga ang kahandaang makipagtulungan at tumistigo laban sa iba pang mga akusado.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balita, kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers or DMW na dalawang Pilipinong seafarer ang nasawi matapos maatake ang Saudi flag crude oil tanker na SIDR habang binabagtas ang Strait of Hormuz noong Lunes ng gabi. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Caknac, may 16 na Pilipinong seafarer na sakay ng barko nang tamaan ito ng hindi pa nakikilalang mga projectile habang tatawid sa naturang ruta. Nagkaroon ng sunog sa barko matapos ang pag-atake, ngunit agad itong naapula at na-control ng mga tripulante. Ngayon man, dalawang Pilipinong seafarer ang nasawi sa insidente. Sa kasalukuyan, nasa karagatan na malapit sa baybay ng Oman ang barko. Naibaba na sa Oman ang 12 nasawing Pilipino habang ligtas at hindi nasaktan ang 14 na iba pang Pilipinong tripulante. Ayon sa DMW, inaayos na ang pagpapauwi sa 14 na nakaligtas na seafarers. Ngayon din ang repatriation ng mga 12 ng dalawang Pilipinong nasawi.
0: Todo national.
2: Habang buhay naman na pagkakulong ang hatol sa dalawang Chinese national matapos mapatunayang nagkasala sa pag-aangkat ng tinatayang 240 kilo ng shabu sa bansa. Ayon sa Department of Justice, sinatulan ng Pasay City Regional Trial Court Branch 116 noong August 25 sina Jason Anga at James Soriano ng life imprisonment at pinagmulta ng tig 2 million pesos dahil sa paglabag sa batas laban sa pag-aangkat ng dangerous drugs. Ang dalawa ay umano'y tumanggap ng shipment na idiniklara ng mga workbench table mula sa Malaysia at dumating sa Philippine Skylander Incorporated International Cargo Terminal sa NAIA Complex sa Pasay City noong October 2020. Sa pagsusuri ng Bureau of Customs, natuklasan ng mga opisyal na hinihinalang illegal na droga na tinatago sa 12 na plastic tea bags sa loob ng package. Kalaunan ay nakumpirmang shabu ang naturang mga substance.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balita, nagmungkahi naman ang Administrasyong Marcos ng 29.5 billion pesos na budget para sa Commission on Elections or COMELEC sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEPA bilang pag-aanda sa 2028 National and Local Elections. Ayon sa Department of Budget and Management or DBM, mas mataas ito ng 9.31 billion pesos o 46% kumpara sa 20.20 billion pesos na inilaan sa COMELEC sa 2026 General Appropriations Act. Ipinaliwanag ng DBM na mahalaga ang 2027 bilang taon ng paghahanda para sa 2028 elections, kaya kinakailangang magkaroon ang COMELEC ng sapat na pondo para sa mga election-related preparations bago ang halalan.
2: National. Nagbabala naman ang Department of Migrant Workers sa DMW sa mga Pilipinong aplikante para sa seasonal work sa South Korea, gayon din sa mga lokal na pamahalaang kalahok sa seasonal workers program laban sa mga hindi interesadong recruiter. Ayon sa DMW, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga broker sa recruitment at deployment ng seasonal workers patungong South Korea. Sa Advisory Number 54 Series of 2026, nilinaw ng DMW na itinalaga ng South Korean government ang Korea Agency of Education, Promotion and Information Service and Food, Agriculture, Forestry and Fisheries o EPFIS bilang Central Government Agency na nangangasiwa sa Seasonal Workers Program.
0: Todo National.
1: Alas 11:51 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng United States at Iran matapos ang panibagong serye ng pag-atake sa magkabilang panig. Ayon kay US President Donald Trump, nakaganti na ang Amerika matapos umanong atakihin ng Iran ang base militar ng US sa Jordan. Sinabi rin ni Trump na kontrolado na ng US ang Strait of Hormuz at patuloy nilang tinutulungan ang mga barko na ligtas na makadaan sa malagang rutang pandagat. Iginit niya na natanggal na rin ng kanilang pwersa ang mga minang inilagay umano ng Iran sa Strait of Hormuz. Sa kabila ng panibagong sagupaan, naniniwala si Trump na hindi magtatagal ang buling labanan ng dalawang bansa.
0: Todo International.
2: Sa iba pang detalye balitang international, isinagawa ang DNA testing sa Nepal upang matukoy ang mga labi ng mga biktimas ng flash flood noong August 26. Nagbigay ng DNA sample sa mga kaanak ng mga nawawala upang maitugma ang mga ito sa mga nakuhang labi. Mahigit 1,200 na ang nasawi at higit 4,800 ang nawawala matapos ang kalamidad na dulot ng rumaragasang tubig, putik at debris mula sa Himalayas. Patuloy ang search and rescue operations at pagkolekta ng DNA samples sa mga lugar na matinding naapektuhan, kabilang ang Rasoas District.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports, nasungkit ni Filipino pole vault star AJ Obiena ang silver medal sa 2026 sa Dom Spring and Whistle International sa Germany matapos mag-clear ang taas na 5.75 meters. Pumangalawa si Obiena sa walong kalahok habang nanguna si Robin Emig ng France at pumangatlo si Cole Walsh ng United States. Ang podium finish ay kasunod ang pagkakamit ni Obiena ng gintong medalya sa Staff Berlin sa Germany. Ayon kay Obiena, naging malaking hamon ang kompetisyon dahil ito na ang kanyang ika-anim na salihan sa loob lamang ng 14 days. Kwalipikado na rin ang Filipino vaulter para sa 2027 World Athletics Championship sa Beijing, China. Samantala, naghahanda na si Obiena para sa Asian Games ngayong buwan kung saan ipagtatanggol niya ang kanyang titulo.
0: Balitang sports.
2: Para naman sa detalye balita ng showbiz, balitang artista, ikinatuwa ng Pinoy Girl Group na bini ang pag-abot sa mahigit 2 million streams sa Spotify ng kanilang kantang A Parallel World. Ibinahagi ng grupo sa kanilang social media account ang milestone at nagpahayag ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta. Ayon sa Bini, isinulat nila noon sa buhangin ng kanilang hilinga na makamit ang naturang tagumpay na ngayon ay natupad na. Inilabas ng grupo ang A Parallel World noong Hulyo at patuloy itong nakatatanggap ng suporta mula sa kanilang mga tagahanga. Samantala, nitong nakarang Lunes ay nakauwi na sa bansa ang Bini matapos ang isang buwang serye na mga shows at pagtatanghala sa ibang bansa.
0: Balitang Showbiz! Balitang
1: Showbiz! At para naman sa balitang negosyo,
0: Todo Balita! Todo Balita!
1: Hindi muna mag-e-export ng asukal ang Pilipinas sa United States ngayong taon dahil sa kakulangan ng lokal na supply. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, hindi sapat ang domestic production upang matugunan ang sugar export quota ng US. Sinabi ni SRIA Administrator at CEO Pablo Luis Ascona na naapektuhan ang produksyon ng tubo matapos tamaan ng malalakas na pagbaha ang mga taniman noong nakaraang taon. Maaari pang maapektuhan ang produksyon dahil sa inaasahang epekto ng El Nino. Magugunitang hindi rin nakapag-export ng sukal sa US ang Pilipinas noong taong 2021 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2023 dahil sa kakulangan ng domestic products.
0: Todo Balita! Todo Balita!
2: At para naman sa detalye, balitang pangkalusugan o health news, patuloy ang paalala ng Department of Health sa publiko tungkol sa posibleng epekto ng HEIS sa kalusugan matapos umabot sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang usok mula sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia. Maaaring magdulot ang HEIS ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pananakit ng paninikit ng dibdib at pangangati o pagluluha ng mga mata. Maaari din itong palalain ng hika at iba pang sakit sa baga. Pinapayuhan ang publiko na magsuot ng mask kung lalabas. Alamin ang kondisyon ng hangin sa kanilang mga lugar at iwasang manatili sa labas ng matagal.
0: Todo Balita! Todo Balita! Todo Balita!
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita! Todo Balita!
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na katariwan sa oras, ita alas daw.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo,

sa pananghalian, todo aksyon, todo ang aksyon. Balita, hindi palalampasin. Ang Radyo Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon. Pag may balita, may aksyon, todo aksyon.

0: barang harian. Todo aksyon, todo
1: balisan. Wala kita tradlaw banway ta kay bumay kita tradlaw probinsya Taklan. Welcome sa tong pagpangalagad sa tong pagililiba sa pagpagayag ita programa nga Todo Aksyon. Magarog itlaw kita ita Webes.
0: Todo Aksyon.
1: Picha tres na kita banwa sa buwan nita September tagong 2021. Udas talan banwa ro kagapag abi abi agapag paramyaw ita may kagahapon na may kagapagpamati sa ito nga mga suki nga tagapagamati sa kabilugan nga banwa ta kalibo kabugusan nga probinsya Takan sa kutob kumagabutan ko ito nga pagpangalagad. Ama karo ka edisyon ita to kapag ililibar o ako gikinyo banwa ang pag welcome pag panamyaw ita maay dayad nga udto adlaw. Oy kamusta sa ato nga mga suki nga mga taga pagamati kapigit sa mga katutok makaro ka nga mga panyempo. Kabayin daw na gin okay banwa ro anton nga sang maga itry ka adlaw ita Webes. Kapigit daw sa ato nga mga katutok nga naga monitor naga pamati makaro ka nga hapon aya sa ato nga naga palatuntunan. Sa ato nga mga negosyante sa maikra kong kalibo pa Public Car Market. Daw ka naman sa bahay krakong Kalibo Shopping Center. Sa aton naman katodo, sa aton naman bolantero-bolantera banwa nga nagkatutok magkaroon ka naga Udra Adlaw.
0: Aksyon!
1: Nakailabas na nakita. Daw kapigin sa aton negosyante sa Kalibo Shopping Center aga Kalibo Public Car Market.
0: Aksyon!
1: Aga siyempre sa tanan nato nga mga merkado publiko sa bugos nato nga probinsya. Daw kay magkaroon ka naga mga panyempo-tsempo manda banwa nga nagapupaway do aton nga naga negosyante. Na after kaina, rumasako ka rin ng mga pang-orason, ita, agahon. At siya po mananay nga magkapahilay-hilay kay nagpatagay ka rin na pag-uilabas. At yung iba, nag-duda pinukalay, ita, makadali. Na samtang hindi pa masako, magkaroon ka rin ng mga panyan po. Sa anto yung negosyante sa bugos na ito na probinsya kay Taklan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
1: Sa ito man ang mga tricycle drivers, sa frontage jeepney drivers, ang padayin pa sa gihapon nga nag-warya-warya sa pilak mga mayor nga daganon ni Tatoga Banwa Itakalibo daw ka man naman bilog ga probinsya ka Itakan syempre mga katodo sa pila ka mga terminals no iya sa ton sa sentro ita Banwa Itakalibo ang magkaroon ka mga pang oras so nagapupaway na ton yung mga drivers na samtang nag what no ita pasahero magkaroon ka mga panyampo syempre doon iba man nagapatagay ka ita pag-uilabas sa pila ka mga karindirya daw kapingin iya sa ton sa Banwa Itakalibo ka man naman sa pila ka mga terminal na iya sa aton niya eastern na western part kung aton niya probinsya kra Itaklan.
0: May balita, may aksyon.
1: Sa aton na mga katodong nagapamati man sa tagsa-tagsa ng daka mga panimagay sa aton iba na aton niya mga katodong masako pa sa pagdigamo sa kusina kung andang nga mga panimagay daw kapingit sa mga naadlawan na ulihi magpahaom ita ilabas makarong nga adlaw pero siyempre sa mga timprano pata nagpahaom kayo na kay naga susandi ay na daw nagapahilay-hilay daw kay bago tapos kaya ita ilabas pero sa mga wapay na nakailabas kamo lang bahala magapreparate inyo nga pinagahon magkaroon kaya unto kay kami madabagatod kinyo itapilag ka mga balita no nga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya Kataklan nga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba sarang nga magkatodo nga magkapartisipar sa aton nga pagpangalagad magkaroon kaya nga hapon kabay pilag ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa aton nga pagpagayag magkaroon nga hapon. Pwede ka mo nga makapadagat inyo nga mga mensahe pinaagi sa pag-comment na sa ito nga Facebook Live sa Facebook page yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM na kaya ito nga pagbabasahon no, sa kabilugan ko ito nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like i-share do ito nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabo na ito no, nga mga katodo ro makapamanti maka-update sa pila ka mga balita kapingid no, sa mga balita lokal aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo para nga maging mas updated gig mo no, sa managakarabo no, sa bugos naton nga probinsya Pakipalo. Aro amon nga Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no, every time nga may inaga mga news and public affairs program may mga breaking news sa gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitakan makabaton ka mo rito notification agod no nga maging mas updated gig mo sa managakarabo sa bugos naton nga probinsya no, kapingin sa mga news and public affairs program sa mga issues and concerns ang ginatalakay no, itradyo todo iya sa aton nga probinsya Itaklan yani pakipalo pakilike aga pakishare ado aton nga pagililiban sa Webes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
0: pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
1: Sa kinangdan, manging kaibahan, Sir De Cagapala, tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Na maga ililiba kita banwa, no? Hasta alauna imidya, mga karong karang hapon. Pag-aibahin kita siyempre, taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magat si kita banwa, no? Itapila ka mga balita direkta sa ato ng mga municipal police station sa bilog naton ng probinsya at Aklan. Mga insidente banwa nagkaginabo sa bugos naton ng probinsya. Ako nagataliwan ko ng mga enoras na naging respondian it aton ng mga kapulisan. Kaya kung mayroon na karabanwa ng mga insidente na nagkaginabo sa bilog naton ng probinsya. Insige daron niya igabasya dahit aton ng mga Todo reporters. Pinagindu na sa report ni Katodong Jezreel Nermar.
0: May balita, may aksyon.
1: Tama naman, doon pila ka mga balita direkta man sa aton ng munisipyo kay Tabanwa, Itay Kalibo. Pila sa mga aktibidad do programa gagim patigayon itaton nga LGU Kalibo makarong adlaw ita Webes na mga katodo para man sa benepisyo ta mga kalibunon na mga katodo iya sa to gagapagwaragwag makarong karang hapon. Standby ka makaron no kay iga basyada man sa to nga pag ililiba ani katodong Rolly Boy Herrera.
0: May balita, may aksyon.
1: Ilaban mo sa mga balita nga to nga pagkatawa at ligwa pagkatataron sa to nga pagpagayag makarong edisyon ita aton nga pag pangalagan.
0: Aksyon.
1: Yung mga katodo sa ito nga pag-ililiba, no? Magkaroon ka nga hapon sa ito nga pala tuntunan.
0: Aksyon.
1: Pero dahil ka banwa nga problema, no? Sa operasyon ita sanitary landfill, kamanaman material sa recovery facility sa Isla Kanita, Boracay.
0: Aksyon.
1: Sagin tatar, no? Sagin patagayin ka nga committee hearing. Ako aton ka nga sanggol ang bayan, ita banwa ka ita malay.
0: Aksyon.
1: No? Kay sandi ka banwa sa kay malay, SB member Junel Apio Kasinsid. Mga katodo nga during sa ray ka nga committee hearing banwa agin race no roday ka nga pila ka mga concern mga katodo ang nakaabot man sa atensyon ita aton nga sangri ang bayan kung banwa kara it malay
0: sa
1: tagdati man giapon banwa no nga mga problema nga sa giapon na mga katodo ginapaabot ita pila naton ka mga igmahon na mga partikular sa mga taga mainland no malay aga isla kara ita Boracay roday ka mga katodo nga problema sa hugom no itry ka nga basura pero base kara banwa sa pagpangusisa no sa ginpatagayon kaya inspection mga katodo right after nga magkaabot sa aton kaya pila ka mga opisyal kung banwa katamalay na discovery ang banwa no nga ron nagahugom ka na banwa isa roday ta ka patay no nga sapat aga wa ka gara matambakan mga katodo that's why nga nagahugom na ita mabaho nga ginapaabot ka concern kung pila na ton ka mga igmahon na particular banwa una sa mainland Malay no sa sanitary landfill mga katodo una sa nasambit ka nga lugar. Pero kung aton ka na banwang pag-istoryahan or pag-ahambagan abi, no, roday ka ng ahugom, no, itry ka ng basura na mga katodo, based sa pagpabutsag ka to ni SB member Kasinsid, ang uwaagin ka na banwa, no, ita problema, no, kay natratar, ita exacto, ita aton nga local government unit, ita banwa katamalay, ang nag-manage makaroon, ita kare ka ng sanitary landfill, mga katodo, una sa mainland Malay. Agroman nami karaga balita banwa gaging pabot man kato ni Malay SB member Apio Kasinsid. Mga katodo para sa mga Malaynon, mga katodo kay may una kara banwang budget ang igaalokar sa proposed gas technology or biogas technology. Mga katodo para sa pagtreat no itry karaga mga bio waste naton una karon sa landfill sa banwa kara ta Malay. Ang ginapabot sa banwa may ginalokar nga pundo ang nagabot-abot kara mga todo sa 5 million na pesos. Ang kaya ka na banwa nga mag-cater ita 4 to 5 tons kada adlaw nga bio-waste mga kaabyanan. So kay Kagina, no, naka-set kita interview sa kay SB member Apio Kasinsid na ita banwa ka tamalay o galing agang-agang imaw makaron. No, kay may session abi makaron, no, raton niya sangri ang bayan, ita banwa ka tamalay, pero inaga

0: Ya sa aton nga pala tuntunan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin, pila pa kabaga balita sa aton nga pag-ililiba, makaroon nga edisyon itato nga pag-baragwang. Araw dahil ka nagabanwa ka apat kabaga rider nga kaibahan mga katodo. Ay tato ka nga rider nga naka-aksidente patay sa kay Pitik sa Ken. Ako nagdaliwan ka nagadlaw ita Domingo nga kaibahan man. Ang pag-issuan ita show cost order kung ato nga lang Transportation Office na partikular doon ato nga LTO Western Auckland District Office Aibay. Mga katodo palayon pag-idraga gina tumod ita ato nga LTO. Aro day karabanwa nga identity ita apat nga karaga rider banwa baseman kahapon sa pagpabutsag katon ani Ma'am Eva May Tabelia ruanton nga LTO Chief sa Aibay District Office mga katodo sandig man no sa anak kagiging paabot katon kay tawa an man sanda kada banwa no i-chance nga maka explain kay sandig abi banwa sa ray kada nga na-captured kuray kada nga CCTV nga makabig banwa nga mga reckless driving ronday kada nga mga rider maka todo at ag matabo ronday kada nga aksidente ako nagtaliwan kuray nga adlaw nga gin kasubogan ni ita kadagayaan ronday kada banwa nga natabo no nga gin kamatay ako na sambit nga biktima.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin, pila pa kabaga balita sa aton nga pag-ililiba, makarong edisyon, ita aton nga pagpangalagad. Aking kumpirmar katon, mga katodo ni Police Major Ronel Bayaban, arong hepe, ita aton nga nabas sa PNP, ang igapasaka, arong kaso karaga disobedience, mga katodo, again, sa roday karaga daywa, kabaga individual, ang nadakpan, mga katodo, matapos na maimbolbar sa natabo karang rambol, sa opening salbo, una karon sa Banwa Itanabas. Kay sandi ka na Banwa sa pagpabutsag itaton nga nabas sa PNP. Mga katodo nga mahugog sa regular piling dong pagpasaka. Ay try ka nga kaso nga disobedience sa mga katodo upon enforcement in agent or in authority. Mga katodo nga ginapreparar itaton nga nabas sa PNP. Kay roday ka na Banwa nga mga imbulbado. May di ka na Banwa nga imbulbar. Ang minor di edad dong sa roday ka nga kinagamo. Pero base kay ina no sa pag-istorya namo ni Major Bayaban daw kay nagtawag imo katon kay ina no mga akatodo agaron day karaga pagapasakaan itag kaso nga this obedience ayro day karaga daywa no ka mga naga sukulto nga medyo nagawagas gid indi gid banwa magpainga sa roday karaga kinagamo apisar to banwa may una karaga presensya itato nga mga kapulisan or una man do ato nga pila ka mga force multiplier nga naga bantay daw nagaawat sa roday nga insidente bao padayon sa Gihapon nagapakita gid ko anda ko nga mga abilidad pero kahapon no madya mga tinuo man nga kanya wa na ita alinto mga katodo doon doon ang babat iba na ton mga kay mahuran na ton mga katigugangan nga bisan ungiton mo pa ba na kara ita iti hindi na magsuko mga katodo pero sa kasagsagan ay try ka nga kasadyahan banwa nami giturong mensahe nga ginaiwan ni Mayor James Solanoy no right after nga mag pull out sa sambi kira nga area nga aiwanan kamo ay try ka kasadyan pero dapat para nga mangintayo yon hindi ninyo pagyaktan ituwa kronigabot kakauli nga ni Mayor James Solanoy aga ni Major Bayaban na mga katodo di kato na yun nagkinaguay na mga katodo nagpakita kung anda ko nga abilidad mga katodo during sa opening salbo itabanwa kanit nabas ko nagtaliwan karon nga gabi mga kaabyanan pero dahil karabanwa nga imbulbado no taga poblasyon na ba sa Bilog ako sa Bilog man dahil karabanwa sa mga taga barangay Hibon no sa banwa kira itanabas mga katodo rayagi kira ko namat banwaro nga mabudlay na no, tawaan mo baga ita kasadyahan pero haluan gyapon baga ita indi gid manami na no, nga pwede ka na banwa makaupang sa pag in-enjoy na no, ita aton nga mga kaibahuran kapin parong pamanaw at ana ay sa mag-enjoy doon sa rekraga opening salbo na no, kay opening man to idrek nga podfest banwa sa Poblasyon Nabas in relation sa pagabuto ng dekraga pistahan sa mabot ka nga September 24 mga katodo so may langit no kay alerto man una or aton na pila ka mga force multiplier daw kay kabagit anaton sa roday kay video nga ayawan to itaawat roday ka nga mga MMTF banwa

0: ang nagabantay to sa sambi karaga lugar. Pero kung mamatig agagabat imo kara itabagog. Bisan ano pa nga sa way ita aton karaga mga otoridad. Ay sa gihapon nagasuko pa may kung bagay gihapon no apisar nga ginapuko na. Oh nagawagas gid daswer iba nga komento. Pabay iba nga man para ikita na ro anak ko nga ginausoy.
1: Aksyon.
0: So doon kaya Banwa, rorong latest karon nga updates dahil sa nasambi ka nga insidente kay mahugog sa regular piling Banwa rong pagpasaka kaya ita kaso kaya may una pa ka na Banwa nga ginapakomply no nga pila ka mga kinanga nun kaya supposed to be dapat kahapon gin-inquest na sa aton nga prosecutor's office mga katodo pero mahugog mo no sa regular piling kaya may pila pa ka mga dokumento nga kinangan i-secure i-submiter sa aton nga prosecutor's office mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian todo action.
0: Standby sa aton nga pag-ililiban sa aton nga pagpangalagad. Trataron nato no sa kabilugan ko aton nga pag-ililiban.
1: Action.
0: Samtang sa piyakarahin mga katodo na bato na Banwa kita hawos kabilog na nga mga kabaranggayan sa probinsya kra Itakan. Aroday kra nga 200,000 pesos no nga financial assistance halin sa bawat barangay makikinabang program. Itaaton ka nga presidente mga katodo kay Roday Krabanwa no nga apundo or budget Banwa no ginalokar da sa tanan naton nga mga kabarangayan na sa bugos naton kra nga probinsya Kitakan mga katodo aga Roday kra nga 100,000 pesos para da sa barangay o sa para sa bagong Pilipinas barangay presidential scholars sa program na mga katodo aga sa iba na ton kamaga kabarangayan na nauna na kira Banwa no ginaga paabot itapila kamaga impormasyon as while nga waiting pa dati Roday kamaga budget na mga katodo may una na kamaga abiso sa pila na ton kamaga istudyante na mga katodo mga ginikanan sa tagsa na ton kamaga kabarangayan may una na kira Banwa nga mga barangay mga katodo although nga hindi iya sa ton sa probinsya Kitakan ang naging controversial Banwa no may kantanan sa nasambi kira nga program mga katodo aga pagray kraga paga parupo di try kraga pundo paagi no mga katodo sa bawat barangay makikinabang program ita aton nga presidente
1: pagana sa pananghalian todo action todo action
0: dai mga katodo ra pila ka mga balita nga ato nga pagatawat ligo pagatataron sa ato nga pagililiba magkaron kra nga hapon sa gyapon padayon ka mga katodo nga magkapadaga it inyo kraga mga mensahe pila ka mga paga panamyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagililiba magkaron nga hapon kaya ato kito nga pagatawat ligo no sa kabilugan ko ato nga pagililiba aga hindu na no sa report ni katodong Jesrel Nerbar direkta sa aton nga Kalibo Municipal Police Station construction worker na huwag sa second floor ita building iya sa aton sa Kalibo generator itang ka establishmento gumpok mga katodo hindu na rong detalye sa report ni katodong Jesrel Nerbar
1: may balita may aksyon todo aksyon
2: may boses na muli maghahari sa himpapawid ay maririnig sir
0: mga imbukada ni Banwa nga mensahe no nga gimpadaga sa tong gapagililiba magkaron karang hapon may ging hapon na may gapagpamati sa tong mga katodo sa aton kagabaga kaamping nga nagapamonitor magkaron karang gapan niyempo happy viewing kay Ma'am Elizabeth sa Germany nagapamati igid magkaron karang gapang orason kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney Australia kay Ma'am Lina Mercado sa Los Angeles California
1: action
0: na naman kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Madam Nimi Santa Maria sa Dubai. Siyempre kay Madam Belle Orzula. Nauna karon sa Hong Kong. Nagapamati man sa ato niya pala tuntunan. Una sa kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, California. Happy viewing.
1: Action.
0: Kay Ma'am Princess Dempol. Una sa Isla Karaita Burakay sa maganda at mabait ni si Ma'am Princess Dempol.
1: Action.
0: Adyan sa Imol sa Barangay Manok-Manok Burakay. Na pag nagpaburakay kayo, gusto nyong bumili na mga souvenir items na mga katodo like t-shirt na may print ng Burakay. Pumunta lamang kayo sa pwesto ni Ma'am Princess Dempol no, sa Imol.
1: Aksyon.
0: Kaya si Roger Lucero nagales sa happy viewing kay kagawad Michael Villanueva Solina nga makaroon nag-attender ita seminar na sa Solid Waste Management Act, no, mga katodo. Kaya sa GP Magpusaw, happy pamati, no, ag sa mga taga One Ganap Guardians Brotherhood, no man siya chapter.
1: Aksyon.
0: Kay Ma'am Sally Senyeres, no, una sa kay sa barangay Baybay sa Tangalan.
1: Aksyon.
0: At siyempre una kay Bro Russell, kay Papang Sunny sa Islat Boracay, no, sa mataga barangay Yapak sa Senyeres family.
1: Aksyon.
0: Una kanday pare Romel Kahilig sa Manok-Manok proper, kay Pipoy Jan Paul Argillas, no, sa mataga San Miguel. O naman kay paring Jerome Madraso sa Sito Tambisan, good afternoon.
1: Aksyon.
0: Kay Mary Angie Romakin, yung nagapamatiman magkaroon karang mga panyamporong babaeng masako gilterme.
1: Aksyon!
0: Oy, kay Sir Eric Lorenzo, may mga pagpamati aga may gigapon. Kamusta na ikaw, sir?
1: Aksyon!
0: Why, naging kami balita sa imo. Kamusta na ikaw makaron?
1: Aksyon!
0: Ba, nagliga, nakita kami ni Nini Erica, nagdaagi imoya sa uboso. Ang bal na si Sir Eric Ido, manmana imaw sa Area Craft 20 Tagaizano.
1: Aksyon!
0: Kay Ma'am Angelita Tabuena sa umana na may gigapagpamati, no, ag may gigahapon, no, sa Las Vegas, no, makaroon, nagamulito, nagliga, nagbakasyon iya si Ma'am Angelita Tabuena.
1: Aksyon.
0: Kay Madam Beng Nalika Torres, ano man siya, happy viewing, kay paring Dante Takas, may mga pagpamati sa bagong baryo Makato.
1: Aksyon.
0: Hoy, sa akong gwapong gumanton, sinana, kay Jan Felix Brasino Banjola, shout out, dya kami sa PSA Ayala Mall, sa Manila, by kami ni Boss Brian. Ayan, ay maya doon nga balita, maghimakas ka habang bata pa kay tama nang tinagay ron. Magain sa gawas doon, inunog ka pa maghimakas kung nagkaedad ka na. May nga pagpamati, aga may ging hapon, no, sa akon mga gumankon nga gwapo silanda. Doon nga nagpamati, no, sa aton nga pagpangalagad. Good afternoon man na kay Ma'am Christy, ano ra, Cipriano, Madam, gimbaliskad mo abi eh. May ging hapon, may nga pagpamati sa mataga barang kay Aliputos, no, sa Banuag Kraytano man siya. Una sa itong mga negosyante sa Uyuturong, kay Nung Woody na bara nga wagit absent, no, sa itong kagapagpangalagad kada Udradlao, no, nag-monitor gidron sa itong kagapagpangalagad, no, bisan nga wagit doon nagpadaga itaminsay pero nakikita naton, no, sa itong kagapagpacebook live nga nagpamantaw gid, no, sa kada Udradlao naton nga pagpagayag. Una man na kay Nung Ili na bara sa May Kalibo Shopping Center sa mataga Chamsi Restaurant.
1: Aksyon.
0: No, nagamonitor man makaroon, no, sa itong pagpangalagan. Kay Nung Harley dito man sa Harley's Bindungguan. Una kay Sir Gino Ambito sa Arcangel Balete. No, sa mataga Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School. At siyempre kay paring Unyok Junior Relente sa Relente Family sa Jobuswang. Kay paring Jonel Gregorio, no, sa Gregorio Family sa Bacau Sur. Una kay Tatay Freddy. Nagligad to, nakita, agiman kami ni Tatay Freddy, bisan makadali gang.
1: Aksyon.
0: May gapagpamati, agmay giga pag-uwi labas. Amba ni paring Jonel Tirahon, tamanahin aga, rongkanding ra. Ang agin padaga ni paring Itik na bara halin sa Barangay Singay. Sa Banwa Katamadalag, no, sa Nabara Family, ang nagapamati, agin magkaroon ka ng mga panyempo. Una, sa Kapitan Ribukan, may gapagpamati sa mataga Barangay Singay. Sa Banwa Katamadalag. Ang siyempre naman sa maalwan niya mag-asawa, no, kay si Ramon at kay Mamay Maymunja sa Barangay Bagto. Sa Banwa Katamadalag, happy viewing. Siyempre kay Jam Jam, kung nakabalik na sa mataga Rocksken Motor Parts.
1: Aksyon.
0: O naman sa mataga Arki, okay-okay sa Kulasi Antique.
1: Aksyon.
0: Ay mga hapon sa mataga Global Paint, kaday Bro Yulio Garbo ag sa RG Paint, no, mga katodo. O naman sa mag-asawa gatag-ana, no, kay Ma'am Ruth at kay Sir Dante Garbo. May giga pagpamati. Kay likewise kay Migo Bong Swalog, o na karon sa Capitol, nag-monitor man sa aton nga pag-ililiba.
1: Aksyon!
0: May 32 minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita alas 12. Oras mga katawad atod kinyo itang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Gani, no, sa ito nga mga katawad sa ito na maigbangod kapinggit sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito nga kape nga ito nga ginainom. Mayroong kape mga katawad nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad it aton nga mga kagawasan. Ginarekomenda ginamor pag-inumit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sa Gyapon Asarang mapag-aardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblasyon, Calibo, Aklan. Daw kay maabo na naton nga mga katodor nagpahayag akong ano ka epektibo aong pisa nga sanday nag-inom Eat More Power. Kaparas gid ni Auntie Jessie Marta nga suki Eat More Power ag nagapamati gid makaron sa Marti family sa Ruas Avenue iya sa Banwa It Calibo. Aton Banwa nga pagpanumbalik ra aton nga pagdetail yet aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gipaabot aton nga magigmaod. Balikan naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, probiotic, coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako, ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo, pagod ka mo man, ay maging okay man din yung nga pamatsyag. Salamat it sa More Power, probiotic. Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sinigation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa
12: sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
14: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is servicio sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
15: Ag harap pa mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
16: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
17: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
16: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
18: Todo ang paksyon sa palanghalian. Todo aksyon. Todo ay aksyon. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Kapag may balita, may aksyon. Todo. Aksyon.
19: Balik sa tagapagpangalagad sa tagapagililiba. May 46 minutos. Banwa nagkataliwan sa oras. Ita alas 12.
18: Todo. Aksyon.
19: Sa gihapon, padaming ka muna nagpamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola, no? Iya sa ito nga pag-ililiba.
18: Todo, aksyon.
19: Oy, mega hapon ay si Kagali, no? Si Ma'am Christy Crispino, gali, no? Ro, kaina nga turo taga Aliputos, no? Gimbalis ka, tabi na naroon ng karong kapangangan, no? Happy viewing, ha?
18: Todo, aksyon.
19: Kay Ma'am Rusi Isog sa Marangay Andagaw, may gumapagpamati. Oy, kay Parikoy Joffrey Ribostes Gregorio!
18: Aksyon!
19: Ay, inanuro plano mo sa gindagan ni paring Jodel nga to kasang gabi eh.
18: Todo! Aksyon!
19: Dami to tirahon ni Naga kay Bernisman na paring Jopre.
18: Todo! Aksyon!
19: Aga kay Sir Mario Torreya, happy viewing, no? Naga monitor man sa ato nga pagpangalagad. Sa ato nga mga miyembro ita space Station Drug Enforcement Team, kung malay PNP sa isla Karaita, Boracay, no? Nagpamati, no? Na kay Police Master Sergeant Teddy Dalisa, iba, nakita ko, okay, na nag-jogging-jogging sa Barangay Libas, no? Sa Banwa Karaita, Banga.
18: Aksyon!
19: Una man, sa Leso PNP, no? Sa Team Loyal, kay Police Executive Master Sergeant Mainit, no? Kay Police Staff Sergeant Delgado, sa bilog ng team kung Leso PNP sa pagpagulan ni Police Major Dixrel at Tortoya.
18: Aksyon.
19: Dag syempre una kay Ma'am Ibadlit, no, kay Police Master Sergeant Ibadlit na itaaton niya Leso PNP ang nag-monitor sa aton niya pagpangalagad. Kay pare kapawang Bernie Ibisate sa mga taga-barangay Ugsod sa Banwa Karaita, Banga, no, kama naman kay Papang Bini Clarete, no, maiging nga pagpamati sa iko iba sa Dalmandaywara.
18: Todo, aksyon.
19: No, kumukot iya sa may Libtong, iya karon sa may Capitol or una sa may Barangay Andagaw, no, nga naga-monitor sa aton na pag-ililiba. Magkaroon yung edisyon, ita aton nga palatuntunan mga kaabyanan.
18: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
19: So iyan na kita magkatodo, no, sa pagtao italigwa sa pila ka mga balita. Nga aton nga pagtataron makaroon nga edisyon ita aton nga pangalagad.
18: Todo aksyon.
19: No, kay nakaset kunta kita, no, ita interview sa kay Malay SB member Jonel Apio Kasidsid, no, ita Banwa Krait Malay. May kanta ng damang katodo, no, sa gin pati gayon, ang committee hearing, no, kurag taliwan kurag adlaw, una sa aton kurag sanggol ng bayan Itabanwa kay Tamalay, may kantanan, mga katodo, sa ruday kurag operation Itamalay Sanitary Landfill, no, kama naman do aton nga materials recovery facility, una karon sa may isla kara Itburakay, no, in particular, di karon sa may barangay Manok-Manok, no, mga katodo, no, kay Sandig Mandabanwa sa pila ka mga concern nga gin paabot ita aton nga mga kaigbanghuran. Na una karon sa Banwat Malay, isla kara Itburakay, no, mga katodo, may kantanan sa ruray ka nga pila na naman kamaga na obserbaran kay Normagi doon, basta basuray sa nagahugom gid ka mga katodo, no, kay daya kumaga mabuhay na gidmanda nga problema una karon sa sanitary landfill, no, Itabanwa kara Itamalay, na pero mabuhay na kita banwa siguro basubra na mga madinag-o naman nga wa na kita kara banwa na kabati itray kara nga mga reklamo humalin sa aton karon nga mga pumuuyo, no, sa mainland Malay. No, particular una karon sa aton nga sanitary landfill, no, sa barangay Kabulihan, mga katodo Malay Aklan.
18: Todo, aksyon.
19: At diba, kung aton pwede ka na madumduman banwa, no, nga during sa nagliligad ka na gabaga dinag-o, nagos kina putos na banwa, ita kontrobersiya. Bukod niya, mga itmang taga mainland Malay, ro naga, paabot ka na ita reklamo, kundi pati pa norong iiping mga kabarangayan, una karon sa may banwa kareta Burwanga nagapaabot ko anda ko ga sentimento. No, mga katodo. So nagliligad kara nga mga inadlaw may pila ka mga concern nga gimpaabot loro aton nga mga kaigmanghuran, no. Allegedly, no, mga katodo nga naga ugom na naman, no, ro aton karon nga sanitary landfill, no, sabayin kada kung mainland Malay. No, mga katodo, kung sa siin banwa may una karon nga pagpangusisa, no, inspection nga gimpatigayon do pila ka mga opisina, no, in particular do aton nga Municipal Environment and Natural Resources Office or MENRO, no, mga katodo, ang nagpatigay ka banwa ita pila ka mga inisyatibo, no, agod nga ma-address siya giro ray ka nga pila ka mga problema sa nasambit ka nga lugar, no, mga katodo, kay siyempre, wa man doon na ila, doon ato niya pila, kabaga, official, una, mga pumuyo, nga maga, magbalik na naman doon problema, kaparehas ita, mga nagliligad, kaga maga, dinag-on, no? Mga katodo,
18: aksyon!
19: Na, kay kung aton kaga matandaan nga, grabe anay, no? Rung reklamo, kaga banwa, itaton kaga pila, kabaga pumuyo, una, buko niya, mang sa mainland, na, mga katodo, kay rung naga-manage makaroon ita aton nga Malay Sanitary Landfill, na mga katodo is rung ato na karanga local government unit, no, Itabanwa Krait Malay. Na mga katodo, sandig ka sa pagpabutsag katon ni SB member Jonel Kasinsid kung Banwa Krait Malay, na mga katodo. So rung Committee on Environment, no, mga katodo, ay nagpatagaling nagligad, no, itry ka ng committee hearing, no, sa ato ka sa ang bayan may kantanan nga ni isa ka ng operation, no, kung Malay Sanitary Landfill kaibahan doon ato nga Materials Recovery Facility or MRF sabayin ka na kung isla ka Itburakay, that's why kainagin pangutan nata si SB Akasichid, no, kung ano gin ka rung mga problema nga nakaabot-abi sa tagatapan ko aton ka nga sanggol ang bayan kung Banwa Krait Malay concern nga may kantanan sa operation ko aton nga sanitary landfill una karon sa barangay Kabulihan sa Banwa Krait Malay.
18: Aksyon!
19: Susunod ka sa kay SB member Apio Kasinsid mga katodo during sa amon kaya conversation na sa pagbailuhan na namon kay ina ita minsahe, no, kay nagset kunta kita interview ka na, no, makaroon ka nga hapon, no, galing agang-agang kay may anda makaroon, no, nga sesyon doon aton karaga sangri ang bayan kaya siyempre matravel pimo halin sa isla Katabura kay pa mainland, no, mga katodo, so agang-agang man doon na karagaling niya ganyan bay ko hinaga lang, no, adlaw karang biyernes para nga ipaabot man nato, no, sa aton niya mga kaigmanghuran mga katodo, agkong nano karaban waro naging istoryahan ka during sa gimpatagang karaga committee hearing it aton niya sangri ang bayan. So ang man ni SB member Kasinsid mga katodo, nga usual man giyapon nga problema rung nakaabot man sa atensyon itapila na ton kabaga local officials. Sa giyapon do, dahil ka nga mabaho, no? Or hugom, itray ka nga basura. Na no, mga katodo, pero base karabanwa sa pagpagusisa itatong ka nga menro malay, nga ro dahil karabanwa nga nagahugom is para may parang may patay ito nga sapat, no? Mga katodo nga, huwagid baga matabunan, that's why nga nag-asungaw turong hugom, ganito karabanwa ro nalang hap itapila na ton kamagayag manguran, nga nagpaabot karabanwa, ita anda ko nga concern sa aton nga local government unit akong banwa it malay mga kaabyanan.
18: Action.
19: Pero mana kung pag-abot niya mana sa management, no? Mga katodo, itare karaga basura sa aton karon nga malay sanitary landfill ay wa man tama na ita problema kay na manage man tama na ita eksakto na mga katodo itatoy kaya LGU malay na mga katodo bay sa pagpabutsyag katon ni SB member Junel Apio Kasinsid no nga kung sasayin ka na banwa amba na katon may manami man nga balita para sa mga balay nun na mga katodo in particular mga pituna sa may Malay Sanitary Landfill, no, mga katodo sa mga taga-barangay Kabulian, sa mainland Malay, na no, mga katodo nga man na, may una mana kara, mga katodo, nga iga-alokar nga pundo para sa rin kanagina proponer nga biogas technology nga mag-a-threat itry kanaga bio-waste una sa aton karoon nga sanitary landfill na no, sa barangay Kabulian. Sa banwa kara it malay no kay ginapabusag kara banwa kay ina no asa mo nga pagistorya nga may una kay nga igapain nga pundo nga nagabalor ita 5 million pesos no nga kaya imaw nga maka cater ita mga 4 to 5 tons no up at hasta 5 ka mga tonelada kada adlaw no nga mga bio waste una sa aton kara nga malay sanitary landfill mga katodo sa barangay Kabulian sa banwa it malay.
18: Aksyon.
19: No, daya ka naman ka to, doon pinagkabaga impormasyon, no, nga gin, paabot ka ton, initially, no, mga katodo, ito ka nga sangriang bayan, kung banwa karta malay, no, mga katodo, kung sasiin, di ka na banwa gin, presentar, no, during sa rekra nga committee hearing, arong nangin na obserbasyon, mga katodo, ita nagpatigayin ka nga inspeksyon, no, particular, doaton nga Municipal Environment and Natural Resources Office or Menro Malay na no, mga katodo kung naano kararong sitwasyon during no sa anda ko nga pag-ocular inspection ito na no, sa roday karang landfill no mga katodo kung sa siin banwa roray karang nga tikang nga gin himo isa agud lagi ro nga insigida nga ma-address no roray karang problema. Ako may unagid man nga problema nga dapat karayuson na no, mga katodo ay at least no maistoryahan niya gi matratar banwa nga hindi na magbaho parong pila ka mga problema agad nga maavoid pagid naton do mga negatibo na naman dayon karaga komento especially no sa social media banwa kay hindi man manipot manigar ka to no nagliligad ka to nga mga dinag-on nga may ina kita nga problema no sa operation itry ka nga sanitary landfill itabanwa kara itamalay
18: todo aksyon
19: no nga hagus kara banwa naging kontrobersiya nga ginauwan no itry kara nga mga negatibo nato nga mga komento bukod yamang ito na sa may Malay Sanitary Landfill kundi pati pa banwa ruray kara nga Materials Recovery Facility or MRF sabahin kara kung isla kara it Boracay.
18: Aksyon.
19: Di ba kung ma-recall pa ninyo, matandaan pa ninyo no nga dato may mga tiyempo anay no dating kinahangan kara banwa nga mag kansilar ita klasero. Magapit kara nga eskwelahan particular dong Manok-Manok Elementary ag Manok-Manok National High School no bangod gani sa perwisyo nga daga itray kara nga hugom it basura. Nga nagahalin una sa aton karong sanitary sa aton karong MRF una karong sa may Sitio Bungaw barangay Manok-Manok sa isla kara it Boracay.
18: Aksyon.
19: So sa pag relay ka ton no itry karong baga information kahit papano banwa wa gid man makaron gid nga magareklamo no nga nakaabot sa atensyon no itaanton karon nga sangri ang bayan in particular sa kay Malay SB member Apio Junil Kasinsin.
18: Todo aksyon.
19: No magakatodo ko baga hay manageable no kaya ro magakatodo ko baga ko may una gid man nga sang kritik kaya problema kinangan ayuson at least ain sigida karabanwa nga ma-address. Ruray ka nga problema, agud nga ma-avoid naton sa nambata. Ruray ka nga pila kabaga negatibo na naman dayon ang komento ang mga kaabyanan.
18: Aksyon!
19: So, during no, mga katodo sa committee hearing kay nangingin imbitaran ka na banwaro opisina itaton karon nga municipal engineering office no, kamanaman ruatun ka nga taga general services office no, at the same time mga katodoro aton nga menro na no, mga katodo aga siyempre doon dong pila kabaga official man ita barangay manok-manok wherein una karoon na hamtang aton karoon nga material recovery facility mga katodo sa barangay manok-manok sa isla kara itbura kay mga kaabyanan.
18: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
19: Aso inaga sa mga todo no kay basi makabukita no itadugan kara nga impormasyon no halin sa kay Malay SB member Junel Apio Kasinsin no agud nga matawa na tot idea ro aton nga mga kaibahuran especially no sa mataga islat Boracay sa mataga mainland Malay no mga katodo sa mga pumuyo naton una nga pat idea no nga gintatar itaton karon nga sangguni ang bayan aroray ka nga concern man katodo agud paagi man kato no maipaabot naton especially sa mga wa karabanwa it mga social media account karong source taray kaga information sa Tro Radio no mga katodo maipaabot naton maipaambit naton no mga katodo sa mga kabarangayan una sa mainland Malay mga kaabyanan.
18: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
19: Asin na garo makatodo no kay agang kita bima karondo. Linya actually nagpa-okay man ta kunta no si SB Kasinsin o galing ay may schedule makaron no ita session aro ato karaga sangguni ang bayan ita banwa karita Malay aga hamba na hay inaga wagi karita problema agud nga maipaabot naman adon pila ka mga nagkaganabo ginistoryahan during makatodo sa ginpatigayon na committee hearing akong banwa it Malay mga kaabyanan.
18: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
19: Todo aksyon. So may 2 minutos banwa nakataliwan sa oras it alauna no sa ato nya pag ililiba magkaroon ka lang hapon sa Japon na oras sa itong kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sa Japon na sarang mapagkardong More Power sa Scent and Pharmacy na hamtang sa Regalado Street Poblasyon Kalibo, sa Billion Store sa Poblasyon Makato Aklan, sa ENC Drug Store sa Kalibo Shopping Center, sa Joy Joy Store sa Tangalan Public Market, sa G3M3 Drug Store sa Banga Public Market, sa Niknik Store sa Libakaw Public Market, sa Pukin Store sa Altabas Public Market, sa Carol's Pharmacy na hamtang sa stall number 24 at Kalibu Shopping Center, sa Mia's Drug Store sa Prentita Provincial Hospital, sa Tri Pharmacy na hamtang sa Martilino Street Poblasyon Kalibo, sa Maypas Pharmacy na hamtang manuna sa Poblasyon Nomansia, sa Tias Pharmacia sa Prentita Provincial Hospital, sa Solano Iharo Idris Chicken and Frozen Foods Products una karon sa Nabas Public Market, sa Liso Cooperative sa Leso Public Market, sa Antoninos Drug Store sa Malinaw Public Market at siyempre sa All-in-One Pharmacy nga nahamtang una sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Puok, Kalibo, Aklan.
18: Kapag may balita, may aksyon!
19: At siyempre, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik kita magkatotos sa reports. Itato nga mga todo reporters, balikan na ton pagkatapos panitdugan nga mga pahanomdom.
18: Todo aksyon!
20: Kapoy!
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape

0: success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: gabi. Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko ninyo yan?
4: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon ah. Ikotin mo man abiro imo sikreto ka kon.
10: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako nirang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Si Ma'am Jenny, ng Occidental Mindoro.
13: Kasi Jamie po ito ng Mamburo Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Todo ang pagkana sa panahalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Sa panahalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
14: Balik sa tagapag pangalagad sa tagapag ililiba. May 12 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita ala una.
2: Aksyon.
14: Oy, may gahapon na may kapagpamati sa ito niya mga drivers. No? Ita van niya biyahe ka rin kung kalibo ruas, no? Vice versa. No? Una karon sa GM's Terminal. Ang monitor, may karon karaga bagapan niya po. Siyempre sa gwapong dispatcher. No, kay Aparta Baroka Distura, no, aguna kay Dong Janing, kay Tonet Alayon, no, may mga pagpamati, no, aga may gid nga kahapon naron.
2: Aksyon.
14: Aga siyempre una man kay Migo Johnny Ronace sa mga taga barangay Istansya, no, sa kalibog nagapamati sa ato nya pag ililiba sa mga taga Sea Oil, Kanday Hard, Daddy La Cruz, happy listening.
2: Todo, aksyon.
14: Gawda kay nung boy Cheryl De La Cruz noon sa Terminal Ita Van. Ang abiyay ka na kung Altabas Kalibo, vice versa, maayad ayad gid nga Odro Adlaw.
2: Pag may balita, may aksyon.
14: I-check na natin banwarong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera, no, ang Katodong Jestral Nerbar, no, para sa pagbasyada, no, itaanda ko na tipon nga balita. Direkta, no, sa underground nga area, no, para sa pagbasyada na kung mga balita, no, mga katodo una na to, no, si Katodong Rolly Boy Herrera.
2: Todo, aksyon.
14: No, sa aton nga munisipyo kay Tabanwa, Ita Kalibo, no, para man sa impormasyon, ita aton nga mga katodo, no, antes naton isunod, arong linya ni Katodong Jestrel Nerbar.
2: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
14: Standby ha sa mga pagpangalagad kaya gina-activate na itong linya ni Katodong Rolly, no, mga katodo, no, magkaroon karaga baga panyan po sa aton karaga pala tuntunan, magkaroon karaga hapon. Standby.
2: Todo aksyon.
14: Sa pia kalinya sa line number 1, Katodong Rolly.
2: Radyo Todo Live. Report. Report.
14: Sa line number 1, Katodong Rolly Boy, with the report, please come in. Katodong Rolly.
15: Okay, okay. Makabit siya. Kita ang audio.
14: Okay. Proceed. Dahil lang kita kay i-activate na ito dito man, no, rulin niya ni Katodong Rolly Boy, no, para sa pagbasyada, no, kung anakron nga balita, ganda tipon, direkta, no, sa anakron nga area, no, sa munisipyo, kung Banwa Ita Kalibo, no, sa ato'y karaga pala tuntunan, magkaroon karang aod tro adlaw.
2: Aksyon.
14: Dalagit, no, kay balikan na tondo ang nagkaroon nga linya, no, iya sa ato'y kagapag pangalagad, no, sa ato'y karang pag ililiba. Una kay Auntie Linda Takuyan, kay Uncle Turing, no, sa Sitio Imbis, sa barangay Lalab, sa Banwa Krait Batan.
2: Aksyon.
14: Nag-monitor man damang karon nga mga panyam po. Kaya hindi mabuhay, manahog na sa ubos ang tilinda. Na may kapagpamati at may gingahapon. Balikan, tarulin niya ni Katodong Rolly.
2: Radyo Todo Live. Report. Report.
14: Sa line number 1, Katodong Rolly, with the report. Please come in.
15: Yes, Katodong Arenal. Sa nakara, hindi parang activity ng pagpapagawa sa transport kung atong na all municipal or building at local government unit with Banwa Kalibo Pro na pinapatigay na clear air sa Fusion 56 na parun na adlaw na kung sino mga programa na mga invited ng mga social speaker para nga nagsimpal ito ang pagpapagsa ka mga agenda no? O asanan puwi sa air quality status ito kalibo katlan no? Gamit yung ginatawag na SONA no? At presentation ito black carbon pollution and this is on source apportionment status no? And iwang aplikasyon na bihay ginapasakutan ko ito magkakalatuhan ng mga sitor alin sa pribado at gobyerno kung ato nga pinisyo at atlang katulong rinal para na istrihan tunandong mga bagay no, na dapat nga nasawiran para nga maedisyonal man sa pagsaka ng mga sitor ngayon sa bandwa talibo katulong rinal no? Ay yarong mga pasimpa-pasimpa ng atong nga mga taga-traffic, sinsa pang atong nga taga-transportation, invited, na nag-start po nga sa isang programa, alas 10 oras sa pagkaroon, agasa para matapos sa alas 10 oras sa pagkaroon. Na? Kaya yarong nagpaslipit, ito pandit na simposyon, ito clear air, yung sa atong mga pagkakalibo, Amoro si Engineer Olupa Manzapas, no? Ganoon na nakarangang moderator, ano si Mr. Mark Joseph Pinao, no? Ganoon na Director at Cloud and Fisher, at Kamalang Fisher, no? Kaya siya Fisher, eh. Ito yung malarang aktibad na ating mga kapagmaliya sa ating mga LDO kalibo, nagluwa siya ng ganoon na pagtipagman. Iba ating mga staff at Office of the Mayor, at sometimes, iba mga tawag ka lang ng mga department head no? Na endorse sa Royan Protection Philippine Travel March na binarkisintahan ito sa bahin it is a nice commission center sa Pasay City aming nabi kita nga both ito sa it's a nice commission center both number 1, 2, 3 no? Ayan nagtik ako nung sangkat ko to kapon nung nagungan na New York at wala ka lang mga staff na iba at nakaroon nung ana nga iba pag mga staff ang iba nga mga department. Kasi hindi mm-hmm.

0: Amugi nga sigamat sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa taon niya munisipyo ita Banwa ita Kalibo.
1: Aksyon!
0: Pila daw sa mga aktividad nga gimpatigayon ita taon niya LGU Kalibo magkarag-ragad law ita Webes.
1: Toto! Aksyon!
0: Now, yes, ito kagapala tuntunan no, magkaroon i-check taman dong linya ni Katodong Jestrel Nermar. Now, saan naman karoon nga natipon nga balita daw direkta sa nakaroon nga area. Now, sa taon niya Kalibo Municipal Police Station.
1: Pag may balita, may aksyon.
0: Tanbay, now, sa pagpangalagad magkaroon kagahapon, sa taon kagapala tuntunan, no, mga katodo, kay ginagagat-gat na magkaroon, no, rung linya ni Katodong Jestrel para sa pagdetalye na, no, itapilaman ka mga balita, ganang natipon, direkta sa nakaroon nga area, magkaroon nga udra daw.
1: Pag may balita, may aksyon.
0: Dahil kita kay ginangayang taro na karong linya no, sa Kalibo Municipal Police Station no, sa baga detalye na no, kay may nawugra no, nga construction worker sa building ya sa ton sa Banwa Kraita Kalibo sa ira ton na nukram nagkaginabo na nuro plastada no, mga katodo no, itaroday karang aaksidente no, check taro linya ni Katodong Jestrel Nermar.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Live sa Kalibo Municipal Police Station sa line number 1, Katodong Jestrel, pasok.
2: Katodong Reynald, no, confined sa Aklan Provincial Hospital do sang ka construction worker. No, matapos katodong Reynald nga aksidente ito ni karang mahugog no sa una sa building itong karang MKWD una ka sa may Jaime Cardinal Sin Avenue katodong Reynald barangay Andagaw nga sa barangay Kalibo kay na mga bandang alas 8 katodong Reynald ita agahon diyan nga ang biktima haging kila katodong Reynald kay Albert no residente mo katodong Reynald ita ang Balogo Makato ag 30 anyos no based sa information na nabuo natin ito kay

Probiotic coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Probiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Probiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-mm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ta ako, adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Rock Todo, Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Oh. Ay, tinake ko, yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nagluwebe si ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
6: saan
7: po kami
6: nag-coffee
7: ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan
6: pong
7: gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
6: Tama,
7: Maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
12: Akala ko

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung more power probiotic coffee. Raya hay

0: mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Rayarong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power magangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, tako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, ako kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Go! This is my radio. Hit after hit.
10: I love this station.
11: They're always on.
12: Radyo Todo. For the best variety of music.
13: Ito ang Radyo

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, takwad it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takwad permiad laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kuwasan nga nagtao git at kabaskog ag kapag sik sa atong

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sang Santhon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
6: Punatay?
7: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-quit ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Ada ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music news, and information. 88.5.
5: Radyo Todo.
6: Isang araw,

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kanta. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapatid.

0: lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy. Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado dun ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impil ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palado dunan. At dyan, syempre, ng ating mo naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan, ang adi mo naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man po kayo naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating balado dunan. Tawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan na dito sa ating namang paladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali din po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nanay Bebe Ma, taga Oriental Mindoro.
0: Nanay Bebe ng Oriental Mindoro. Okay po, Nanay Bebe, ilang taon na po kayo?
1: 76.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Ayun naman, mga tatlong taon na.
0: Tatlong taon na, okay po nanay. Nanay, kwentuhan niyo naman po ako, ano po yung naitulong na po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Bebe, sa loob po ng tatlong taon na hanggang ngayon? Umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Oo.
0: Opo. Ano po yung... Ano po yun?
1: May itatanong ako sa iyo.
0: Ah, may itatanong po kayo sa akin. Ano po yung itatanong po ninyo sa akin, nanay?
1: Pwede din ako mag-inom yung blueberry gold na herbal.
0: Ah, hindi ko po yun alam, nanay. Hindi ko po yun kilala. Hindi ko po alam kung ano po yung benepisyo po noon sa inyong kalusugan. Hindi ko po yun kilala, nanay.
1: Dahil yun ay vitamin daw sa mata.
0: Ah, hindi ko po alam, nanay. Hindi ko po yun kilala.
1: Uh-huh.
0: Opo, hindi ko po yun kilala. Pero ang masasabi ko lang po, tungkol po doon sa problema po ninyo, dyan sa inyo po namang mata, ay pwede po yung matulungan na rin po ng ating po namang rice coffee. Pasensya na po.
1: Opo.
0: Opo, pasensya na po.
1: Sa ating Panginoon Diyos at pangalawa sa ating rice coffee.
0: Tama po. Pasensya na po at hindi ko po yung kasi kilala nanay. Ano po, hindi ko po alam yun.
1: Dahil herbal din naman sa tako, makapwede.
0: Opo, hindi ko po kasi ano, hindi ko po kasi alam kung ano po yun. Okay po.
1: Pero maraming na iturong na sa atin ng rice coffee. Yung ako yung laging naging ang pagbabawas ko yung nasa libulat na tuwing maga.
0: Mm-hmm.
1: Bago malakas ang ating katawan.
0: Okay po. Dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, tuloy-tuloy pa rin po ba yung pag-iinom nyo ng ating rice coffee magpasa hanggang ngayon?
1: Oo naman. Ako talaga ako yung nagagalit pag ako yung walang rice coffee.
0: Nagagalit po kayo pag wala po kayong rice coffee. Tama po.
1: Papapayan yung aking anak ay talagang itatanong sa akin, ay anong apabil mo? Basta't may rice coffee ako masaya na.
0: Very good po. Very good po. Apo nanay. Sige po. Nanay, ano po yung mga naidulot po naman sa inyo ng iba pang naidulot po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay?
1: Yun nga, masaya ang ating maalakas ang ating katawan. Yun lang nga talagang matako ang problema ko eh.
0: Ah, I see.
1: Pero nakakaaninag naman siya. Yun lang, gusto ko bagay maalis parang utok.
0: Ah, okay po nanay. Sige po. Katarata po siguro yan nanay.
1: Katarata nga, ako yung patingin sa doktor.
0: Opo, opo. Sige po. Basta
1: tinanong ko sa'yo kung pwede yung Ibergold. Damutaw nga sa katarata yung Ibergold.
0: Ah, opo. Hindi ko po kasi yung kilala nanay. Hindi ko po alam yun. Pasensya na po.
1: Bakit kaya wala pa din yung 25 in 1? Gusto ko na rin makainom nun. Ito na po nakainom na nun isang basis nga.
0: Opo, pero ngayon wala na, naubusan na.
1: Ay, dahil ako nga maganon ay nung ako na dinom, nung ako'y napawisang maete, ako'y natakot.
0: hindi po. Pero wala pa po dyan ngayon, nanay. Wala na ngayon ang ating 25-in-1 dyan.
1: Wala pa. Lagi nang nagitan yung aking anak pang napabayan eh. Wala pa raw.
0: Oh, saan po dati nabili ng anak po ninyo yung ininom po ninyo na 25-in-1?
1: Yun ay inano namin sa TikTok.
0: Ah, sa TikTok. Sige po, nanay. Noted po yan at sasabihin po natin sa atin po namang deliveries na wala pa ng 25-in-1 dyan para malagyan po dyan.
1: Sa bungabong nga.
0: Sa bungabong?
1: Oo.
0: Okay po. Sa bungabong, Oriental Mindoro.
1: Nang rescue ng 14-in-1.
0: Apo. Sa bungabong po kayo nabili ng atin po namang mga produkto?
1: Oo, sa bayan ng bungabong.
0: Sige po, nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries yan para magawan po ng paraan at malagyan po dyan ang atin po namang rice coffee, nanay. Ano po?
1: Ako'y nakagamit na rin ang ano ay sabon. Maganda nga pala yung sabon ng boy.
0: Apo, apo.
1: Para magang malamig sa mukha.
0: Ano po? Parang ano po?
1: Malamig.
0: Malamig sa mukha. Opo, opo. At parang binabanat po naman yung kutis natin. Tama?
1: Kaya para magkasama, parang nagahilahan yung aking balat.
0: Yun nga po, parang binabanat yung ating po naman balat.
1: Kaya nga eh.
0: Opo, opo. Tama po yun, nanay. At dapat po ay ituloy-tuloy niyo rin po yung paggamit po ng ating sabon. Bukod po doon sa mapresko sa mukha, tapos parang binabanat po yung ating mukha. Ano po yung naramdaman po ninyong pagbabago doon po sa inyong kutis simula na kayo po'y uminom na gumamit ng ating po namang sabon?
1: Alam, sabi nung aking apo siya nakakakita ay ang ganda na ng kutis ni inay, maputi na.
0: Opo, tama po yun. Napakainam po noon talaga, nanay. Sige po, maraming salamat. Ha?
1: Yung gaya ang nag-anong ka ng rice cooper, marami bagang nalabas, bagang mga butol-butol, pero mga ilang araw lang naman, nawawala din yung
0: yes.
1: Natutuyo bagang
0: yes.
1: Naaalis yung na maputi.
0: Yes, opo, tama po yun. Kasi po, yun po yung paglabas po ng mga toxins sa ating katawan, nanay. Yun po yun yung ginagawa po ng ating rice cooper. Kaya po ganoon yun.
1: Saka para bagang yung nagaturok-turok ang iyong balat, lalo na sa gabi.
0: Mm-hmm. Tama po.
1: Ang sarap pong tumulog.
0: Ang sarap matulog, opo, opo. Tama po yun, nanay. Tama po. At
1: yung aking kapatid baga ay dialysis.
0: Oo.
1: Ano sinanday? Kaya pwedeng uminom ng rice coffee din yan?
0: Pwede po, nanay. Makakatulong po yung atin po namang rice coffee dyan. Pwede po, nanay.
1: Dahil dialysis daw siya.
0: Mm-mm. Pwede po. Pwede po makatulong po yung ating rice coffee, nanay.
1: Tanong ko kay Kuya Boy kung pwede sa iyo yun.
0: Pwede po, nanay.
1: Ay, yung aking anak sa Marunduke, mag-aayos na rin daw siya, daw nakatatrabaho na rin.
0: Dahil po sa?
1: Sa rice cooker rin. Yun ang itinuro ko talaga sa kanya, mag-inom ko ng rice cooker.
0: Tama.
1: Kung minsan daw narating ang kanyang panghina, sa ipi mag-simpla kagad ng rice cooker. Mm-hmm. Ay, nawawala daw eh.
0: Very good. Very good po yun. Dapat po talaga, nanay.
1: Kaya sabi ko, huwag mong ang pag-iinom ng rice cooker, gagawa ka ng paraan dahil yun ay napadala ko kumisa ng pampabili eh.
0: Ah, okay po. Tama po yun, nanay. Maraming salamat.
1: Ay, kundi, ako lang may padala sa iyo, kaya gumawa ka na lang muna ng paraan diyan.
0: Mm-mm. Very good po. Thank you very much po, nanay. Maraming salamat. Okay na po.
1: Sige, boy.
0: Salamat po. Yes po, nanay. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, ha?
1: Oo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Nanay Bebe. ng Bongabong Oriental Mindoro, mga kaibigan. Napakinggan po ninyo yung kanyang po namang sinabi tungkol po naman sa ating sabon, mga kaibigan. At sa ating po namang rice coffee, ibig lang sabihin po talagang napaka-epektibo po ng ating po namang rice coffee. Yung po sinasabi po natin na ito po ay anti-aging. Kaya sabi ni Nanay Bebe, isa pong 76 years old na gumagamit po ng ating po namang sabon na para bang napaka-presko ng sabon sa kanya po namang kutis at saka parang binabanat yung kanya po namang mga kutis. Yung po ay para tanggalin yung mga kulukulubot sa kanya po namang balat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Moises Andrada sa Mindanao.
0: Tatay Moises ng Jensan. Okay po, Jensan. Okay po.
2: Ipaalam ko lang sa iyo, yung unang stock dito sa nasabi nung na farmasya.
0: Aha.
2: Orion.
0: Aha. Wala pa po, tatay? Wala pa?
2: Wala pa. Nag-order ako sa pan. Doon sa Quezon.
0: Okay. Yung pong ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1, wala pa po dyan sa inyo sa okay, nasabi ko na rin po yan, tatay, sa atin po namang mga deliveries at gagawan po ng paraan yan ng atin po namang mga deliveries, tatay. Hayaan po ninyo at yan po ay ginagawa na po ng paraan na malagyan po muli dyan sa inyo ng atin po namang rice coffee para makapagtuloy-tuloy na po kayo sa pag-iinom po nito na hindi niyo na po kailangan pang lumabas ng bayan o kaya mag-order po ng para makabili po ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at ipa-follow up ko po yan, tatay. Pa-follow up po natin.
2: Oh, maraming salamat, Kuya Boy.
0: Yes po, tatay. Basta balitaan niyo lang po ako. Huwag po kayong magsasawa na ibalita sa akin kung talagang wala pa. Balitaan niyo lang po ako, tatay. At gagawin po natin ang paraan po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Tatay Moises. Mabuhay po kayo. God bless po, tatay. Salamat.
2: Salamat din, Boy.
0: Tatay Moises ng General Santos City,

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating balamang numero 0969-226-9623 yung ating balamang numerong pwede ninyong tawagan. Dito po sa ating baladudunan mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating po naman numero na pwedeng pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Tawag lang po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9633. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Training po ng Lucena.
0: Lucena.
1: Training ng Lucena.
0: Ilang taon na po si Nanay Trining?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Trining?
1: Ay, matagal na po. Kay Sir Big pa po ako.
0: Opo. Nanay, ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Maganda naman po. Malakas po ang katawan ko. Wala po akong nararamdaman na yung mga sabing ang masakit ang makakapasuan. So, wala po. Healthy po ang buhay, ang katawan ko.
0: Very good. Yes po.
1: Kuya po, mayroon po akong ikikwento sa iyo tungkol sa anak ko.
0: Ano po yun? Sige po, go ahead po. Opo.
1: Yung anak ko pong bunso, na buntis po.
0: Mm-mm.
1: Tapos nagpunta po siya sa doktor po. Ang Mm-mm. sabi sa kanya, ipapa-ultrasound.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi po, walang buwan daw pwede yung ultrasound. Din bumalik siya. Tapos daw, nung sabi ng doktor, hindi ka pwedeng ma-ultrasound. Bakit po? Sabi daw. Kasi hindi makita yung sa ultrasound yung bata, kung ano yung bata yun, babae o kung lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ito po, nakabalagbag po daw yung bata.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi daw nung magpakumpain ka pagdating ng siyam na buwan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi daw nung anak po, hindi pa po ako makakumpain kasi wala pa yung nanay ko saka yung lola, yung mama ko saka yung kapatid ng mama ko, nasa laon yun pa sila.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating na lang po, tumawag sa akin, Mama, sabi po ng doktor sa akin, ipapakumpay na daw po ako kasi cesarean daw po ako.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, Diyos ko, malaking bayaran niya kung nagkataon. Di sabi nung kapatid ko, uwi na niya ako, iwanan ko dito si mama mo.
0: Mm-hmm.
1: Ay hindi na po, intayin ko na lang po kayo. Pagdating na lang ninyo ako mapakumpay. Di pagdating namin, sako mapakumpay ka. Mama, nininervyus ako. Sabi, huwag ka man-nervyusin. Ikukumpayin ka pala at sisaryan ka pala. Sabi, wala mabukong pera. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Makukuha na lang natin yan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, ganon. Yung pag-anong namin na yon, nagsimba pa kami ng araw ng Linggo. Yung pala, nagpunta pa kami sa isang fast food. Kain pa kami. Yung pala, manaramdaman niya na nahilag na yung tiyan niya.
0: Mm-hmm.
1: Dinag-uwi kami. Mga hapon na, sabi sa akin, nakaanda ka na ng mga gamit mo. So, mapakumpayin ka na.
0: Mm-hmm.
1: Sabi, Mama. Tapos sabi sa akin, Mama, aalis na po ako. Pero gusto ko pang magkape. Ay sabi ko, di magkape ka. Wala na akong magkape. Sabi ko, meron akong rice coffee. Mama, baka mapasama pa ako. Hindi. Makakatulong pa nga ito sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, malay mo, pag ayon si Sarian kahit matulungan ka sa rice cooking yan.
0: Mm-hmm.
1: Yun, sinimplahan ko. Sabi ko, may ka na umalis. Kaya wala pa yung anak mong kasama mo sa hospital. Di tinimplahan ko na isang tasang. Maliit lang, linahat ko yung isang sachet na rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, at pagkainom niya, umalis na. Sabi ko, Diyos ko, makatulong naman po ang rice cooking yung sa anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Lakas ang katawan niya, to'y cesarean siya.
0: Mm-hmm.
1: Di pa gano'n, tumawag itong apo ko. Umalis silang alas 5.
0: Mm-hmm.
1: Tumawag itong apo ko, alas 5:57.
0: Mm-hmm.
1: Mama, sabi sa akin, Mama Ining, nanganganak ko si Mama. Mm-hmm. Ay, salamat, sabi ko. Dito ang tungkaming tatlo. Mama. Normal mama.
0: Wow.
1: Normal mama.
0: Wow.
1: Sabi, palakpak yung dalawa kong kapatid na babae. Sabi, salamat, nakaraos yung pamangkin namin. Uh-huh. Nandiyan siya na si Sarian.
0: Uh-huh.
1: Palakpak kita, tuwan-tuwa sila. Salamat sa salamat po. Sabi ko, ay, siguro talaga tinulungan ng rice coffee na ano, na hindi masisariyan siya. Tapos dating-dating daw doon sa hospital, kinila na ng nurse kasi sabi niya, mga anak na po ako. Sabi niya, kinila daw siya, pinahiga na. Pakahiga niya daw po, diretso, dumiretso yung bata, hindi na si Sarian.
0: Wow.
1: Dahil lang po doon sa rice coffee.
0: Wow.
1: Kaya tuwang-tuwa po kami, tuwang-tuwa po kami, pati sa kabitlay namin. Sabi ko, yung malaking milagro yung ano, rice coffee sa anak ko. Kaya sabi ko nga ngayon, sabi ko dito sa anak ko, ipipwento ko kay Kuya Boy yung pangyari mo sa anak ko, rice coffee,
0: tsaka ngayon, ay,
1: salamat mo.
0: Nanay, ngayon nanay na nakapanganak na po siya, kumbaga, inom na siya ng inom ng rice coffee, makakatulong po sa kanyang, kumbaga, panumbalik yung kanyang lakas dahil nanganak siya. Tapos yung nutrisyon na galing po sa ating rice coffee, pwedeng makuha po ng kanyang anak. Kasi, di ba, magdidede yun sa kanya. So, yung lahat ng mga nutrisyon na makukuha nung anak po ninyong nanganak, na nutrisyon sa kanyang katawan, makukuha yon ng kanyang baby. So, mas maigi po na painumin nyo ng painumin ng rice coffee ngayon pong nanganak na siya. Kung nakatulong po sa kanya nung bago siya manganak, mas makakatulong po ito sa kanya ngayon para makapag-recover dun sa kanyang lakas. At the same time, matutulungan din po yung kanyang baby na maging malakas dahil nutrition po yung taglay ng ating rice coffee. At kayo rin po nagsabi na malaking tulong po yung ating rice coffee sa kanya.
1: Ay, ganun po.
0: Yeah.
1: Kasi nga ngayon po ang bata, di pong bibubunta. Ang ganda ng katawan niya isang babae. Apat na buwan na siya ngayon.
0: Congratulations. Congratulations po sa inyo, nanay.
1: Ang bibong-bibong bata, ang tuwang, nakakatuwa po talaga. Ang bibla-bibla niya at
0: yes,
1: malusog ang katawan niya.
0: Yes.
1: Yan po, papahinom ko po siya na yan ng rice coffee. Para nagkukulang-kulang po ang gatas niya.
0: Yes,
1: kasi malakas dumidi ang bata.
0: Oo, mas maigi po.
1: Ay,
0: na.
1: Ay, po, nakikinig po siya. Nakikinig po siya now.
0: Congratulations po sa inyo. Ano po pangalan ng baby?
1: Ano yan? Bibi? Si Benjamin?
0: Anong palayaw?
1: Ano po siya? Bea
0: yung pangalan. Wow naman, Bea. Tama.
1: Bimari po ang pangalan niya nung bata.
0: Yung anak niyo po, yung nanay, ano po yung pangalan ng nanay?
1: Nanay po ay Gede Grinyo.
0: Opo.
1: Gede.
0: Congratulations, Jedi, at sa baby po ninyo. At sana magtuloy-tuloy ka sa pag-inom ng rice coffee para yung nutrisyon na makukuha mo sa ating rice coffee, makuha din ng yung baby. Mas lalong maging malusog, maging bibo yung anak po ninyo.
1: Kuya Boy, makakadagdag po ko yan sa gatas.
0: Yes. Kasi nutrition po yung ating rice coffee, nanay. Makakatulong po yun na malaki.
1: Po.
0: Yes, makakatulong po yun ng malaki,
1: ay,
0: nanay.
1: Po.
0: Opo. Lalo pa para makarecover yung katawan ng nanay. Siyempre ng anak, di ba? Makakatulong po yun sa kanya. Makakatulong po yun ang napakalaki sa kanya, nanay.
1: Ayun po.
0: Yeah.
1: Sige po. Salamat po.
0: Nakakatuwa
1: salamat
0: po. Nakakatuwa po yung kwento po ninyo at maraming salamat
1: po
0: sa tiwala po ninyo.
1: Opo. Si Sarian ang balita ngayon. Normal iinanak dahil lang po sa rice coffee.
0: Thank you, nanay. Salamat po sa inyo. God bless. God bless po sa inyo, nanay. Bye-bye po, nanay. Thank you very much. Aking mga napakagandang kwento po naman galing sa Lucena City, mga kaibigan. Nanay Trining, ang kanyang anak si Sarian sana. Si Sarian section yung proseso sana ng panganak ng kanyang anak. Pero nung bago umalis dahil magpapa-confine na sana dahil isisisarian na sana po, mga kaibigan. Sabi nung Nanay Trining, bago ka umalis, mag-rice coffee ka muna. At yun nga po, pagdating doon, normal na delivery po yung nangyari. Dahil daw po sa tulong ng ating rice coffee. Kayo na po yung humusga, mga kaibigan. Ano po? Kaya nga po, sabi po namin, kayo po yung magsuri kung talagang tunay at totoo yung sinasabi po ng ating mga kababayan sa pamamagitan po namang pagsisimulang uminom ng ating po namang rice coffee. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Red Horse Beer, manamit. Suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.

0: tahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginhawa, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Nag-ausay ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. At sa mga D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas. Banway Kilibog Bugos, Karanga Provincial Akan. Mayan ay yung gabi, ikaton, tanan-tanan. Welcome na sa pagpahayag iprogramang Diretsahan. Today is a Thursday, September
0: 3, 2026. Diretsahan!
1: Sa atong kiraga pag-welcome at pag-agda, itabalipang kiraga gabihon sa atong kiraga mga friends, sa atong kiraga mga kamarkad, agkatundo sa kanginan, nga naka-opinion na kiraga mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
0: Diretsahan!
1: At nalang sa amon kiraga website sa www.radiotundo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
0: Diretsahan!
1: Manaman natin kira kang pag-abi-abi at palipay kira kang gabihon sa atoy kira 327 nga mga kabaranggayan. 17 natin nga mga kabanohanan, Agrong Kabisira, Karakong Banwa, Ita, Kalibo.
0: Diretsahan!
1: Tinulong sa atoy mga friends, sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo Oyotrong Satellite Market. Manaman sa atoy kira nga mga friends, Aklanon Abroad, sa atoy kira nga mga domestic helpers, ang overseas sa Filipino workers. Una ang kamog iyaman kami. Maghatod kami kinot mga nagapanguna karang mga balita lokal, mga top stories of the day, ang mga follow-up report. Katon kira nga pag ako si Paron sa Kabilugan, itaton kira nga pag iliba sa programang Diretsahan.
0: Diretsahan!
1: Sa ngayon ko akong karang maging technical partner sa technical side, broadcast engineer, Boboy and Rigid Plasio. Station manager is Imlilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang Uncle Man, yung kirang El Capitan sa Kahanginan, daya sa kabarkadang Chair Indilibre, nga magatod yung balitag informasyon sa sugod itsang oras ag tunga nga pag-iliba sa programang Diretsahan. Okay, ano makonda aton kirang mga balitag informasyon nga aton kirang pag-itawan ni Kabuhi? Sa Kabilugan, itaton kirang pag-iliba sa programang Diretsahan. Okay. Now, una banwa, hopefully maabot na aton makonda gabi, dong linyada, ni dating sanggunang bayan member Rolino ni Ikinia, nga nagserbi man nga ex-officio member kung sanggunang palalawigan, representing the Philippine Consulars League of the Philippines Aklan Chapter. Because si Consnoloy, sa bilog banwa sa mga gintugyana, kung aton kirang hagang doon niya, Gobernador Itaklan, ni Governor Joanne Miraflores, kaibahan si Architect Niben Makirang, no? Nga mag taoban wa ita informasyon, no? May kantanan sa rondaya karang opening kung aton karang Dumaguit Port. Dung Dumaguit Port banwa, pilang anyos yun nga wa na banwa naga waun ginagamita, no? Waun nagusit barko, bangod gani nga dung mga ruro bisels, una na banwa nagabiyahi sa ton karang may Katiklan Port, no? Doong mga commercial vessels, una man banwa sa Katiklan Port. Okay. So, kapasalamat kita, no? Ngagin apondohan da ko atong karang Philippine Port Authority. I think nag-aabot da it mga 200 million pesos pinagira banwa sa buligman ni Osmag Ilonggo Party List Jojo Ang para gani nga ma-rehab, ma-repair, ag mapasanyog na ton rondaya karabanwa nga Dumaguit Port. Okay. So by September 8 of this year, 2026, no, magabukas yun da banwa, pinaagi sa biyahe itdaya ka nga mga ruro vessels ag commercial vessels from Dumaguit Port to Mindoro, vice versa, and Dumaguit Port to Batangas Port and vice versa. Di ginaplanuhan pa yung kulusuno kara kay board member Lona Ikinia nga ginaplanuhan pa yung nanda, no? May mga hinunanon yun ag meeting si Architect Niben Makirang sa ibabanwa nga mga shipping companies na anak karang ginainganyo nga butangan man ita biyahe it barko dong Dumaguit Manila vice versa ag Cebu kali, Dumaguit vice versa. Okay, so standby ka mo karon, no? Mangayo ang kita't dugang karanga detalyag information sa kabilugan itaton kiranga pag-iliba sa programang Diretsahan.
0: Diretsahan!
1: Okay, now, nagkaroon na niya gabi banwa, ginahugat-hugat na ton dung appointment nga ra kung ana bakantihan nga posisyon agpungkuan sa sanggunang bayan kung banwa kira itlibakaw. Di, raton kira ng nabatian banwa daywang bilog. Si dating alkalde SB member bagto sa pata, no? Sa idagumra kung lakas CMD manaman si dating SB member Otoy Bilyorinte, no? So si SB Otoy may daw takarabanwaga certificate of nomination, no? From the Partido Federal ng Pilipinas, no? Nga ginanominar nanda, no? Si SB member Otoy Bilyorinte para mangin regular nga miyembro itsanggo ng bayan kung banwa kara itlibakaw. Agma naman si SB member Bagto Zapata. Ti ginaugat naton makaron bangod nga ni nga rung gobernador imaw malang rumay awtoridad, no? Na mag-appoint sa daywa nga rang katinuga, no? Para maging miyembro

munisipalidad ba lang man ikaw, pero kung syudad, syempre, abuon doon. Pero kung munisipalidad, wag mo malang kaundong sanggunay ang bayan, and then sambilog ang sanggunay ang kabataan, at sambilog banwa nga ABC president. So, that will become 10, no? Excluding the vice mayor or the presiding officer. 10 members. Okay. Now, balikan ko man dahil karang issue magkaroon sa Kalibo Public Market. Kaina na interview gin player aton karang interview including day Rosini Saiman. Naglihis yun si Rosini Saiman sa anak karang topico because anagin nga ginapanghugtan no? Dahil karang up-at ka mga job order. May mga post si Rosini Saiman before nga gintaw itostisya, makaguguoy, no? Gingupi, gindaog-daog, no? Raya karang up-at ka mga job order. No? Kung Kalibo Public Market nga gin reassign ba karon, agin transfer sa aton karang TTMU. No? Pero sa bilog karabanwa, based sa informasyon kahapon, no? Nga gin pa-cancel, no? Ruwana karang kontrata, no? Hasta it August 31. So natapos doon ang kontrata, I think 3 days ago. Okay. Sa bilog pag in-raise ni Rosini Saiman, may mga empleyado kuno katon nga naga protesta. May mga negosyante kuno vendors nga protesta or naga move lang dag ginapahalin kita sa Kalibo Public Market. Kita natagbuo ba ako? Kasi dong information siguro ni Rosini nga ra, ti alin man sa mga tawo nga ra, no, nga una nga aton nga ginasaway, no, sa anda karaga bukon it manami karaga pang-ugali una sa sugod. As well as even sa aton nga mga vendors. No? Okay. Now, unahon ko ni Rekran. Natabuga ako Rekran nga may mga grupo kuno-una, mga nagaplano nga pahalinon kita, protestahan kita sa Kalibo Public Market. You know, at one time, in 2024, dong rayang dating Kalibo Public Market, okay, ginahalin yung banwa. So, nag-aosoy it relocation site. Okay. Ti abo katuban wala nag-suggest nga kung pwede, no, nga una, sa karsada sa may kanto ito Tingri Street, ibutang sandatanan banwa. Mas okay ko no, dati man, una man sa Tingri Reyes. O galing, syempre. Doon to Tingri Reyes is a provincial road. So, kinangan banwa nga may aton nga pahinugot no, sa aton karang nga provincial government, nga gamito na aton doon dahil karang nga provincial road. And secondly, dong ginakubaan ka to kung munisipyo itban at Kalibo, basi kung may matabo nga sunog, oh, kasi may mga nagagahao na agro iba nga mga private establishment, madagahi. Okay. Agrong masunod nga reason kung ato nga banwa it Kalibo, nga basi kung magbaha banwa, kung gabi sabon magbaha, ano matabo banwa? No? Ano matabo sa mga baligya, gamit it mga vendors. Okay. Sa bilog kita ka naman rung sunog. Di, paano makasugod? Dong fire truck, if ever gidban, kung una banwa sa karsada, ibutang. Rung relocation site kung Kalibo Public Market. So, wabanwa ka ra, nagpasugot. Ro iba ka ra nga, mga opisyal kung banwa it Kalibo. So, rung iba nga, nagaduso ka ra, nagubra banwa it mga placards. Nag-ubright mga placards. And then, kabo-abo ba nung mga placards, mga ginyansangan, lumakuan. Tapos, ginpamutang una sa isdaan at karnihan. Isipa ba ninyo? Inatanan gin mga placards, ginbutang una sa mga pader. No? Di, nag-react kami. Kami ni Sir Loy Padorcara nag-react.

0: kita yung pagpamantaw ya kamon man. Wa man ka mo naggaong. No? Aga paling to mga vendors ka nagasugod. Eh market goers ka nagasugod sa tindahan. May mga placard na no. Anong lang tabuo ka naman? Okay. Tingin ka ba kaya ko-agko ng mga placard? No? May mga butong ba? Isip pa mga ninyo. Okay. So, ang manyagin obra ba nwa? No? Kintawagan kami ni Ma'am Gay Kim Po Jewel nga napahimos. Kabatas anong obra? Bagot hindi ka mo mag-wa ka mo na ila sa gusto't munisipyo. Ha? Kaya rin yung ginobra. Nagpang-obra placard mo. Isdaan karne ang ginpamutangan tanan. Sus, grabe nga. Batikos kay Mayor. Batikos sa aton nga mga municipal official. Kaya hindi kami magsugot. Dapat wala kami sa karsada. Dapat sugta. Amaon ba nga? Okay. So, ginobra namon. Ginpamuog. Okay. Eh, sugo mo. So, gintang baklas. Pabaklas na mundo kwan. Daya ka ng mga placards. So, nasa karne yan sa istati. Siyempre, hindi gid mawaga ron nga may kadiskasan ka una. Discuss ka una kanta. Tiyan mo nga rason. Government kwanda structure. Okay. Nagaong kamukamon. Maman kamukamon nagaong. May permit kamukara sa mga placards ka na. Kasi this is sign of protest. Nagaprotesta ka mo sa Banwa Kalibo. Di, amat hindi namon pagdipinsahan dong Banwa at Kalibo ay na-employ kami sa local government chief Banwa at Kalibo. Okay. Ang tama ba yan nga una sa sugod? Itali, dating Kalibo public market, butangan ninyo itlakay. Di, nag-discuss. Kung pabuo namon ni Sir Noy, paukas namon tanan. Pakargat uman sa multicab. No? Pakargat na namon sa multicab. So, hindi na pwede ra. Di nyo kami pagmaurunon iya. Okay. Kung nagaprotesta ka mo, buo ka mo to permit, agto ka mo to sa Kaliho, agto ka mo sa plaza to. O, ina ka mo paninggitan, pero hindi ka mo dapat iya sa sugod ni Kalibo public market. Okay, di, rika to. After pilang days na batian naton na protestahan kuno ako. Pabuon gid kuno ako sa Kalibo Public Market. Tigaw brama lang ako sa akong obligasyon. Okay. Kaw brama lang ako sa akong ano nung magain. Okay. That was 2024 bago ginhalinda di kada sa may San Lorenzo Drive sa may barangay Andagaw. Okay, okay. Pakaiwa. Ano ba yung attitude, character? Okay, attitude. Now, why don't you investigate? Miss Ayman, magto kayo na sa opisina. Sugo ka't mga katapo it media. And then, agto ka una sa opisina. Okay. Then, pangutan a rung opisina on how I handle my people and how I treat my people. Okay. Magto ka ikaw mismo kasi normally gilangon, ha? Normally kasi bukon kita at kwan eh. Doon gilang ihambay. Ibang mga tao nga nagasugit, ano ang nag-ihambay nga manami about ka? Pero kung ikaw mismo bipir ina, umagto ka na, mangutana ka. Ay ba si sabon sugiran ka pa ina sa admin office kung ano ginahambay kay mong gumankon tanan kung takim. Okay. Kung ano randang pagkakilaga kimo, sugiran ka pananda ka ron. Kung ano randang ginahambay kung imong mga gumankon kung takim. Okay. Agon, kasi kilaga man duta ka admin una nga raw takot influence na kanda ka agto ka una patawgan sa dakon ano gilambay kay maguman kun pati ing guman kun okay aginao kababo na kasayod karon una sa sugod ito pisina okay kasi close man ako banwas anang mga guman kun karamo no close ako very close ako sa anang mga guman kun karaban sa bilog na guman kun. Nag-istorya kami kung nagtaliwan nga daw. Sir, paano ako, sir? Okay. Diyan ba, kuha ka man po, problema. Kasi close-close kami mo. O, kwanta kami ka na kuha ng daywang ka mga guman. Kung wata ka mo it issue, wa man kami it gap. O, pagabot sa trabaho, trabaho, trabaho. Okay. Di, hambayon mo nga maurondo ako nga manner. O, basi kung may inyo banwang plan. Okay. Kasi may mga nakasakay yun banwa nga mga tawo kara. Okay. May mga nagsakay nga tawo ri kara. Okay. Di, may mga gustong magbalik sa Kalibo Public Market. May naglabi. No? May mga nagtangis nga gusto magbalik sa Kalibo Public Market. Okay. Di, ruplano siguro, ti, buganay ninyo na si Che Agunda. Wa kita it si it. Okay. Buganay ninyo na. Agun makatra baka kita.
1: Okay.
0: Kasi hindi mo, my God, ako. Akon nga aman. Never may bahid ipagpanakaw or ano nagtabi. Sayod karon dong tanan nga makatapo it media sakta. How many years do akon nga ama kay Bentori? How many years da akon nga ama kay Sir Boots Pakin? Pangutan akon may bahid. Okay. Do amon nga bagay the same ginpamana ko akon nga lulo sa akon nga ama.
1: Okay.
0: Do akon nga bagay makaron tan awa mga ninyo iya.
1: Okay.
0: Pobrita ako, what ako? What ako pa? What ako naghambay nga may ako. No, pobrita ako.
1: Okay.
0: Pero ro akon nga integridad. Daya man lang ro akon nga kapital mo. Wa man akot ibang kapital sa bilog kong kabuhi. Amat hindi ko pagprotektahan do akon nga pagkatawo.
1: Okay.
0: Now, sugo ka na tawo, sumaka ka na sa opisina. Mangutan na ka one by one sa mga tawo una. Kung sino ako, kung minatood di mong aligasyon nga gapari-ari ako, berdugo ako, manakaw kami, kabay pang mamatay kamong daywa. Ikaw ta nag-post ka na. Ikaw nag-post ito una.
1: Okay.
0: Kasi may mga tao nagpangutana kimo sinori mong ginamin. Kara.
1: Okay.
0: Di ba nagpangutana pati ako, nagpangutana pa ako kimo. Manang, kagwa ka hospital. Sinora. Tapos ginapris ni mo makaroon dong pax.
1: Okay.
0: Abo ko yan doon. Sunod-sunod na mga post na nagapari-hari sa munisipyo. Hari agray na. Basta nalipat ko kung sinuri mong gintex. Gin-message kung sino ing ginamin. Di ba ya? Basta nalipat ka karun. Garong alkaldit banat kalibo ag si Gay Kim Pujuel mag-second cousin. Okay. May gintex ka pang iba. Basta kunwa ka nakasayod. Kung dahil karang tao pagin niya gin-istorya mo.
1: Okay.
0: Tapos ba karon? Nagapanginwaga ka? Okay. Tapos na, up nga na. Tapos na pa to. Oh, nabasahan mo rin report? Nakita mo rin report? Kung ano rin report? Report nga na ni Sir Noy Pador Agni. Amano mo na tabi nga na? Report nga na ni Sir Noy Pador Agni. Ma'am Gay Kim Pujuel. Ay, investigation. Report da recommendation.
1: Okay.
0: Recommendation da. Hara, klaro na. Oh, ayaman mo ka rin nagbil. Ay hambay nimo nagatuwo giling guha nagatangis kagid nagabid kagid ay naguoy ka sa mga tawo nga igin agrabyado agrab anong agrabyado namon ni Simon anong yung namin gin agrabyado
1: okay
0: gin patawag sandara no ako said mo ako nagapinangutan kung may ginaakusahan ka sa katawo bukod yang gapangutan na ako sa bukod sa bilog daywa tatlo minatoda maura ako na kasi kaboy buhay na ako sa media. Di ba nga ikaw nag-provide check-out information about kay Apple? Pilang katawo na akong ginpangutanan? Pilang ka, sayon ikaw karon ikaw pa nag-send check-out number ni Shane. Oh, pero buko niyang it-send akong kailangan ginpangutan. Ginpangutan na. Okay, abot ang tawo, di ba? Oh, ikaw na po, ikaw. Oh, pero wa ako kimo yagi nagpati. Ah, wag yung kimo nagpati, nag-investiga ako kung may natuod. Di ba nga, abot sa kwarta, abot sa sayakyan. Ikaw ka nagpid, pero ako kayo mo nagkwan. Di ba? Wa! Nagpangutan na ako, nagpangayo akot number, kimo, tawi akot number. Gin-providean mo akot number, nag-istorya kami. Di ba nga, ikaw man nag-facilitate. Kasi wa, never, bukod akot maurun. Pag may ginapid ka akong information, ginaverify ko, bukod sa bilog, gatawo, bukod daywa, bukod tatlo. Kasi basic kung dayang nagapidit information na akigang sarayng tawo that isa'y nahambay na bukong nakot maurun. As long as makabuo ako itabo nga tawo nga makapangutana, doon ang ginaobra. Kasi kabuhay yun ako rikara sa nundaya karang institusyon sa radio. I do not believe sa sambilog banwang impormante.
1: Okay.
0: The more na impormante ka ako nagasugid, di karon yun ako. Kung may tatlo akong tawag ginapangutan na nagpuparihas dong sugid, di karon yun ako gapat. Or more than three, di karon yun gid ako nagasugid. Pero kung sambilog nga tawo ka ko nagapating, ginasamaran mo rin ang tawo. Never ako kon magpati. Di ako kon mag... never did ako karon magpati ba? Okay. Eh, ano yung mong blind item? Sino yung mong gin... imong blind item? Sino imong gin... istorya? Sige, abi. Mangunta na, ayaw it kon. Kasi na yung mga ginistorya ni mo, nagasugid man kamunda. Kami mo nga kamong gasugid na, okay. Sa ako niya blind item, ama nag-react ka. Huwag man ako din pangayanan. Kamu na mal... amalag... ha? Ama, amalag... ani ba? Ako kon wa kan ako laga ama nagreact kay wa man ako tin pangayanan di karon aba sus ka bugo tag istorya ro atol nga ay sus Maria ka gusip my god my god my god
2: ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Pero sabi oh, sino yung gin message ka mga nga official abi? You think kabatas ang bago ni mo to nga manakaw kabay pa nga mamatay sing post? Pero abi, is that right? Ginapangamuyo mo nga mamatay kami instead kay Linard, it's R? Oh. Isipa ba yun doon kung tama, kung insakto? Dapat ikaw mismo, daya ba yung ginapost ko? Hindi ba rama kakuan it ibang tao? Insakto ba rara? Oh. Kasi bukod niya kita rin may privilege eh. Kaya natin kita yung may privilege ka maghambag at makarang mag-post di ka sa social media eh. Now, kung may magbagos ka ton, kama na gano'n. Gambaw na yung kita, pahil kita ay kaso, kailan na abi ron? Oh, ay sus Maria ka gusip. Next time, hindi kita magbaw ron. Hindi kita magbaw ron. Balansi yun ta, insakto yun ta. Ara, especially ikaw. Okay. Consultant ka at provincial government, empleyado ka at provincial government, imagine mo, daya pa rin mong ginainobra. Empleyado ka at provincial government, consultant ikaw ni Governor Joanne Miraflores. Tapos na nataro, produkto at provincial government. Gamay na karat, ha? Ha? Isa pa ba? Okay, magutan na ako kiniyo. Consultant imaw at provincial government. Imaw mismo na gawin. So, pag consultant ka, siyempre, public figure ka. Gaga. Oh, di ba yan? Ano, dapat ay, ha? Dapat ga-advise kita itsakto at ga-advise kita itama. Di ba yan? Dapat ga-advise kita sa gobernur. Nagatao kita mayad nga idea sa gobernador. Ay, ano ra? Oh, insakto ba ra? Oh, mag-intra ka tayong sa affairs? Ang local government unit kung bano it kalibo, nag-intra ka ting? O, taga, pati, natinira mo si Mark? Sino pa yung ginatinira una? O, sino, hindi, sus, nano ka man? O, kung makambay ka kanda, wagas, medya nga ni si Mark, sige ni, o, si Ma'am Gay Kim Pudyo, sino pa yung makamiyembro yung natpan? O, sino pa, una sa kwan, kung tira, Mayor Juris, ginapapanaog mo, ay may hari agay na utak ko noon na panaog lang man ang Mayor Juris. Ay kapatas mambay katik mauron kay Mayor. Ano yung pag basa bukon yung tabaga itama? Si pa ba ninyo mga naga-monitor ka kung makaw niya gabi eh?
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Depende ay abay ni mugid nagooy kagid mapang-abuso. Ginagamit dong poder. Ano pa kababoy hindi ginampay para report. So paano mo na ma-justify? Record ra, documented ra. Oh, nag-investigar dong Kalibo Public Market, nag-investigar dong Mido. Oh, si Ma'am Gay graduate doon, it juris doctor, abogada. abogadaro anang course, Bachelor of Law, Juris Doctor. Kabatas?
1: Oh.
0: Ano ka?
1: Oh,
0: haya hara. Oh. Imagine mo from January to July. Oh, hara ron natabo. Ano ron?
1: Oh,
0: ag may admission sa part ng mga negosyante nga may delivery ta kami. May amo niya delivery.
1: Oh.
0: Ay, ano, sige abi, Kapitan Joy ni Maglonso, sir, ano, pabayaan lang naton da, sir, ipos lang ako. Kami ni Sir Noy Kara, ni Ma'am Gay, mapabulag-bulag lang kami, padayuno naton da. Kunwa na, munda pagpunaa, ano, okay lang bagara sa LGO Kalibo?
1: Okay.
0: Nung may doma karoon, nagahikahos.
1: Okay.
0: That is why nag-uoy kami kay Mayor Jury Soklo, nag-uoy kami kay Ma'am Gay Kimpo Jewel. Nag-uoy kami.
1: Okay.
0: Di kung hindi kami magbulig kara, maghipos lang kami, nahadlok kami, pabayaan lang sanday, basi kung tahon kami.
1: Okay.
0: Ay basi kung tahon namon sanday, may ihambay sa mga inkamon or putistahan kami, paano lang doon atong banwa? Ano matabo sa banwa ta?
1: Oh.
0: Ay waman da pag-drawing nga may kung drawing-drawing dahil, gaya may kung gin-inventura. Ano na mo waman pag-inventuhara ni Sir Noy Pador ag ni Ma'am Gay Kimpo Jewel.
1: Okay, haman nagamawron ka.
0: Oh. Ah, oh, Ma'am Barca, ikaw ro, Ambassador of Fairness, sambay ko. Wa ka na ila nga may corruption. Diba ka, ikaw always mo ginambay ron, Ambassador of Fairness. Ay, sindo Fairness ka ra? Ay, kami rin ginatira. Ginpangutan na mo ba ya kami? Diba? Ako palang ang una tawag, King. Ako palang una tawag, King.
1: Okay.
0: Oh, kababoy ng empleyado. Nagatawag ko, kababoy ng empleyado sa kwan? Sa Kalibo Public Market at the time na kaiping ko.
1: Oh.
0: Bago ka nagtawag, ituman. Okay. Bago ka nagtawag, ituman kakon.
1: Okay.
0: Ah? Tapos makaroon at sa ikaw taro gagawa ng biktima?
1: Oh.
0: Ginapagawa mo tayo nga, ikaw taro biktima? Sus Maria Kagusip. My God, next time, kanun ta ba nga itong pagkatawo?
1: Oh,
0: kanun ta ba nga? Wa ka nag-uoy sa ginang pinatotsodahan nga ron ay?
1: Ah,
0: ano yung pagtanaw ko nga? Narubot, wat mga tiyagol? Tapos makaroon, may ginpos, wa ka man ginpangayanin, nag-aursa ka? Sus Maria Kagusip! Oh, Sus Maria Kagusip, Captain Joy ni Maglonso, sir!
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay, now, ara! Ipiyadok at provincial government, consultant ka ni Governor Joel, o kating kaong gaisip, ama nag-iini, abat kainintra ako sa ibang affairs? Abat nag-iintra ako, Rikara, nag-iintra, this, okay, granting, nga nagpangayo, imo itbulig, di, kunwa kayo na account interest, tawagan mo si Mayor, Mayor, pwede ra, pagtuloy ko lang ina.
1: Oh,
0: may mga tao ka panganingin, ah, tawagan, eh, gusto mo dagun igturo mga tao nga ra, di ba ga? May mga tao ka panggin, ano? Na gusto mo dagun do mga tawo nga ra-apat ka rang ka-jump or di ginapa-istorya mo?
1: Oh.
0: Di ba? Oh. Ano? Naila ka timo it makuan nga kabuhi?
1: Okay.
0: Naila ka timo it maurang life?
1: Okay.
0: Ah? Magkuan ta kita, mag-usoy ta kita it kontra sa okay lang kung medya man ka, may programa ka, okay lang. Kasi, siyempre ikaw nag-asagap tanan. Re-information, una kimo tanan. Una mati, hindi maligalagan ng komento kita. Di, ginabalansin natin do balita kung tama, kung saga. Di, kung saga, ginakritisar ta. Kung tama, gina-uplip ta. Gina-praise ta. Ay tama. Di na yan nga rin ginobra sa Kalibo Public Market ni Sir Noy Pador at Ma'am Gay Kimpo Jewel. Ba't ikuson mo? Questionon mo? Di ba nga dapat i-praise mo? Ro mga tao na nag-ubra ka ra? Naila pa kita nag-abrid? Itmaura nga tao una?
1: Okay.
0: That's taxpayer ka? Protektahan tarong banwa italibo? Inano? Ano? Ano ra? Oh, ano ra makaroon? Tapos, ihuyo ka, huyo, huyo ka, nariaka? Ka? Di mo kundit maurun?
1: Oh.
0: Dapat, hindi ka magmakaroon.
1: Okay.
0: Hindi ka dapat mag ubra it mauron. Kasi dapat or iba mga trolls ita dayang karton nagainintraman. Karton ha? Nagaini may mga trolls nga naga sus Maria kagusip. Wa kamo kasayg kun ano rumina todtoon nga problema. I-trace anay ninyo. Magutana na ikaw bukod nit magumpat kita mag-comment kita insigida.
1: Oh.
0: Tapos aga tagali atong interpretasyon na miscode tambarin kita. Ay sorry, sir, bukon tagdoy na ang namin. Na miscode ko tagali.
1: Oh,
0: pinano abiron.
1: Oh,
0: wa man ako nagaquestion ko reading comprehension ta.
1: Oh, pero syempre intindihan ninyo anay.
0: Oh, ano ba ra? Ano ba ra? Isip anay kita, magutana kita sa tong kaugalingon. Dapat maging critical thinker kita.
1: Oh,
0: ano ba ra? Sinsaya ko ninyo, gina-justify ko ang, oh, agto ko sa kamo. Hindi, kung sin, oh, una, pasugo ka muna, itawo. Pasugo ko at mga katapoy at media, pagto na sa Kalibo Public Market, pangutan na, oh, ano si Chi Indelibli, ya?
1: Yeah. Okay.
0: Ah? Pangutan na ka, mag-survey ka, una. Ah? Oh. Oh. Ay, kayo na, mga official, kayo na, Kalibo Public Market, so, United Solar, itatawag kang hinibayag sanda. Ano man na sir, mga pankuwan pati. Nga gina, ano to, gina, ha? Gina pil, asus man na kagusip. Tanan yun ni mo, kung personal. No. Hindi mo tama samad ako, una sa sugod, Ikalibo Public Packet, because what I am doing is, right. Okay. Insakto, tago, madlukan ta ako na, kunag, pangurakot ako tit paano man ako pangurakot ay man ako gubit kwarta may in charge ba tayo na sa collection may head mat at collector una sa collection sanda man tayo gabuyot i kwarta oh di ba nga rang ginakaw-kaw ta oh normal gin lang ron oh nga magkambay kami kanda because sa idaom sanda ko amo niya supervision ni Sir Noy ah na ginambayan sanda okay ang pabayaan ako ano parupuhos una nga una kami sa Kalibo Public Market kung pabayaan na mundong tabo una ano parang puhos una si pabayaan ninyo galing kami una kung hindi malang namon makorek dong saya nga sistema
1: oh
0: sige B
1: oh
0: di daya ay mong kasi sayo na ko nga may tawoking sa likod sayod kami karon. Okay, sayod kami. Okay, may natabo nga meeting. Ah, may sa birthday, may natabo nga listuryanay. Sayod yuta kami. Okay, kabuhay yun da. Nga plano. Nga gusto may imong... ano mo ra? Okay, kasi close mo ra. Ano mo ra imaw? Gusto mong pab... Ay... Naano, ayaw yung kitwan.
1: Oh...
0: Daya, kamot aro may interest, ag kamot aro may motibo, ano ra akong interest, ano lang ambisyon? Ano ang ambisyon una sa Kalibo Public Market? Ano?
1: Oh,
0: ayas na malang ako ni karon meet inspector 3, hindi malang ako kapata, kasi na akong eligibility, kwan malang, sub-proof, daya rong pinakamataas, salar grade 11. Unless kung bumuoy ako civil service, bumuoy ako professional exam, ay, ako malang eligibility hasta sub-prop malang iyaw na ako sa maximum mo salary grade 11 ako salary grade 11 pila malang kuwang-kuwang ron 30 mil
1: oh
0: ah. Hindi yun ako kapata hindi yun ako bukod yun ako qualified na maging salary grade 12 13 14 kasi Sir Noy salary grade 14 supervisor mark ano ni super market supervisor 2 salary grade 14 dun imaw
1: okay
0: ako meat inspector 3 salary grade 11 ako dapat dung hipi it do ako nyarang position hipi kalibo municipal slaughterhouse. O galing do kalibo municipal slaughterhouse, ginapadayagan makon it pribado nga kumpanya. Private ba naro nagapadayagan kong slaughterhouse? So ginbuog ako ni Mayor Joris. After nga nagdaog si Mayor Joris, ginbutang ako sa Kalibo Public Market. Sa ninyo, koleksyon ni Kalibo Public Market at the time, gansang, wanganit, kulamat, ting 900,000, may 1 million. Ah, mal 1 million yung pinakamataas mo. Okay. Pagpungko na mo ni Sir Noy, 2023, si Sir Noy ginbutang mo nga officer in charge. Ako ro anak, karon nga assistant. Sa ninyo pagpungko na mo ni Sir Noy, from 1,900,000, okay, may inaakaw 900,000, 2022, 900,000. 1 million pinakamataas yung doon na niya. Pagpungko naman, pag take over naman, 2023, kung Kalibo Public Market, ga 1.4 million. 1.3 million. Mauron! Ah, 1.3, 1.2 million. Sa'yo mo kung pila rong difference? Ah, it dati nga nagbuyot, 2002, ag kay Sir Noy Padre 2023, sa'yo nyo kung pila rong difference? 3.3 million. Pagpungko na mo ni Sir Noy, tag-OIC, imaw, it 2023. Imagine mo ha, 3.3 million duging taas kung koleksyon ni Kalibo Public Market. O galing, ginalin, okay, 2004, nag-relocation, nagnabaon makarondong koleksyon, kabaabuon sa guwa. Oh. Ah. Pero 2004, nagawa sobra gyapon, gawa 1 million plus, 1.2, 1.3, 1.1. Okay. Pag, karon 2005, gawan million, may makaroon na inandi kasi, wow ni, wow parkingan una. Okay. That's why makaroon, nagatinguha kami, no? Kami nung ili, kongisi nung ili. No? Si Ma'am Rosal, Ma'am Rosalia Tampos, Sir Che, kayo na nagtawag si Ma'am Rosalia, Sir Che, no? Tapos na kami meeting, hopefully by next week, makameeting kita uman, makakanda kita at another inspection, ocular inspection sa area, maskin, before the end of September kasi may problema transformer transformer ag elevator no pero hinaga may meeting si Mayor Joris with the owner kong Rotaplex representative ag owner kong Rotaplex sa Metro Manila hinaga okay pero kabay pa nga maging positive ra kasi naguoy mala you know nagrenibot abi ako na eh nagapanguta na ako sitwasyon ko mga vendors nagaistorya kita sir waun kita kami tadyo takid kami sir itutang. Wow, tagid kami. Okay. So, habay ko nga ni committee nga to, itry gid naton nga maabot naton September 15, 16, 17 nga makatransfer kita sa bag-o nga Kalibo Public Market.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Na kuha niya ako kaina sa ibang mga empleyado. Batsyagan ko bitkiro mga ibang empleyado una kaina. Mangutahan na kabaya kanda sumaka kabaga una. Mangutahan na kaisa ibang empleyado kung ano ako. Hindi ko di wa kinangan nga i-broadcast ko kung ano rang ginbulig kung ano ako una sa sugod it Kalibo Public Market. No, as long as may sugod ang busa karon nagakinangan sanda ginatao ko gid. Naginatao ko gid. Wa gid ako never gid ako kanda kon ina magbaligan pero pagabot sa disiplina disiplinahon ko ta sanda. Ginambaw ko sanda karon. Pagabot sa trabaho trabaho kita. Okay. At kung may kita takong sa hindi ko ta kamo itolerate. I-correct ko tagagi kamo kasi wa kita na ila it mauron. Doyon duwa na ila iit iba una kakon. Doyon duwa landa na ila ikang una. Pero iba ina kabaybuhay na mga amigo gid sir insakto ron. Tama ron sir. Talaga obra gid at insakto una kababot sandaron na pilang bilog balang ro pasaway gara. Pilang bilog balang sandaron na misay man. Rong pasaway una. So, unfair da sa nagatrabaho at insakto. Sir, kung naman tagasugid sa... Sir, ano mo ta? Oh. Yata kami sir, tapos di iba, mauli. Ah. Oh. Kaya nga naging ubrahan na mo taste slip ron, nga bago ka mo mag-uli, kung nagayaong ka mo, agto ka mo sa admin, buo ka mo taste slip, agon matrace na mo, kunsin in inyong location ag inyong whereabout ay base ko madisgrasya ka muna sa liwan uwa kamit ikasabat kinyo. Oh, always doon gina-remind na mong pirmira mong empleyado. Palangga ko ng mga empleyado nga ron. Never ko ron pabayaan as long as tama sanda. Gaobras na dati insakto, hindi ko ron sanda pagpabayaan. Hindi ko ron promisa na mundo ni Sir Noy Pador. Promisa, that's a promise. Okay, sa mga empleyado. That's why ko namat, sildo ko namat na, si Ma'am Kathleen, nakakuan ka na kang, Ma'am, paano mo niya tawo? Ma'am, okay, ko namat si Ma'am Kathleen, ina sa mirror, ay, Sir Che, okay. Ko namat si Ma'am Gigi, natawagan. Ko namat si Ma'am Giselle, Ma'am. O si Ma'am, si Ma'am Kathleen, gid, always na gid, ginakater do akong concern, una ina akong sasugod. Ma'am, paano atong empleyado? Pilang bugan, sige sir, pa-expedite tayo, pa-pastractor on dang kwan. Never ginagbalibad ka kung si Ma'am Kathleen una sa sugod. Okay. Never gid. Si Giselle. Close matay kami ni Giselle. High school imaw kasi kaibahan kami sa Teatro Bangkaya. Naging Teatro Bangkaya, Theater Art. Ator ni Aling Kim po patarang time. No? Kami nanday Ma'am Lucis. Resin o katoro ma- at ay Daddy Edirardo mga nadied na matay ko ta no abo day ng Gilbert Ramirez no ababo nga kwan kaibahan kami tapos no asawa ni Giselle classmate ko man tuturinan ina sa BDO okay si Carla estudyante ko sa NBC estudyante ko pa si Carla nga rasin makaroon nga executive assistant one ni Mayor Juris oh kaya ako naman ginapangabay ni basik mong pwede atong empleyado kaguoy okay so hindi masanda oh sanda suguha ba sanda padaya matun ka mo itawo to sikritong tawo paimbisiga sa mga empleyado paimbisiga na sa mga vendor sa Kalibo Public Market agun mataw masairan mo okay kasi ginamawron mo ako pero dohambay nga naking mga gumankon dahil mga kagumankon nga bukong tara kasi ina sa mga empleyado o nakabati na rin mga empleyado ay sus Maria Kagus kagain o pati isang day hindi nga ni sa ay hindi ka magmauron o empleyado kat gobyerno consultant ka kung provincial government ni Governor Joanne Miraflores gamitat insakto okay gamitan rin insakto okay sakto ba nga? Okay, wala ko nila kara nag-explain ka kasi may mga nagtawag kakon. Che, okay na yan. Okay. Ag puros na tanan mga kwan. Oh. Puros na tanan. Hindi kong ihambay ang mga profession kara puros gid na tanan. Okay. Sayod kami. Hindi yun. Do not count. Hindi yun mag-counter. Hindi yun mag-ambay ko i-explain. O sige, ikon about di karon sa report. No? About di ko. Sige, explain. Explain mo kasi for public kwan gidman doon kinangan gidman masairan ni publiko kasi oh they are all do involve karon Kalibo Public Market government office do involve kara mga empleyado ita gobyerno oh iwa problema oh kabay pa nga ako nagpumisa ako eh sorry, dayang official agrayang matkuan eh. Okay. So, abay ko, I will put to end. Dayang nga issue. I hope that I am clarified. No? Sarun dayang ka nga issue. Okay. Now, kung ano matrawan ng plano, ti, may problema kita ka. Sabtunta eh. Diba? Sabtunta. Kung ano imong plano ka, tiwa man bigat pay mo karon. Pero next time, hindi ka magmauron imong isig katawo. Hindi ka magmauron kasi kung sabton ka yun, patot sa dahan ka yun, nag-speculate ka maday nga ako. O, kita mo ako niyang pos, nag-speculate ka nga ikaw. O, kita mo nagumpat, nagkwan ka man, nag-react ka man. O, nag-react kita mo. O, that's why hindi ka magmauron. Be always professional. Ina ka sa gobyerno provincial. Consultant ka. Oh. Ina ka. Oh, pero sabi ko isyong oras sa Kalibo. And
1: Pero nagpanguta na kakunta ka na kay Sir Noy. Nagpanguta na kakunta ka na kay Ma'am Gikin po. Ano ron gay? Ano ron Noy? Ano natabo ka ra? Oh, nag-exert iko ito eh. Pwede wa man. Ako, di ba? Ako paki mo nagpanguta na. Sinura. Oh. Nagpanguta na, di ba? Ginrant buhon ikuan? Oh, hindi ron pwede. Sa'yo doon itibang tawong ginkwanan mo. Sang Domingo nga, 1 week nga, ha? 1 week mong haraha. Mga kwan ba nga? Kita, amiga man kitang daywa. Friends man kita. Ha? May friends bang ginamauron patalikot? Okay. Di ba? May mauron ba nga? Ako pa kimo una nag... Ako pa kimo na una nag message? Kwan ka ba nga? Ako, hindi, ako... Ako, never gan kita, kita karaga magmaura eh. Okay. Nga magbagambay kita sa kainginan it about karakimo eh. Di ba nga? Kasi hindi man pwede lang hindi ko na pag-itakel. Oh. Do involbado ka ra? Munisipyo? Kwartat munisipyo ra? Oh. Kwartat munisipyo ra? Amat hindi ko na pagkwanon. Oh. Agara, bukong tatakon da nga report. Ay, Sir Noy Padort ara nga report. Aga ay Ma'am Gikin po Jowel. Andat ang report da. Oh. Now, gina-question mo ako. Kakon nga office order. Office order. Kaman ina ka sa tindahan, dapat kunuhay. Ga-inspection takot mga karni, may ASF. Para gusto ko lang naklaruhon. May akon nga office order. Okay. Halintaron kay Mayor. Okay. Office order. Nga gina-designate na ako, gina-assign na ako sa Kalibo Public Market. Ginapaayos banwarong collection. Ambay ko nga ni collection tarong una nga ginkwan, una, imagine mo, isipa ba, may records nun. Tal our records 2022, agi-compare mo i-2023, basi mangawa ka. Record dun talang documented dun, hindi ni Moron ma-alter. Hindi ni mo ma-fake run. Okay. Di, haman ko no dapat. Now, ina ako sa akon nga order. Very specific. I was assigned in Kalibo Public Market. Ganito ako niya trabaho, bukon niya at meat inspector. Kabilugan niyo at abanwa. Now, kung gusto mo akong pa-inspeksyonon sa guwa, gapangayo kami ka office order. Okay. So ginaisuhan kami, ginaobrahan kami it travel order and office order. Nga nung che inspection anay kamo igto ay may ASF, may office order taw nakaubot ka karon. May travel order pa kani ron. Kung ginadagani mo ba warong sigakyan it munisipyo. Oh, for example kami kun aga-aga. Naga-inspection ka to 2004 2003, nag-inspection kami sa Tulay. 3 o'clock in the morning, inspection. Once a week. Pero may amon tang office order kon kay Mayor Juris nga to check and delivery. Nga you are directed, no? To be a part kung inspection team, no? Kung LGU Kalibo. Nga mag-conduct banwa, i-checkpoint na sa Tulay. Italibo, abo kami taga business and license division. Ako, kasi ako representative meat inspector, may taga Kalibo PNP, may taga DA, abo ba na may taga treasurer's office? Limang kakwan doon, treasurer's office, Kalibo PNP, taga Department of Agriculture, ano pa? Business and license division, ako ba na meat inspector? Kaya nga, pag-uon mo ako sa Kalibo Public Market na white office order. Ayan ko lalo. Ay, Sus Maria Kagusip. Nano? Ay, my God, Sus Maria Kagusip. Nano ta nga istorya rato niya ra.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng tao.
1: Arang, basi ko nag-aswanita mo. Arang office order. Arang office order, okay. Arang office order.
0: So nakabutang rin ka na, office order to Charikyo in Dilibli from Jury Sucro Municipal Mayor. In addition to your usual duties and function as meat inspector, you are hereby directed to assist in overseeing the day-to-day, kita mo, day-to-day operation. Gina-oversee ko from day-to-day operation kung kalibo public market, particularly in the collection of market fees. Naka-specify. Hay pabayaan ko rin obrang ra? Ipanggabi? Hay na naka-specify iya. Gina-oversee ko from day-to-day operation kung kalibo public market, particularly rong market fees. Ay, nakahubot ka kara. Kung nagpanguta na ka kara, dapat po ako nag... Ay. Sus Maria Kagusip, Kapitan Joyne Maglunso, Board Member Olino ni Ikinia, aga Piskal Nil Inventado, sir. Kung nagpanguta na kayang gid, ayambay mo, Ambassador of Fairness ka. Okay, Ambassador of Fairness ka, kung nagpanguta na kayang gid, kunta.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, ina kay Miss Paragaak. Miss Paragaak, nagapamantaw kagali. Ki ako nga ng sambilog nga kwan kay Nini Rodeline Ibasco, good evening. Kay Bro Rismat ina sa Europe, good evening. Okay, good evening man ina kay Danyura. Kay Kapitan Mawi Samson Cap, good evening Cap. Bao ako nga kwan amigo nga kapitan ita Olboswang, Kapitan Mawi Samson, si Mamawi. Okay, good evening man ina kay Sir Aloxus Mationg, igbangod ni Mayor Langkoy Mationg. Kay Ma'am Runa Rana Baiz Panganiban, good evening Che. Thank you so much Ma'am Runa. Meday manggagabi ina kay Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che. God bless you always. Thank you good Sir Marvin Makabinta. Kay Ampun Otoy Bilorin Tipod, good evening ina sa Libakaw, no? Kabay pang makapungkuon ka mo, no? Good evening po Che, watching here at LA. More power and God bless. Kay Ma'am Lina Mercado, Ma'am Lina good evening sa Sydney, Australia. Thank you so much Ma'am Lina. Good evening, Sir Che. Thank you sa Sydney, Australia. Good evening man, ina kay Sir Edgardo Sabal, Ma'am Puli Sabal, bao si Sir Ed. Sir Ed, good evening, ina sa California. Good evening, Sir Che. Watching you with Ma'am Puli Sabal here in California, USA. Sir Ed, good evening. Mother da ag father ni Paring Boy Ryan Sabal, no? Ita BPI. Ma'am, good evening. Thank you, good seeking you ni Sir Ed. Ina kay Bulano Edmond Perez sa Chicago, Illinois. Ina kaya paring bao si paring Rick to Vidal. O paring Rick, good evening paring Rick. Thank you good so much paring Rick ha. Salamat gid. Okay, aga saya bilog nimo nga pamilya sa poblasyon Kalibo. Kay Sir Nini Elmo Chongson Terencio, thank you good so much Sir Nini. Ina kaya kanyo para di una kon makwandi iba. Kay Toto Julius de la Rosa, good evening to. Toto Julius kay Mrs. Moto ina sa Mabilo. Kay Ma'am Mary Olid, hello watching from Boston. Massachusetts. Okay, Ma'am Mary Olive, Ma'am, thank you good ma'am ha, ina sa Boston. Thank you good, God bless you always. Okay, kay Nini Leia Bao akong amiga, Kapitan Itgin Baliwan. Kay Boss Molot, good evening boss. Akong gid abira maskin magkainalin. Agina kay Toto S Boy, SBS Boy, good evening. Good evening nung Che, thank you good Nini Leia. Okay, kay Toto Jopi, parang kay kagawad Jopi Olmedo Flores. Toto Jopi, good evening. Ina sa poblasyon, Iwasinton. Ina kay Ampudolibi Layson. Aga kay Manong Jojo Layson family. Aton niya igbata. Okay. Kay Mayor Simonet Peralta Francisco, nagabiyo. Oh. Attorney Omar, good evening. Mamang TC Ritamar Indina, ma'am, good evening sa Metro Manila. Ina kay Ninikat, taga kay Bambi, aga kay Charis, good evening ne. Kay Toto Clark, to, good evening. Ga pinamantaw gali katon sa barko. Kapitan Wendell Tayko, good evening atong amigo. Good evening, Preche, watching. Thank you, good cap, Wendell, sa bilog mong pamilya. Kay Barangay Kagawad, Joel Itulid Ricasa, good evening, Che. Kimo, shout out, tambay ni Buboy. Aglok-lok, iya kami sa Reventment Wall. Naga-shot? Ah, gali. Oh, bow. Hey, lang magkita ki kay Ampod Boboy ang kay Ampod Loklok. Ha? Pilang adlaw ga, masyar ako na ah. Ampod Boboy, mamasyar gina ko na sa pilang adlaw. Okay. Good evening man kay Kapitan, no? Arnold Tiadakap, good evening. Bow, si Nini Marikris nagapamantaw. Bow, Nini Marikris nagdlaw man kita ki kay Nini Marikris gina. Kay Nini Marikris Milena Bakani, good evening sir Che. God bless you always. Thank you, Nini Marikris. Kay bow si Maring Joy. Okay, Nini Joy Galliardo, anabi karang oh, atong ina-anak, ina sa United Arab Emirates, ina kay Manong Roger, Nonoy Ripedro, atong mga ibata ra. Nong Roger, good evening, Nong. Happy pamati. Thank you for watching, Nong. Okay, iya sa Banuit Banga, bow, raton nga, kwan, taga Akenro, Toto Ibiap, Sir Ibi. Good evening, Sir Ibiap. Okay, kay Mama Eileen, nagtanong niyo hinyo, good evening, Sir Che. Thank you, stay safe always. Thank you, good, Mama Eileen. Abog niya salamat sa pag-view sa ating niya programa. Bao sa akong niya classmate kay Kapitan Carlos Almiro. Good evening, pre. Kapitan Yotrakon, nga amigo. Okay, kay Kapitan Joyne Maglunso Cup. Good evening. Okay, happy pamati atong amigo, Kapitan Joyne. Una ako kaina sa Kwan, sa Rin, sa Carwas. Okay, sa Rhodes Cafe. No? Board din ako kaina, nagpupamahaw, nagpa-Carwas. Okay, thank you, good sa staff, ha. It Rin's Carwas, Rhodes Cafe. Kay Toto Rismat. Bro, good evening, bro, ha. Bomba, Sir Che, watching live from... Ano nga ni ra? Ano nga ni, singa ni ikaw to? Sa Europe? Okay. Ina kay Toto Jason Sayerno, good evening. God bless Sir Che. Happy pamati, gid iya sa New Washington. Thank you, gid. Salamat nga abok. Fiscal Nil Inventado, nagapamantaw ka ton. Fiscal Nil, thank you, gid Fiscal, ha. Ita Aklan Provincial Prosecutor's Office, abok ka ton, nagapamantaw. Ina, si Fiscal Ryan, kawaling aton gid ang amigo, no? Si Fiscal Carpio, nya Bulano amigo tagid ah. Okay, ina kay Fiscal Maya, Fiscal good evening, happy pamati, no. Ina kay Fiscal Jobert, no. Okay, happy pamati kay Fiscal Peralta. Okay, Fiscal Yambao, ma'am, good evening, ma'am. Fiscal Yambao, okay, happy monitoring. Thank you, good. Good evening, Che, amba ni Fiscal Ronilio Inventado. Okay, ina kay Toto Floyd, kahilig to Floyd, good evening. Good evening, Sir Che. Thank you, Toto Floyd. Ina sa, ano ra, sa Gumbursa. Okay, happy pamati to. Okay, sino para? Kay Toto Japit Bautista sa Ibahay. Kay ISB member Joy Clarice Briones. Mayad nga pagpamati nung Che. Kamusta yun? Okay man to, ina sa Ibahay. Okay, kay Kapitan Eupemio de la Sina. Ag sa akon nga maestra. Kay Vice Mayor Nerly de la Sina. Good evening, Che. Thank you, good ma'am. Ag thank you, good Kapitan Tim. Kay Ampod Kapitan Vic Mandal. It kaano. Pod, thank you, good po da, Kapitan Vic Mandal. Congressman Carlito Marquez, Kong, good evening. Thank you, good Kong. Kay Congressman Jess Marquez, no? Rato niya Congressman ita First District Itaklan. Kay Toto Lionel Constantino, Toto Lionel, ha? Ang mga mayad nga mga empleyado. Huwag idraki, nagareklamo. Okay. Magaling ang si Toto Lionel, abingara may kwan, may high blood. No? Sir Che, kung waang ginakot diferensya, kung siin mo ako i-assign, i-assign. Kung pwede nga ubrahon nga troubleshooter kung may problema na. Mamurabi kami na eh. Sa Kalibo Public Market, Toto, thank you again, Toto Lionel Constantino. Salamat din niya, abo. Okay, kinakay Toto Arnaldo de los Reyes, good evening everyone, active followers. Kay Uncle Moto, thank you gina sa mga pamilya in Delibia at Impante. Brown out yung man call. Brown out yung man galina sa kinalangay. Kay Worthy Brother, SB member Tungtong Noblesa, SB Nestor, SB Tingtong Ibarita. Ato ni Tingtong, thank you gina. At kay Vice Mayor Ariel Igoy, nag-abuse sa ato niya programa, makaunya gabi. Salamat sa taga Banuit Malinaw, kay Paring Polar Castro, good evening Preche, ina kay Kapitan Jodjet, sa Kalimbahan, Kabilawan Cup, good evening. Kay Uncle Jorix Rastica Castro, Uncle, good evening. Barangay Kagawad, ita Barangay Aturalba sa Banuit Banga. Kay Toto Philip, Boss Philip Talyamor sa Tangalan. Boss, check, good evening. Kay Worthy Brother Christian James Abugaje, kay Kwan, kay Ampod James, Poso, Mr. Che. Okay. Kay Ampod Christian Abugaje. Kay Nini Jenilyn Boyok Puentes, good evening, Che. Kanami, gapamati, ah. Walang kupas ka talaga. Thank you, good, Nini Jenilyn, sa mga Boyok. Okay. Speaking gili, kay Antinilda Boyok Tambong, no? Si Antinilda, imawabira ako ng doktor sa... ako nga asma, no? Hasta sa seminaryo ako, si Antinilda Pirmika, kundo nagatabang, ay one time kadaga ako sa ospital, sinakay ako sa ambulansya sa halin sa seminaryo. Ay may akon nga asthma. May akon nga asthma. Okay. Si Auntie Nilda galing si already passed away no kay doktora Nilda Buyok Tambong. Palangga gid ako kukuha nga ra. Kumagugang nga ra. Kay doktora Nilda Buyok Tambong. Wa gid hindi gina nako kara pagsukno except ko inhaler. Ay inhaler abi gina to pilang pa kata inhaler nga pang pakuan, pang pop, pang pop. O gi duin yung kana, ruin yang ruanang ginasukot ka kon. Pero check up ag buong nga ibawa gid. Pop yang permi. Ubos yun man ang pop che. Ay ko namat na paagton ako nagto ko sa clinic rekon sa Maytulay. Okay, thank you gid. Totolowi Erdistan, thank you gid. Okay, kay Sir Jumides Bao, sinong Jo, nagapamantawo? Shout out, sir. Oh. Kay nung Jumides Martinez Gilyamar, ka bay buhay sa Kalibo Public Market da. Pangutan-an ninyo ako. Pangutan-an ninyo, Imaura. Kung ano akong klaseng tawag, ano akong klaseng amigo. Okay. Pag amigo ko ang pagsakto, ginadayban ko taron. Ginaprotektahan ko gitaron. Ano, maskin ano matabo, basta yung sakto ang tama yang sa'yo ninong Jo ang gali. Okay. Ina kay ni Erma Ripas Nasyon, good evening che, puso mo. Thank you, ni Erma. Salamat niya abo, okay, Mrs. Mo. Engineer John Agrabante, Engineer John. Okay, good evening siya che. God bless you always, akong gitang amigo. Engineer John Agrabante, sayang gitara. Engineer John kabay pa, pagdagan mo to man. Maskin sa gulang bayan yung Engineer John. Kanakanami ro ng idea, anang wisdom ni Engineer John Agrabante nga. Kanami-nami takunta. No? Galing... Wa nga bi permi o ng pag-arap kasi perming independent eh. Pero manami kita kunta ko na sa Consul Engineer John. No? Makabuli kita katon pag-abot legislation, pag-abot ordinansa, pag-abot ita resolution. No? Galing wa nga bi na pag-ara eh. Kanugo niyang gitaro, agam ko tawo nga na. Engineer John Agrabante. Sir, thank you so much sa kay misis mo. Basi po Kuya Noel Kabubos Papang. Good evening Kapang. Okay, si Kuya Noel may anarang programa ANC. No, from 7 o'clock in the morning up to 9:30, no? ANC channel i-follow ba ninyo? Okay? Una karon si Papang Noel Kabubos Pang. Thank you gid so much pa nga. Thank you gid so much. Okay, pagmaskin si Papang Kako nagakuan yung cake kahapon. Pang thank you gid pa nga. Salamat gid. Salamat niya abo. Okay. Salamat gid. Okay, ina kay Bro Randy Francisco. Good evening, Che. God bless. Always shout out sa amo niya kapitan to be. Aba, to Jupi? Flores? Ikaw to, madayagan? Ako niya classmate na. Sa Aklan College, sa Political Science, to Jupi Flores? Ikaw gin man to, madayagan? Okay. Sige. Okay, Che, abo, manok ni Loklok ag ni Boboy. Okay, ta, amor. Thank you, gina, in advance. Okay. Ina kay Ma'am Cecil Alvarez. Ma'am Cecil, good evening, Sir Che. What's your in quiet? Thank you gin Ma'am Cecil ha. God bless you always. Ina kay Toto Nailation de la Cruz. Good evening Sir Che. Ina sa Amerika. Thank you gin to. See you sa January sa ati-atian. Toto Philip Talyamor. Good evening Boss Che. Toto Philip. Ina sa Tangalan. Salamat gin. Bossy Ma'am Hazel Guantilla. Good evening Sir Che. Ina kay Boss Ariel Abriam. Boss, good evening. Okay. Boss, good evening Bao. Boss. Okay. Kaboy buhay kira. Nakara kakong sinampit sa Boracay. Pati sa Burwanga, overnight siyang to. At kabaga ka, wag... sa ninyo, kabuabo nga nga mga may iya. Pagkutan na abaga ninyo, kung naghut-hut ako kanda kara o kung ginabuso ko sanda. May mga sa Amerika nga mga viewers, mga followers ko, kung naman tagadaghan ka, padaghan ka namo, never, pagkutan na abaga sanda. Okay, pagkutan na, kung mag-livestream, sin o kay Che, nagpadagat kwarta. Okay, pangutan na ba ninyo? Oh, nag-a-offer pa rin sanda, nag-a-offer pa sa check. Pang-amon tara, pang... Kung naman yan, matuho lang gid-inguha kanda. Matuho lang gid-inguha kanda, kung naman gina-insist pa. Mamilitor gara ng mga ungaon, mag-uli iya sa Pilipinas. Gani, oh, mga diluna sa New Washington. Oh, pangutan... Ay... Grabe. Okay. Ma'am Hazel, thank you gid Ma'am Hazel ha. Kay Boss Ariel, good evening. Okay. Kay Toto Rismat. Okay. Kay Nini Honey, mabuot gid ikaw. Thank you gid Nini Honey, aga kay mama mo, ina sa Balot Makato. Ma'am, up kay konsihala, Nini Lilibit Quadrante, good evening Sir Che. Thank you, Nini Lilibit sa Andagaw. Nini Bibijin Orosio, good evening Sir Che, watching from Tondo. Okay, thanks a lot Sir Che, more power to you. Thank you, Gid. Indi Region Agrabanda.

I miss you, pre, inasa manok-manok. Ag happy birthday sa classmate, no? At kay Bulano, classmate Darwin Sabay. May anaron nga hotel sa Boracay, kapila man kay si Darwin nga rakang kakon. O, kunto ko sa Boracay, hapit ka sa hotel. O, classmate, thank you, gida. Okay, simple na tara, never ka na, wag gida, hindi gida, sus. Okay, thank you, classmate, Garwin Sabay, no? Ina sa Banwa Itmalay, no? See you sa October. Okay, kay Ma'am Jane, Malihan Kimpo. Good evening, Sir Che, Dahan Pirmi, God bless. Thank you, good Ma'am Jane, salamat nga abo. Manong Ricky de la Cruz, good evening to. Please greet, happy viewing to my mother-in-law, Minita de la Luna, Makaya. Anong nung Ricky nung mga Dila Luna? Kabuot kita mga Dila Luna nga na Sir John, pangutan aba ninyo. Sanda parang ga-offer kimo? Kung naman nakakatouch baga. Okay. Dila Luna, Makaya of Barangay Tambak, New Washington. Thank you and more power. Kay Bro Jonathan Bernabe. Bro, good evening. Good evening, Sir Che. Kay Toto Disa. Hi, Nong. Nung Che, nag-call ako kimo kahapon. Nag-storya kami ni Bro mo. Agali. Thank you, Gid. To, dahan ka una. Okay, good evening yung Che, watching from Romania nung. Inakating sa Romania, giliin makara. Thank you, Gid, to. Salamat, Gid. Okay. Nakita kami kara. I think sa namatyan kay Bro Tongtong. Nung natandaan mo pa ako, haba ko to, nakakuan ko rin itsura, pero hindi ko Gid makuan kasi haba na nung ginbuligan mo ako. Tagagatoon kami sa i-issue sa Ramcat. Hindi ko matandaan kita. Ginbuligan mo ako nung kasi waman kita na kung magbulig kita kinanggan tapagid i-publicar sa kanginan ay i-sugid tapagid sa kakingan niya nagbulig kita. Kay Ma'am Bing Nalikatore, good evening Sir Che. Thank you, Ma'am Bing. Kay Ma'am Rosie Iso, good evening Sir Che. Diritsan, God bless. Kay Makagwapo, good evening nung Che. Thank you, Makagwapo, baw. Follower ka man gali ni Kwan ni Rubin sa ENC. Si Makagwapo, sino pa si Tori? Sino pa nito yung iba? O ko naman, after kay programa ni Jujet, programa ito sa hapon, si Makagwapo nga na, regular gutang a viewer man ni Rubin. Okay, thank you nung Che, thank you. Okay, kay Juniper Valeriano, good evening Sir Che. Sunny Antaran, good evening Idol Che, God bless. Kay Gerald Nerbar, good evening Sir Che. Shout out man kami iya sa Pinoloy, especially sa Sapiko Nerbar at sa Kamon Otol nga gainom-inom gapang tuhog apang patuhog. Gerald Nerbar, thank you ha sa Pinoy. Abo ra akong mga iba ta ina kara. Oo, mga pires ang may mga indelibli una kara, no? Mga pires indelibli abo ina kara, no? Thank you gid Pinoy, salamat. Kay paring Noel Bermijo, good evening Sir Che. Ma'am Jema Tolentino, good evening Sir Che. Thank you gid sa aton nga mga viewers. Hindi kun makita abir iba, basi kun mamislok ko iba. Toto Gerald, Jordan, good evening Sir Che. To, good evening. Kay Toto Rald Jordan, okay. Kay paring Noel Bermijo, okay. Kay worthy brother Aldrick Robilo, nagapamantaw ka ton. Okay. Sino para? Basi kun makuan kita kara. Okay, okay na, okay na. Okay, sige. Ay ginakuabos yun abiman ako it oras ako niya lang programa. O kasi kay Ma'am si Ma'am Gina Dilisa. Ma'am Gina, thank you gid so much kin yun Sir Jun. Hindi ko gid malipatan dong pamilya nga ra. Imagine mo go offer kimo. Pananga kita ko pamilya nga ra. Thank you gid Ma'am Gina, Elisaris de la Luna. Hi Che, relative namon sila sa Tambak. Ang tanan nga de la Luna. Ay gali Ma'am Gina. Thank you, good mama. Dahan ka muna, Pierre Minister John. Thank you. Grabe yung mga pamilya nga. Bay ko. Sigamati niya, abo. Kabay pa nga bugnaan ka mo, ma'am, it makaako. Ag maghaba pagid yung kabuhi ni Sir John. Ina sa Amerika. Okay. Sigamati kinyo, ma'am. No? Sigamat, gid. Okay. At least, abay ko, dayang mga pamilya, grabe. Okay. Sigamati kinyo. So, hindi na ako magbuhay. Board member uli na ni Ikinia, Dr. JJ. Thank you, Gitsoma. Sir Noy Pador. Sir Noy Pador. SB George, nagpamantaw ka ton. Mamila Biligas Kimpo, thank you. No? Nagpinamantaw sa nasa aton. Kira nga, ina kay Clinton. Na, do you understand my ano? Clinton? Okay, nagpinamantaw.

0: brother Vice Mayor Filipino Kim pala. Agya SB Matt, SB Matt Aaron Guzman, SB Matt, good evening. Agsa stop ni SB Matt, nagapamantaw ka, tumakon yung gabi. Mayor Boy Redison! Mayor Boy, good evening. Happy pamati. Okay, happy pamati kay Tatay Inti, kay Mama, kay Auntie Langga, kay Auntie Sophia, nagapinamantaw ron every night sa ato niya programa. Dating barangay captain ita Ugsod. Kay Kapitan Alan, Alin Robilo, pag good evening po da, ina sa Ugsod. Kapitan Alan, Kapitan Prani, regular yung talato na birang gapamantaw, Kapitan, bukod yun makot Kapitan, Vice Mayor Jean Conflores. Attorney Ray Trahe, thank you Attorney. Attorney Ray! Tatawagan kita when I'll be in Metro Manila. Mga kwan natin da, ay Senator Trillanes ng Chief of Staff, no? Si Attorney Ray Trahe. Okay, aga si Attorney atong mga amigo gitabira. Maskin ano kara magkinabo, no? Si Attorney Boots Perez, kinamat. Nagambay, nag-offer pa katon doon, nagambay pa katon ako. Una yang ako, che. Iya kang sa Manila, tawgi yang ako. 'Di ba naton makonya mga tao? No? Salamat gid, no? Sa inyong bulig kakon, no? Dong provincial government, of course, Attorney Silvin Ibarita, no? Bulano Ivan Patron, permikato nagapamantaw, taga Barangay Affairs Office, no? Bulano Ivan, Toto Jusel, no? Toto Jusel, thank you sa mga staff ina sa Guwa, ita Barangay Affairs Office, Provincial Barangay Affairs Office. Magsugod kita na akong gina-welcome, ginanda kita. Pati mandugwapang asawa ni Bomboroni. So, hasta lang kita rin ka na banwa, ha? Okay, so hinaga, bahala unsanda. At least na-discuss ko na ra, no? Hindi ko gid malbalibaran, abiro dahil karang mga tao nga nagenyo ka. Okay? So, bahala ni Mao kung what will be his or her next step, no? But basta ako, ginexplikar kung kinyo ra, okay na ra. So, it's up to her. Okay ka na ron. Maskin doon ang gumankon niya sa bilog ka. Kung sir, che, sir, nahuya o tagid ka ako kin. Pasinsya kita, sir. So, hindi ko man kasi close man ka akong da. Hindi ko man, sa ninyo kung nag-istorya, takang nag-istorya, inaabira sa, ina sa Kalibo Public Parking, ginakol ko gid ang attention, ginistorya kita. Huwag ko isang na ginatalikuri ra. Ginapatawag ko gid. Ginaistorya na mo ni sir. Okay. Kasi, ako, ginauman-uman ko ra, temporaryo malang kita iya sa ibabaw at kalibutan. Temporaryo malang kita. Hamat hindi kita mag-ubra it in sakto ag tama, ag good. Because we do not know. Our life is unpredictable. Death is inevitable. We do not know nga ba si inaga tapos may naiwanan kita na sakit it buot sa atong isig katawo. That is why always do good. Haman kinahangan na ton nga mag maura sa aton yung isig katawo bukon man kita it midyaman. Maskin kami nga ni kunamat nga midyaman, kunamat ginabalidate pa namon do istorya. Ginaverify pa namon kun amat. Kami nga midyaman never. Although nakasuhan ako it libel. Diba? Nakasuhan ako it libel kun amat. Ginaverify ko rong facts. Pero how many libel cases banwa nga na-dismiss ang nagdaog ako? Okay. How many? Okay. Kasi, waman, pati taga-korte, nagabulig man ka ton. I know you. We know you. Kunamat, nag-autik pa ka ton sandaron. Don't you worry. Okay. Bukon, wa man akot ging agrabyado iya, may ginututan ako iya, may ginloko ako iya, may ginkurakot ako, waman. Habay ko nga ni, akong bagay iya, payag-payag, nagatuho, nahuyaangan niya ako sa partner iya, nagatuho, among bagay, nagatuho. Ginabubutangan ko ang kunamat, it ko ano? Ita, kasirula. Sus Maria Kagusip. Oh, ginabuta, tanong sino kasirula na ako niya, ginabutang ko magtuho. Oh, ginabutangan ko kasirula, gatuho. ginabuso ko na ako niya profession. Ginabuso ko ng microphone. Uba. Never. Oh, pangabay ko nga ni is pangutan aban yung mga politiko. Sinong politiko na ako niya ginututan? At ako niya ginpangayuan? Agin baligyaan ko ka ako niya isyo? Kabay ko, pobrita ako. Kredibilidad ko malang, integridad ko malang ang ginakawungan nga ra. Wa malakot ibang ikapabugay sa ako niya pagkatao. Raya malang. Kung samaron ko para, ano? Ano pa? Ano pa ako? Kabay pa nga maintindihan ng dara. Okay. Kabay pa maintindihan ninyo. Abay ko nga ni, sugo ka mo tao ba? Pangutan na to sa taga-tindahan. Pasakaasa na sa opisina. Okay. Pasakaa. Oh. Ay ako, side ako. Makaon ka ba? Buk ako nagapamantaw nga taga personnel at kalibo public market. May ginagrabyado ako ginyo. Except paya. Siyempre, ang hindi namon pag-aksyonan da. Dayang isyo nga, ang hindi namon pa. Ano, taguo namon? Ipusa namon? Ano? Tiba ko nipusa namon? Dapat si Mambay para ibay ng empleyado ka. Ah, ginipusan gin. Kankuha nang da. Oh, gin, andang gin, nipusipusan. Basi ko may kaparti man sa sabon. Kaya may hugay man sa sabon sa day, ginipusipusan. Di ba nga? Oh, rumang previous na buyot o na. Di ba? Wa, ginit kwan. Oh. Pag-assign ko na, pila. Sa'yo sinong Efren Trinidad ka na? Sa'yo sinong Efren? Oh. Ginbutang ako lang inong Efren, ina ka to. Sa'yo sinong Efren ka ra? Kung ano ka nabu, tag-una ako. O galing siyempre. Siyempre, abuo na tong hakuan una. Oh, si Mayor William Nadsika, may nagasalaka ato, may nagambay man ka na, nagpati man si Mayor William. Okay. Binuo ako sa Kalibo Public Market. Okay. Pero nagkuan ako, wa. Ano lang ubra? Okay. Gin-assign ako, pang-pangdako pitayam. Oh, nasayon ba ka mo naging dugkat, sir, ako? 2017 up to 2019? Oh, wala man ako nagreklamo. Oh, may ako na 5 bilog katawo. Oh, Miyerkules, ah, Lunes, Miyerkules, Biyernes man ang operation. Oh, do, pan ako pitayan, mas tatalauna at aga-aga ron. Kasi nakarecord mo. Umpis at alas 5. Alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alauna, 8 hours. Oh, pagkatapos sa launa, diretso ako police station, diretso ako police station, kasi kinangan kong ipablatter doon kwan, ayam nga nadakpa namon, i-describe pa namon doon. Oh, may nabatian sa nang nagreklamo ako, wama na. Oh, nag-enjoy man yan ako, kada sakay namon sa multicab, ginibayag man naman kami, especially kung may dakop kaming manami nga ayam, eh, ginadiretso namon sa, kwan doon, sa impounding, sa cage, sa slaughter house. Oh, ay kung manami, may mga hybrid nga ayam. Oh, ginaparadyo namon doon. Oh, kulwat nagagukat yon sang bugan, sipi ginapinakaot munisipyo. Oh, ay ko namat ginapakwa namon doon, gina ano ni auction. Ginabaligya rong ayam. Ay ko namat ako man do gabakay ayam, ay ko manami ro, ay ko namat ginabakay tig 1,000, tig 5 gatos. Oh, may 1 bilog ako ka tong abakay. Ano to? Ay doktora. No, tag anak ka to, tag doktora sa kapitul. Binakay ko. No. Oh. 2017 up to 2019. Wa man sa nabatian, may nabatian sa nang reklamo ako, si Chain Delivery nagpalakop ayam. Wa man lang. Oh, ginibayag ka na sakay namon sa multicab. Ginibayag man naman kami mga dugkat, sir. Ga-enjoy, as in enjoy. Up, pinang dagon, 2017, 18, 19, tatlong dagon. Oh, tatlong dagon. Di, wa man. Oh. Tapos makaron, may nagahibi-hibi. Makaon niya gusto ginbagbalik. Oh, oh, ano ano mo ron kilaga, di ba? Kilaga mo ron. Amigo mo gid ron. Oh. Okay, anyway, sa stand lang rin kita ba na sa atong kira pag-ililiba sa programang Diritsahan. Kapag rubrang kita sa atong kira ng oras, sus Maria, Maria Kagusin.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, magtapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Good evening, Gali.
1: Diretsahan.
0: Kay Toto Ijo. Binji Aronas, Toto Ijo, Giridi ito ah, salamat nga po. Si Toto Ijo, sa Canada ra imaw, itana ng pamilya. Dati ra imaw nga SK Federation President at Kalibo, no? Kung makauli, akong taraya, potential man da nga mag-sanggunin ang bayan member, mayad man da, maaga man nga, o nga. No? Toto Ijo, salamat to ah, sa pag-view. Regards ang kay mama mo, kay Mrs. Mo, kay Hayes Berry. Ni, good evening, may ana ra nga butik ni Hayes Berry. Rika, ano nga ni Rika, ha? Ano ni butik? Ha? Jewberry? Drawberry. Yeah, Drawberry. Nene Hayes, very good evening ni. Kay Toto AJ Hawod to, good evening. Regards kay mama mo, kay papa mo ha. Good evening nung che. Thank you gito. Salamat nga abo. No, sa pag-view sa ato nga programa. Toto Rismata, thank you gid. Salamat gid. Matagay-tagay kuno kami sa kwan kara. Sa January, mag-uli. Oh, agay Toto ni Leison. Okay. Okay, sige. Okay, wagon, wagon. Ina kay Jennifer Valeriano, good evening Sir Che. Thank you. O, waon kita ta aton nga viewers makaron. Ti asa lang rikara kita banwa. Sa aton kira kapag iliba sa programang diritsahan, no? Thank you gid so much sa pag-view ninyo sa aton nga programa makaon nga gabi, no? Sa pag-participar sa aton kira nga pag iliba makaron sa programang diritsahan. Sa kanto ako kira mga technical partner sa technical side broadcast engineer Boboy and Rigi Plasho. Manong Roger, Manong Roger, good evening no, ina sa Rains Carwas, thank you ginong ha. Aga, good evening man, ina kay nung Roger makabali sa Banwa Kara, it malinaw. Nagapamantaw ka ton, no? Makaroon niya gabi, Mayor Jenny Pentes. Mayor, good evening. Okay, aga, Dr. Steven Pentes, it Banwa Kara't Banga. Vice Mayor Stanley, apod good evening po da kay Vice Mayor Stanley. Kapitan Uyeng Rago, SB Member Jerome. Iskala, kaibahan kami kahapon aga ni Bulano Bernie, no? Salamat niya abo, Kapitan Uyeng, no? Kay Kapitan GC Morales ita libas nagapamantaw katon kong Lito Marquez kong thank you. Sangat bilog pero sa gubon it news and public affairs naging kakbay ta technical side broadcast engineer Boboy and Rigi Plasho, station manager is Emilia De La Cruz, CEO President Agile Manager Jonathan Cabrera. Kay Butchok gali ato niya mga gate watchers, no? Ato nyo mga personnel ina sa Gate It Magsaysay Park. Ba, nagapinamati ko no sa Dakabi. Nag-enjoy din sa Dakabi ko no. Harun anang plastada. Ano man anang react? Harun gali rong report. Daya si kabarkada katudong che. And delibli na kapabilikin at malipayin nga gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is
2: Diretsahan FM, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito, ang Radyo Todo, ang radyo na

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao. Maging